tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno wa sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone. Ae re re nke bula naetse lenaneo la thapelo go tloga ka three go fitlhela ka four.

0: antwa yagen antwani ruri ke nwana matsa ke nwana madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyelo bane ha o ka thi wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa hankopane ya mathunya re ke tlekele boejwalo mogana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phethemeloo yona e ntseng e tswa jwalo dinkong tsa ka yena ya ntseng ang adimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimo ampa ya ka ya lebitla ka ena a tlonke o leya mogau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rerothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolo keleboe jalo ena ntate moruti ya o nkileng ga monnate o tlwa gore reng a tsane tsa bo botshelela go nyoloela goreng a tsa bo borobong ka lenano le monnate le bitsitsweng fela le eto la sefapano a fitlha o beya gore reng a tsona tseo tsa bo lesome go nyelwa mono e ka sitana le go theoela gantle goreng ena gona borraro ya ba o ithuletse tuk go theoa jalo ka mmino o monnate mmino wa difela a o sebeditse ntate moruti tswa ga o ile o phomola ya sa ntsa mboka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo o dutseng o le gona teng mo sebetsing wa o ka o fapakana ruri o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Kwaringa ga sodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlwebitse ka gore ke Kwaring Highlanders stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng ga bo matswalwa mouting a ke buisang a bualo ke mogena thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi sona ke sa tefelo kefelo ke wa matsoso ga sa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mogena taelo matsoso ga e le morena gobane theko ena ke morena wa thaba motlotlaeletsie la boraro ke le bofela gona basotho ka ona kgotso pula nala ke mantaha mantaha kwala tharo kgwedinga ya borobedi phato selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng edbitsi hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka leshome le metso e mehlano ke bopaki ba go itshaletse fela matsatsi ane a legolo ka mashome a mahlano a thenyane beke yona ke a mashome a mane ka metso e mashome a mararo ka metso e mehlano ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robong mashome a robong ka motso o le mong 1991 ke sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PC ya fama ena non le monnate le bititsweng a fela selemela morning drive show le mo E4 ona ke wa bana ba gwale o monnate
1: le wa thabile
0: o monnate
1: ke thaba fela ngwaneso
0: go a fahla
1: ga mangwele nne
0: ga mangwele nga nna
1: Tatera le boa ka mpho ya go ya go phela. O ba ne go robala ke tlholego. O mahu wa motho mo dipotse ka ka. Ha sa lo tshwere. Ke la ke tshwere. Ha tsela mo ga ya. Ke tata go ne ya mahutimo. Ke tlo la ho le hana nne. Mo sho ha o o. Tatera ha o etse le fatshe.

ha o ntate modimo wa ka ha o ga ise bana kwa yone paetseng antle metso tse ke yana mashima a mabedi ka metso e supileng a re ka taone ya mokokotlo ho reng ya gona ya borraro a sa le tseke metso tse me raro fela ge ntse ge le ka go mogahlelona ha re etsa tsena ge ntse

ketenne bo bo bofubedu ya pere bua le sekipa se se tlese o ka se fumanang a fela ka makgolo a mabedi sekipa sa PC ya fam ya le ka super fats WhatsApp number ya rona kwano PC ya fam 62009956 Moteng a ka ga go buisang a mogana modimo wa gona ka ditemana ka dipesa le me ka mmina thoko e ka sitela mantso ya thapelo. Go tswa fela go na mogana modimo itse o tlo mo go riseng jwa.

0: ya holang phepi phepi ke kopa wa ipheta hantle ya hlolang ke tla mo apesa di aparo tse tshweu kapa moelelo wa tenya e ka nna ba ore e seng ya hlolang empa ya hlolang ya hlolang not ya hlolang ke tla mo apesa diaparo tse tshweu mme Priscilla ka mane ka qwadi e ba ha o morena
1: waneso
0: mme Pinda
1: ba itshepela modimo le botshepei ba ona ba ka hlabula ka kgotso ga ga tshutsa mefuta mookamedi ya renang o tseba se ore se tlhokang re ba ga o morena
0: e ba ga o morena Pinda
1: amene kgolo
0: gaua modimo ke kwetsa e kakanga ga e sale o mphitlhela ke mmaketse fela a o setsele a le kgobetswana

0: ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate tohlang
0: na le tohlang
1: amen ngwaneso nka o yetsetsa tsohle ka kriste ya mphammatla ntate dimphompholo a le ntate molo ramoseka facebook re ba ha o morena
2: ba ha o morena
1: morena masisi
2: go mo yo halalela o hlaitse ka go gona le ga to go tsela mahau ke be se di tlhana tse le ke tsimba na bahau ba ba ha o morena
1: ba ba ha o morena morena masisi
2: ka pontsho ngwane
1: amen e ngwane morena ha o rialo ke tla bela ela jwang a u butile ronti a le tia tia ne re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
1: le mamodu
3: le bitso la Jehova lona ba lo boloki se sa jeng ke di tlong ke ho le bolela re ba ha o morena ntate
1: re ba ha o morena me mamodu khomare
3: ha tsa mantate
1: morena modimo wa matsiritso la kanya le khotswa ba balele ba ntwe ya ha
3: ke a le bohanta te le ho wena ho bejwa
1: amen ngwane anna mogena wa ka mogena mma motshwane o la hleile yena ha e khona mogena wa ka wena o la hleile e ba ha o morena ha ke tsama ya go hlonga ya moriti wa lefu ha ke tsabe lefu le bophelo a u buti mope di falakane a le tia tia ne e ba ha o morena
4: o magana a bole bole
1: morena masit
4: o ja o ya ka thato ya ka nka be jega tsenelo tsena se mpota ka the kwa mathato a ha o phetha le anta ke bole bole na kwa se a bona na kwa ja ja ho fa ka ba ha o magana
1: ke ba ha o morena morena masit
4: mme ne ngwane
1: e ne ne morena wa e re ke o tshwarele fela morena mma motshwane mosedi impa o la hleile mo mo ke ne ngwana teng ile ga thaba ha ba re hona ha re eng ka tlunga ya Jehova morena mma motshane mo sedi matukinga ele ri re ba ha o morena
2: ba ha o morena
1: me chiti
2: ke ke tlano ka enzo ke ha ma ke ba mpa la le sima khubu o se ke ka diatla taba ha o morena
1: taba ha o morena mechiche
2: ana na ka tolase
1: morena modimo wa matsiriso la kanya le khotswa ba balele ba ntweno nnisi
2: ka o tsana fela le wena mokwena
1: amen nna ke
2: ana na ka tolase
1: tempele ya modimo ya halalela me tempele yeo ke lona e ba ha o morena me alis magomo Allez, les

0: le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ragadi a le hathamang e ba ha o morena
1: ke ha o morena
0: mahalia
1: ke tla itse mo dise a mo leo ke mo fa wa ha o ba ha o morena
0: re ba ha o morena mahalia amen e hlengwane so o se ke wa mmolaya gobane gosane o tla mo tlhoka morena nkwane a le go bitswana Facebook re ba gao morena
2: ka ba gao morena ntate
0: nkgomatshepo
2: yeso lebiso le letle ke lefile jalo le re tlakolelang dile le tlhatswang lefa ka ba gao morena
0: re ba gao morena
2: o khona ma tshepo kwa la ba
0: amen ngwaneso
2: amen.

Ba ha o morena.

0: mogana modimo wa matshediso o leganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gogo ko jetse botlhokwa mo lemong wa moifi wa bana ba gwale ka sitena le o ba sothoka kakaretso
1: olo bae bophape gona go kokobela

tsena tsotlhe ka ofela dikwalla tlasa temana yeo re fumanang a bukeng ya tsenolo kgaolo ke mashome a mabedi temana ke leshome le metso e mehlano bao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo ba nto dielwa sebopinya sa mollo mantaha mantaha kwala tharo kgodinga ya borobedi selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng ritse hantle odima matsatsi a magolo a mabedi ka leshume le metso e mehlano ke bopaki ba hore o sete fela matsatsi yane a legolo le mashume a mahlano atinyane beke yona ke ya mashume a mararo ka metso e mene a ikona e mehlano bulane a thutu ya letsatsi le e le ya sekete magolo a robong mashume a robong ka motso o le mong ho setse fela matsatsi a robong pele ke fihla diketeng tse pedi anna ke le ba matsatsing nke ke ile o gamoya

bahle a ditse mo le supu a ntate mo le gowe a qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho o di maphisi ya fam a re fela.

Capelo Marfua Gagamona. Had you civility Tabazina? Wouldn't it be honored to be so za mui for Adio? Capela Marfua Gagam. Ke o re fela re ya pe o ne lwe ka hatele pele ka tsela le mogwa mofute o e ka ngwana o hore ma PC ya fama ya le go tlala gasola ha ntata o thewa hantle avane le sotho hotel and casino ere ke tshatshatshatshelle mo metsotso nyewe mashume a mararo mo etla ga re fitla hona teng ke fitle re bitsane jwalo ka melodi ho fitlela mane metsotso nyane le shume le metsotso mehlano mo etla ga re fitla metsotso nyewe le shume le metsotso mehlano ga tadi me ho re nya gone ya bo hlano e be re kena jwalo ho tsa mafelo a veke ho re nya na bo hlano di fetwe jwalo ntse le tsa mafelo a veke re se reng ka dipapadi metsotso nye mashume a mabedi re nke bolipi metsotso nye mashume a mabedi ka metsotso e mehlano ka mora hora gona bo hlano re nke moruo metsotso nye mashume a mararo ke tshwara masego ka letsoho ha ke tloa mono jwale ke mathafatshe ke mmanta ke lata hantle moshimano wa ka hlalefo wa ha mtutsi mo a leng hona teng hlalefo wa ha mtutsi mo a leng kona te ke ka mogho e bang ga tlotsa maya ka tenya go tloa hana jwale ho le ba mane ho re nyane a rona bo tshelela ha isetse ka metsotso e mehlano ke le eto la gona leo metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya rona ya bone ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwale ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwale o ke ke be a letsa molodi o phetse hantle a kapa o tlaletsa molodi ha o phetse hantle empa o ke ke ba letsa molodi ha o sa phela hantle ba bitsana ka melodi

Ishebe nako ya hona paitseng. Netso tshele shemela metsi e mehlano. Re tadi mme ya monate ho reng ya gona bo hlano bane ke manta ha letsa tsinde. Manta ha wala tharo kgodinga ya borobedi. Phato. Ere. Ke ya botsa mafelo a viki. O nole ho kae? O na le bomang? O etsa eng? O nole ho kae? O na le bomang? O etsa eng? Ke difeng tse ileng tsa o thabisa? Ke difeng tse ileng tsa o batla di o fahla? Empa ka di bua jwalo ka boitlhonepho bohle. Empa ka matla. O nole ho kae? O na le bomang? O etsa eng? Mafelong a veke yona ena yo re sa tswa e furalla.

0: letsatsing la labohlano nna ka nnete ha e sale ke le tlasa thaba lepantsola letsheare lena kaofela letsatsing la moqefelo ka nto itsoa ka itukisa ka nnete ka itlela Setsoto Stadium. Hey, babu nwa bana ba basuthu jwala ai khona bana ba basuthu hey bana ba bonwa jwala hle bana kamodisana a sesa makau jala go a sheba ha e salele makau bana o bona makawana hey a sesa makawana ha e ba utwile go na o nona le moya o phodile njwang letsatsing leno la moqefelo o ke sedumele ga ke go na le motho ya neng a le digopo letsatsing lona leno Setsoto Stadium mono e se o bane a tauwe ke monate wa papadi ya bolo ya maoto empa taile ke dinotai a tšhe banna bana ba bokona ba bagwetsana bana ba gona ba bagwetsana bomme bomme ke ipotsana ngwana mogwetsana ga a tswa ka go lelapa kore wa mmona ngwana ga a tswa ka go lelapa kore wa mmona fela le motino wa gae fela ga a tswa ka go lelapa o tla tlo o rute gore motho eno o jeba go ya ditabeng tse jwang jwang empa o tla tlo o pakagatse a tšhe banna lesotho empa hele ha o le jwalo re iphitletse ka nnete Setsoto Stadium mono papadi ya bolo ya maoto ya bapala empa seo ke batlang a ho se elelliswa ba ikarabellang kapa bona ba sebetsanang a le mesebetsi e ka nnyeno ke bolela ya tshireletso we motho wa ditebele ha kampa ya ditebeleng wa karati ha kampa ya karating we batho ba mopheho ha ba kampa ba ya mophehong batho ba bolo bolong ke lebetse bophatlalatsi ka gare go naga e na a Lesotho bonketswe fatshe bophatlalatsi ka gare go naga e na a Lesotho bonkelwa fatshe mme ka motlhomong e ka nnaba ke gone re le baphatlalatsi batho ba itellisang batho bana kapa batho bana ba re tella go latela ditabatabelo tsa bona kapa go latela dithasello tsa bona taba ya ka ke ke itse ke ngwana kgwale le a tseba go ke ngwana kgwale mme ke rutilwe kapa le nthutile gore go seke wa re fi gompo gore pai le nthutile gore ntwa tse ding ga o di lwana e seka ba tsa gago gobane ga e ka ba tsa gago di tla tloa di ba mphe tshwago yeo re e tshwarwangang re le baphatlalatsi empa re re ditaba tsena tseo re reng re a di bua e le ditaba tsa karolo ya mosebetsi wa rona hakalo re sa tlameya hakalo re sa tlameya empa ile kagolo ya mosebetsi wa go jwale taba ye tla o utlisa bohloko bontate ka pa bomme ba tshireletso bana bo ke ba boulelang bana bo ke ba ratang ba ma security we bontate le bomme e ban le katamelo ha le atamela batho ha ke so kwate hakalo letsatsing la moqivelo ke ne ke sa kwatiswa ko re ditaba tsa ka lebaleng a e seng taba tsa ka lebaleng empa ke tlo kwatiswa mona ke tsela eo mme wa tshireletso a buang ka teng ha ya lebane le nna ke motho a itlhomphang ebile a ke motho ya bonolo haholo fela ya ka hlahafalang haholo ha o so ho itse qhu ke motho ya bonolo ya ka ithabelang empa ya ka hlahafalang haholo ha o so witse qhu security se teng seng kgakang ka lebitso ho ja ke setseba security se teng seng kgakang ka lebitso ho ja ke setseba seneng se sebetsa letsatsing la moqivelo ka mono ka lebaleng we hale kampala khalemela kapala eletsana le lebontate le bomme ba tshireletso ge a tseba go ke mosebetsing wa lona ke mosebetsi wa lona o le fa mpapa ibile a ke boulela mosebetsi o nwa lona ke ke re motho a ska ya ka boemo ba mosebetsi wa hae mosebetsing wa motho emo se ke wa ya ka boemo ba mosebetsi wa hao mosebetsing wa motho emo empa tsela yeo bomme haholo ke ile ka kwatiswa ke tsela yeo batho ba bomme ba re buisang ka yona. We, batho ba bomme, theola moya, ga se ya tura. Theola moya, ga se ya tura. Ho na le mme wa tshireletso, hona security tsona sene sene se theoetse letsatsing la moqivelo ka mono. Ya motshwana. Go ga bile ha ke tlo go motshwana hana motho wa mme ha motho o tho motshwana ha ene pa etse o motshwana empa he o botshwana bo thata tjena go go botshwana bo thata tjena tsela yeo a re buisitseng ka yona mono ka patsela yeo a mpuisitseng ka yona mono e ka qeteletse bile a ntshitse motho taolo le ha ba se bupe o saka u bona ke le molelele ke le kana le thabana ntlenyana ho ba ke nthwe ga fuileng e ka le kana le thabana ntlenyana nthwe ka reng ha we sheba mono ya ba mahloana o a tludisa ka nqane ka pa ya ba mahloa ha o a tludisi ba ne ke nthwe telele e ga fuileng empa semelo saka ke ho hlompha le boikokobetso ho motho e monlemo ke mo khona hangata o tla fumela ke ntse ke tsa makele mong ke ntsena hangata e tla mo tla fumela hangata ke ke ntse ke tsa makele mong ka pa ke ikemetse ke le mong ke a efeta yeo ya letsatsi la moqivelo mo bo ntate le bomme ba neng ba thewetse ka motsatsi la moqivelo ba tshireletso ba neng ba re hanela ho fetela mo re sebeletsang ngwana teng ha o le stadium mono di khalase ke tsane o di mo stadium ma Aolo Royal Stand mo na di khalase ke tsane o di momane Royal Stand o di momane e leng ka ona ka mo o sebeletsang ba phatlalatsi ba ha sang bobolo ka pa ba ka bang ba etsang empa ke karolo ya ba phatlalatsing ka mo me ho fihla mo ono ya ba bothata ke ile ka gawana le yena ka nnete hang khanela ho kena ka bona o rena ke tla kena jwang ka re ke fetela kae kae ka tiana le ntate hape hape le yena wa tshireletso ya ile nga bua puo ile nga rata ho e bua honna ya ile nga rata ho bua puo ya ile nga rata ho e bua honna yo ke ntse ke mo hlomphela mosebetsi ono wa le yena nganela mang mo phatlalatsi ha batla ditaba e hlile batla ditaba ke hopola kana go nngwe moholwane wa rona banna Thabo Thaka le kwala a tsa mabua lo le mofu le gwaba ba batlana le taba ye nngwe kae kae bo ka tlase ka bona ka station ka bona ya ga ba bua ba re ka tlasa foro ge ntse ke tlama ka tlasa foro e tle ke batla go tsena ka mane mo phatlalatsi ke mang ka etsa matshwephelele ya ka ka baka fihla gona mane mo ke batlang go fihla gona teng mane mo ntle tshang gona teng mane mo ditaba di leng gona teng ka etsa ka bomo hore ke ile o tswalo ho yena batho ba ne ba nkganetse ka etsa ka bomo hore ke o tswalo hona mane batho ba ne ba nkganetse ha ile mo ke se ke kene o tlo nkganela ho khutla hape hape ka pa ke hle ke dule yona ka hodimo ka mo ke hle ke dule yona mona mo ke le ngwana teng ke se ba ka hlotseketswa ke se ke dule ka ona ka mona ka mo ke leng ka teng ke se be ka hlotseketswa o tlo nkganela ho tso a e tswa ha ke ntate ne abatuka malaka ba le mo bo mmele bo ntate theola moya ga se ya tura bo mme ba ma security le bo ntate ba ma security theola moya ga se ya tura e ba le katamelo ho batho le ha lo itswe mosebetsi wa ha o hanele motho o feta mo we o ko be le katamelo yeo o ka wa solvang ditaba tseno ka tsela ye e ikokobeditseng mathata a hao seke wa nka mathata wa hao wa fitla wa golela mathata a hao ho motho e mong kapa wa pepesa ditsietsi tsa hao ho motho e mong ke a e feta tsatsing la moqebelo ke ntse ke bua ka tsa mafelo a veke tsatsing la maobane ke boetse ke fihlile Sotho Stadium hape hape e ne se le khampani e nngwe hape hape ya tshireletso we jale mona ke mo kile nka thella pelo ho feta ha ke so tellwe hakalo ke motho wa mme kore ha ke so tellwe hakalo ke motho wa mme mme ke ile ka kopa modimo wa ka gore ke tle ke ikokobetse ho se ke be ho re fi ho re pai ho se ke be ho re fi ho re pai tsela yeo bo mme ba tshireletso ba buang le rona ka yona kapa tsela yeo ba buang ha ke tsebe rona ke shebahala jwang ha ke tsebe rona o mpone ka ke shebahala jwang we re a kopa re a rapela letsong la ka mona ke ntse ke fasitswe tech ke ntse ke fasitswe ntho e ntumellang hore ke fete moo ntho e ntumellang hore ke fete mono empa ha ba tlo hore a utlwe hore na ho etsa lankeng o se atla ho nna ka ho njajabetsa ka bohale we batho ba ntse ba mbatse ba go ke motho ya tshabang legata go ke motho ya tshabang legata e ka mpa re bile ha o nyetsetsa legata wa ba bona bile ke lla se polisa sa mmuso a motlotle se ne se se le teng tabeng ena mme ke ile ka ba siya ka chechella mora o ke reng ke khotse moya of sirie nwe ampotsa buli ke eng hakana kana ke re ke kopa ke tle ke theole moya ke tle ke bitse o mogana modimo waka empa seo ge se labalabelang le baphatlalatsi ke ho ya fihla mane nentse ga hanela ho ya fihla hona mane mo geng re sebeletsa hona te taba tabelo ya rona ke gore go fihla mane mo o re kgireng re sebeletsa yona teng ka ho emela taba yeo ke tsebang go taba yena yeo ke emelang ke taba ya bonnete ha ke tlo o phaphela mosebetsing wa hao ha ke tlo o tella mosebetsing wa hao ha ke tlo tla ka boemo ba mosebetsing wa ka mosebetsing wa hao empa mosebetsi wa ka o ntlama o ke fetele mane ke ile ka ba bontsha hore modimo yeo ke tsamayang le yena o matla e leng a Jehova ka taba ena ke tla yemela kore ke batla ho bontsha hore ha ke tlo tella empa ke tlo hlola ka matla a mogena modimo le ho hlola ka matla a hore e tlile mono ke sebakeng sa hore re sebeletse ona teng me ha re se re dumelletse hore re fete jwale ke ipotsetsa potso e bobebe fela hore na ho no ho hana kae hore ebe ditaba tse di ile tsa kopana pele di ka tsa fihla boemombo we ma security we batho bao ke ba ratang majone theola moya ga se ya tura ha ke buile bona fela ke bua le bohle ka ofela empa mafapheng ana tshireletso bontate ba di ofisiri ba tshireletso ba mapolesa ba ile ba fitlha ba kena taba ena ba e kena ba theotse moya ha mmena ntse a tuka malakabe we bontate le bomme theola moya ga se ya tura jwale ha a tsamaya go ile o jetsa monga hae gore na monga hae a ka mo dumelela gore re fete mono ga ke re tsama o botsa monga hao ona monga hao ona ke ba go dumelela gore re fete o botsa motho ya ntse bang ka kotlolo ya sebetsanang le dipapadi ka kotlolo ke ne ke sa tsebele o tseba gore ke monga hae o fitlha a botsa motho ya ntsebang ka kotlolo ya tsebang re sebetsana le dipapadi ka kotlolo ya ba o sa ntse a shapanya matlho fatshe mme ke ile ka mo kopela tshwarelo gore nta ofisiri mongaka ke kopa o tlo mo tshwarelo o ne a sa tsebe seo a se etsang ke kopa o tlo mo tshwarele gobane o ne a sa tsebe seo a se etsang fela o rute mme katamelo ya hae ha ya atamela batho ba bontate batho ba bontate a se batho ba ratang go ongwanywa ke batho ba bomme kore ga ka ongwanywa ke motho wa mme kore le ga a na ntse a le boi wa bona a tlokoma kore a tlokoma bogale ke mokgona gangata e tla ka bontate kgweding ena ya basadi e ke ka ka ba hatelletse bomme kapa ba hlekefetsa bomme bomme re kopa le skela re hlekefetsa bomme re kopa le skela re hlekefetsa kgweding ena ya lona ke tsakatsa mafelo a vikitsi ere ke mathe ke lebe dihlong tsa ditaba tsa dipapadi ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo sotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmai wa loya ka lehlonolo ke la nna ka thaba ke ntse ke bona mme mma sebolelo mo happy re ne re na le yena ka mono ka Sotho stadium ka mono ka go ngwane sokile moya wa ka ha o be fatshe ke ya hopo ngwane sokile no moya o be fatshe bomme se ke la re hlekefetsang ho ba le bontate a se batho ba ratanga ho etsetswa lerata ha ho lojwang ke batho ba bomme le ha ba fositse a go ikokobetse mme waka ikokobetse o se ke wa phamisa lentswe mosadi ya bohlale o a hantlo ya hae empa mosadi ya le watla o e heletsa ka motsotso
1: Sports updates.
0: Asise se otla nne bua lo selelekela seno sa dihlotsa ditabatsa dipapadi. Ga di shebe fela hore na di ile tsa bapala bua nye hema fela a viki yona ena. Ga tsala ka tsona dipapadi tsona tseno tsa Alliance. Ke tla e bitsa ho bana ya bapatsa kwa no PCFM mo. Ke dipapadi tsona tseno tsa Alliance Challenge kapa Alliance Winter Challenge Cup ka mogodi tabadileng a ka tenga di ile nga tsa bapala ka tenga ma felo a veki mo tenga o re nya le shume ke ile nga bona jwalo sehlopha sane sa di odi senkana jwalo le sehlopha sa dinare mo tenga di odi ile nya fosa menyetla e mengata ka la ka tshwara motho yo ke ditseng wena ka re di odi itsela yo fosa nga menyetla ka yona dinare ha e ka ya fumana monyetla o le mong e tla o sebedisa dinare ya fela ya fumana monyetla ya sebedisa monyetla wono ya ba e fela e le nngwe sehlopha sa dinare e le noto sehlopha sa di odi ya ba ke tshwabo ya ba ke maswabi ka mona ka tia tia neng a kokome mma difatjane ya ba ho thabilwe le ribele le tshwana la nkgono mma mo sale ntate molo molapo papadi ya bobedi ene nye le pakeng ya tsa sehlopha sa LCS le sehlopha sa matlama ke mo tenga sehlopha sa matlama si denga sa hlola sehlopha sene sa LCS ka ntla e le nngwe go noto ya ba sehlopha sa dinare se feta jwalo le sehlopha sa matlama go leba di finaleng mme ga e le tsena China o ya epa ke taba ena ga malome le mochana a re a tseba gore ka nna ba ke motšhaelelano re a tseba go motšhaelelano ke motšhaelelano go malome le mochana ke mo teng sehlopha sa matlama se ileng a sa hlola sehlopha seno sa LCS ka ntlha e le nngwe go noto ya ba sehlopha sa matlama se ikgapela bjalo mogope wono wa Alliance ke sa ga ke lekgetlho la bobedi sehlopha sa matlama se gapa mogope wono wa Alliance ke ile ka bjetsa motho e mong letsatsing la bohlano ga re ntse re tsamatsamaya ha ke tloa kwano kgasong mona gore ka mokgwa ke shebileng ka tenga ke bona ka ditaba di tlo tsamaya tjena mme o tla mpakela gore na ditaba na di ile tsa tsamaya jwang letsatsing la maobane ke mo tenga re ileng ka tla Setsoto Stadium papading e neng e le pakeng a tsa sehlopha sa difofane ga mmogo le sehlopha sa Kaizer Chiefs Development Kaizer Chiefs DSTV Development ka mokgwa ba e bitsang a ka teng ke mo teng a sehlopha sa Kaizer Chiefs se ileng a sa hlola sehlopha sa difofane ka dintlha tse tharo go ntlha e le nngwe taba ena ile ya tlisa dipuo tse ngata he sehlopha sa difofane se ka tlisa Kaizer Chiefs jwang sehlopha sa difofane empa re ile ra se bona sehlopha sa Kaizer Chiefs se gotha ka ga gona ha Lesotho mme o go theng wa sona na ka go na ha Lesotho ke utlwile go se kene le mane bothabo themane jolo ka ha di tukiso di ne di lukisitswe ka tenga mesa amuelwa ke ba ileng ba se amuela le di bohom mono mme ho utlwala gore e ka re e ne le mokga o mong kae kae ka gona ha Lesotho ka mo ene le batshetsi ba sehlopha seno sa bo Kaizer Chiefs le ba bang e ka sitana le ba bang ba mokga jwale ka ipotsa gore na wena ha o re sehlopha sa Kaizer Chiefs se kgahlameditswe ke mokga o mong mokga o batlang papading ya bolo ya maoto dipolotiki di batlang papading ya bolo ya maoto empa he ke ka mokgwa ditaba tsena di ileng a tsamaya ka teng ke batla o matha ke batla ne bua lo le bese molati ke batla o batla na bua lo le moga molati hey ka le tsakgo go nlane la dinare hai motšhini ono wa ka o pata dintho tse ngata wa tseba tse ke ga ke na dintho tse ding hei bona gana jale bona gana jale eish motšhini ona ne ke batla go ya ka mane ka dinareng ka mane kile o bua bjalo le mogamolate kile o bua bjalo he le moga molati ena e le tsokotsa ka ga go setlhopha seno sa dinare ena a ile a bapala bjalo se ka magaola gang ke sa ga ke lekgetlho la pele ke sa re ke lekgetlho la pele a bapala hai khona ehlile moga molati hei motšhini ona o pata dintho tse ngata ngwana motšhini ona ka modisana o patile ntho tse ngata e re ke se ke ba ka tlotse ke ntse ke senya nako e ngata ke batlana le Themba ha ke ntse ke batlana jalo he le moga molati e re ke batlana le Themba wa letlama ke re tle go utlwe fela gore na bona na ba ka moga tshebetso yena yeo ba e sebeditseng na a ka reng ke batlana le Themba bona le teng mphina e pata dinomo ko he lona batho ba bohlale ka marandrang lona batho ba bohlale ka ntho tsena tsa marandrang ha le tlekeleng thuse o tlo go njwetse ke tle ke ke wa tamele wena ya bohlale ka ntho tsela tsa maganga ha ntho ina na ehle empowerment wa ichi a modisana ha empowerment wa ichi se ke ga di nomoro di teng ga mwana a di a ipate ya nta o re ha kona ye le solo ke di nwa mesenene ke batho ka nne mehlolo ke dinowa mesenene ke batho dintho di ka o latlha kapa tsa rata go tsheisa ka batho go ja o ntse go itlhophile o ntse go etsa jang a o ntate metšhini ke metšhini e re ko o bulele mogala ge nne re e lome le wena e re ko o bulele megala ge nne re e lome le wena ge ntse re bua he gorena o di bone jang dipapadi tse o di bone jang na le tia le tlapanya le ge re tla tlola dinaga tse ding bolo ya rona ka go na le sotho ke a ga tatabene le difofane e yentseng e pepesitse boleng ba papadi ya gone ka go na le sotho e pepesitse boleng ba papa ha difofane ha e bitse Kaizer Chiefs e gologeng ha e bitse Kaizer Chiefs e gologeng ha e bitse tsa development e shaba development bana ba dilemo tse bo le shumele metso e 6 e tsheletseng bana ba dilemo mo di shumele metso e supileng le mo tse le shumele metso e gobedi na ba entse eng se sopa seneng se contestela jalo league selemong se fetileng ka gona ga lesotho koe mona ba bontshitse boleng ba papadi ya gona mona difofane ke e rata bane e bontshitse boleng ba papadi ya gona ka ga gona ga lesotho radi se batho
2: ke a tlhona o ba o potse rena ho se be ditse ba la bo sa bo lokosi ke ba ithuma sa ha ba ba fa ba le ya tsena tsile ra le se e flotse sa le ka ma ha tloga ha ke le ba la ha ke e tsa le ke tla
3: o ha o se e tsile do
2: ha ke se e
3: tsile o no tlo e ngwa ba
2: o na ye tlwa e mo di fa le mo go go
3: Serens long se masem.
2: Ka se bua mona ka re se di tara go. Re le practice.
3: O ne le practice.
2: Ah, bo.
3: Hiban. Heba.
0: Ana qeteletse bile a tsamaile. A qeteletse bile a tsamaile. Ke tlo iphumela ke ikentse buang hobane a ona letho. Leo ke tla iphumela ke ikentse lona. Antle ntle ke hore ke batlana jwalo hey dintho tsena. Ke mathe ke lebe ka mane ne ka habo matlama. O monate.
4: Papa.
0: Kaka pa.
4: Ye ba to ba re ha se ka nnete. Ke ka bona bolo ka ke mo sa se tsitse ntani. Ke re pa ke tsitse ra tsani. Khang khang bo go papa dia a lei a re tab. E ma ka ma tuwe club. E to ga ga tsitse na ka o fela. Ke re ma ka bona jene e ga ga ke go batla e ka ntla e nne. Ela ta maruni abo khaka ntla e nne. Abo o tsitse ka
3: a di nabe e tsile ka ACS. Go lokile Themba game.
4: Molato ngane tu.
3: Dumela ke nge Themba game.
0: Themba! Buthemba, Buthemba wa letlama. Dumela ke nge Themba kenwa. Wa letlama ke bona rena. Tabatsa ka go rena. Ke di tsamaisa jwanga. Ho senga wa letsatsi le entsweng a bua lo ke morena. Ena ke phala. Ke mari pompo ke makaritaba ke makaritaba he bana ha se tshotjena ntle ke itswe ta ntle ke itswe ke nge motšhini o mong ha se tshotjena go re ke itswe ke fite ha se tshotjena ke fite ke nge motšhini o mong hey motšhini ne tla o phoqa ile o senya wa letsatsi bana hey be ke buile jwalo le them ebe ke buile jwalo le tsokotsa ke itse ke tlo bua le yena hey jwale dinomoro ke tsena metšhini ke metšhini metšhini ke metšhini ntumelele ke tle ke mathe fela ke batlana jwalo le champion ya alliance batlana jwalo le champion a e connect le hayo hayo hayo santsana kgathetse wa bonala hayo santsana kgathetse ho ya bona hala ho santsane le manta ha a go renge ke mathe ke lebe ka mane ka difofaneng nke ke bua jwalo le a botiti bo ntwane a eba ke tla mo fumana ngwana morenaka gutlo rena bona na ba sebeditse jwang hangata ditaba ge re batlo di utlwa ho hlabi jwalo molomonga wa pere ge ba tlo rutwa o hlabi jalo molomonga wa pere aba ke tla mo fumana o sengwa letsatsi a botite bontwane manna ya sebeditseng ka thata ngwana morena ka banna ho ga bona hore ditaba di a nepala ho ga bona hore ge le ba phatlalatsi re ya sebetsa mosebetsi wa rona empa ke ntse ke re mo batho ba bolo bolong batho ba bolo bolong e jwalo fela taba yi ke tlo iphumana ke ikentse jwang hobane a ona letho leo ke tla be ke iphumana ke ikentse lona hai bonalantsa kgathetse banna ngwana morena wa ka ha bonalantsa kgathetse ngwana morena wa ka ngwana morena wa ka bonalantsa kgathetse banna a botite bontwane ka mokgwa ba sebeditseng a ka teng mafelo a vekene ke ntse ko buletse ge ntse re loma le wena o e bone jwanga dipapadi tse tsa mafelo a veke o di bone jwanga dipapadi tse tsa mafelo a veke o di bone jwang dipapadi tsena tsa mafelo a veke o monate
5: bebewe bebe matsama kilo bona Themba Bebe matama o le shitse
0: mang
5: motho jang ka mara tsapa ke tla bitsa ditso la hae
0: ya la o sa bitsi ditso la hae ya lo go lothalo wena
5: ditshepe magabe
0: oh ditshepe
5: he wa tsawa tiba ditshepe he o le shitse
0: Unni shi che
5: Eh, vera iwa ta uetsa hore coach o itsenela practice mo wena o hang go nana nke ba sa enka o tsara kha
6: o ene le practice
5: e go nna le practice le nna ke bone le practice ka mo
6: ile
5: go re di tsipetse pe bua mo ri ntin tin tin tin tin do go nana ke
6: e
5: ke bo ile number 3 ha
6: ha le fa
5: ke tsina number 3
6: ha chocholo
5: a khona wa itsa ma tshangwa le re go buetse le gale wa go rage
6: eh
5: le tsina number 10 ke ang re tsa mae ya le o buetse le khosi ga sa e mola o sabile ha na mo nyeta ka tsamona o na bua ma wa mona ta se se a khile mo buetse she ba ntena ye se ka iphile mola a khona go buetse na go tlhagisa ha ke ne masole ga bona ka 22
6: o le gile sia
5: o ba
6: e a re ta ba roba re ta ba roba re ka ba roba re ba robe ke tla iphumela ke ikentse ba a ona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona re ke mathela ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi tenya ke ke ridio di sheba fela rena ba di lipile jwang bana ba bo emo ba le hodimo hodima PC FM ya le khotlala ga sola hanta tai ho thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino
7: Selemela weather forecast.
6: Agadi shebe fela haeba di office tsona di se di butsi ka mo no ka Lesotho Meteorological Services ka thota modi le hodimo le tla hlaka ho phole ho isa ho bata empa ho bata haholo di bakeng tse dinga ka maloting moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa we ba maharenga ho hlaha borwa bophirima a go tshwara le temperature ga go tsona di emejwang di tla ema parking a tsa tse le shome le le shome le metso e supileng Oxbow ke yone ka dula ka class class ka 10 degrees Celsius a thinya le maseru ha bo matlama mo shosho one international airport bokauta wena bokauta sane e ka sitana le le ribe e ka sitana le berea di tla tsora malabo a lo ka 17 degree Celsius ke ka mogwehebo emo ba le hodimo bo lipilweng ka teng ba kenya sa le tsiare lena le entseng a bualo ke morena o rima PC FM ya le khotlala ga sola hanta tai ba kwetlisi theola moya ga se ya dura ba kwetlisi theola moya ga se ya dura ba kwetlisi theola moya ga se ya dura motho e mongwe le mongitse ge mo hlomphele mosebetsi wa hae empa le ha o phapha ka mosebetsi wa hao seke wa phapha ka diketso tse tla keteletse bila di yentse go ba bang ba utlwa bohloko ele o bana ba bona go wa phapha ka mosebetsi wa hao phapha ka spane sa hao u be motlotlo ka spane sa hao fela o seke wa phathela batho ba bang theola moya ga se ya tura theola moya e mong le mong madutsi ngwana teng a theole moya o nwe metsi nwa metsi liki ke ene e tlo qala liki ke ene e tlo qala me a re ka ga sebetsa re le sehlopha o le mokwetlisi o so o le siyo ka ga ka golo ya sehlopha e ba o fuwe red card re loketse o bona mohlala ka wena re loketse o bona mohlala ka wena e se o bana go boi ka pa ile o bana go utlwisisa taba tseno tse ntsweng empa a ga theola a ga kereleke ngo theola moya a ga kereleke ngo theola moya ga kereleke ngo theola moya go ba gwele se hlopha ha se se ba pala o solisiwe hey

eno bana ba dikolo ba ya dikolo bana wa petisela ka go le la pantate e monle mong o batlana le go na di phatlo tsa hae na di ntho tsa hae na di nentse di ditsikae wa dikolo tsa tsindi ai go tsa monna te motswalle wa ka bana sthaba kamane ka ntate mulo Jimmy Simakgobalo.

go fitla mane Gauteng a mane o bona bo di go bona bo mamuile ka class ka mo bo di go bona se ka skete motho a tlile mona le sotho mona wa tsaba ke eng a le sotho mona ona spani wena a le sotho mona ona spani o ke tsama e fela ke le ba Afrika Borwa a go fitla Afrika Borwa mane o bona fa sitse nyoko ya pudi hlomo a iphetwetse ngaka etla o shapa Afrika Borwa.

botsa fela gore na le naga yane ya Afrika Borwa baai ba teng ye ge bo bantu bo diwodi ga iyo bapala ka mola ka Afrika Borwa na ba ke ba tshietse ditlhopha tse tsa naga ya Lesotho. Gore ntho e ke e boneng a Sesotho Stadium tsatsing la maobane Basotho. Kana ke ntse ke tsamaya ke teana le seodi se seng se kwatile ntate se gwetse katibe ya diwodi lekagapa lena la diwodi wa bona la gona feifa jalo he difofane e tsatsing eleno la maobane a go wa tseba ge se re tloa mona ge le diwodi ge le ba Afrika Borwa mane dipapading tsane tsa CAF banna ge tloa mona ge na le batshietsi ba setlhopha sa diwodi ba apere jalo dikipa tsa diwodi a the ba patile tsena tsa setlhopha sena se re ile bapala le sona Afrika Borwa mane ka mekotleng a ba fitlha mane ba tlhaisa phatlho tsena tsa bone a Basotho. A nnabe re louwe ke mane

dikolong ba ga ke na go ya no tla qala o bona ma teacher go gantsa no nne ba ga ke na go ya no tla qala o bona ma teacher ga tonona ke ya bona ba thabela ha bana ba sekolo ba ya sekolo ba nna ha bana ba sekolo ba kwetse ha o tla bona ba thethewile tse di teacher tsa ka.

mamedi re ke udumedise go seng gona ka jeno kgwedi ena ya phato e na le matsatsi a mararo selemo sona ke sa diketetsepedi le masome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke udumedisa jena mo mamedi re ikena lenaneong la ditaba kwano PCFM le bitswang fela thagameso. Lenaneo lena ge mo mamedi le tla go wena manta ga go isa la botlhano ga gora gotlhe ya botshelela. Mme mo mamedi ga go le tsena fela ge re ke tle ke le bohe Thapelo Bulane ya bileng le wena e sale ka meso o fitlhelela mona mo amphang dithapo ona teng. Ke le bohe le Bishop Molapo he Moamedi ya re fileng thapelo ya o seng a bile a re bulela he Moamedi beke ena ga le boa ka thapelo yeo he Moamedi. Nna le bitsola ka Moamedi ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke Mshengwa a Shabalala ke tlo o tsamaisetsa lenaneo lena. Ke na le thapelang tau he Moamedi ke ena a tla bantsha re balela ditaba tsa metsotso e masome a mararo ka morago raya botshelela le tsa metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago raya bosupa. Re tla thetha le ena ya momamedi ga re fitlha goreng ya borobong ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba. Momamedi dula le nna le nna ke be le wena go seng gona re tsamaisane leeto lena go isa goreng ya borobong ka gore re tle re o fetse o he momamedi re o tshwaretseng tsona go seng gona. Mamedi ga re ke re nyakurele re shebe gagologolo ka mona ka dipatlisisong gona di le pang ga ga ditaba tse dintsi o hemo mamedi ge ka ga bang le thasello mmogo le maikutlo godima tsona hemo mamedi ga ge ke re shebe ge qale ka dinaga ena ya Rwanda ka mohe go leng ka teng. Mamedi, Rwanda ke naga e nyenyane e fumanegang Aforika Botšhabela empa e tsebagala lefatsheng ka papaleng ya yona e botlhoko he moamedi ya polao e setlhoo e ileng ya e tsagala ka selemo sena sa 1994 le ga o le jalo he moamedi ka morapale eo e botlhoko go na le dintho tse ngata tse makatsang tse bileng dipatilweng tse sa tsebagaleng go batho ba bangata tse e tsagalang le tse etsagetseng nageng ena ya Rwanda. Rwanda he moamedi ile ya gaga botšha kapa gona go matlafatsa naga ya yona ka mora polao yona eo ya setlhoo ya selemo sa 1994 batho ba fetang 800,000 ba ile ba bolawa nakong ya matsatsi a ka bang 100 go ne go bonagala e ka naga ena e ke ke a tlhola he moamedi e ema gape empa ka mora dilemo tse e seng kae Rwanda ile a qala go aga botšha ya gagwa ditsela ya aga dikolo go agauwa dipetlele le moruo he moamedi wa qalelela gore o tle o nyologe. Mme he moamedi ga re sheba gagolo ntho tse e patilweng batho ba bangata ga ba tsebe gore baagi ba bang ba ile ba phologa ba ile ba boela ba dula metseng e le nngwe le batho ba neng ba kile ba ba tlhasela momamedi. Mme sena se bolela gore ba kile ba dula motseng o le mong ka moga tsona ditlhaselano tseno tse ileng tsa etsagala e le taba e nngwe e tlenye makatsang gore na se e se ka etsagala ga bobebe go le go kalo jalo. Mme lekgotla he momamedi la Gaka Rwanda momamedi le ile la sebedisa mokgwa wa setso o bitswang Gakaka mo baagi ba metse ba neng ba mamela dinyewe tsa mo ba tloswang he ka ditlolo tsa molao tseo e bang batho ba ile ba di etsa he moamedi. Gakaka ena he moamedi ka moo go tlhaloswang ka teng ke moo jwale dinyewe di neng di buelwa boemong bane bo tlase-tlase bane bo hangata Lesotho mona go tla thweng ke boemong bane ba marena. Mme ntho e makatsang he moamedi mokgwa ona o makatsang o ile wa thusa go ahlola dinyewe tse fetang dimilione ka nako e khutshwane e le ntho eo magotla a tlwaelegileng a neng a kang ka masome a dilemo go e phethela empa taba e ile ya bonagala nageng ena ya Rwanda e se taba e thata gakalokalo mme dinyewe tse ngata di ile sa rarollwa ka gona he moamedi gona nageng ena ya Rwanda. Ge re tleke re rekise he moamedi e tla re ka moka thekiso re tleke re nyakurela ditaba tsena go di lekola le gona go di tlhatlhobisisa. Metsotso e lesome le metso e metlhano ka morang gora ya botshelela e re ke rekise moamedi ga ke kgutla thekisong re tla boela re tswela pele le wena.

Averimo presidente Donald Trump a reng o emisitse morero wa hae wa go hlasela Iran hape ha fela go ka fihlelwa tumelano e potlakile mabapi le lenaneo la nuclear la Iran le go bulwa hape he Mohammed wa Strait of Hormuz ka mo heo leng ka teng. Trump o re he Mohammed Iran le dinaga tse ding tsa botšhabela bohare di kopile nako ya go phethela dipuisano mme ka lebaka leo o dumetse gore a ke a emise tlhaselo ena. Le ga o le jalo he Mohammed, Iran e se e lemositse gore ga e ba United States kapa balekane ba yona ba ka boela ba e tlhasela gape e tla iphetetsa ka maatla. Go sa le jalo he Mohammed, ditheko tsa ole di ntse di phagama ka lebaka la tsitsipano ena ka ga dikepe tse ngata di koba go feta sebakeng sena e leng tsela ya bohlokwa ya dipalangwang tsa ole le lefatsheng ka bophara. Mme he Mohammed, Iran e boetse gape e lemositse gore ga e ba meago ya yona ya maatla e ka tlhaselwa e ka iphetetsa ka go tlhasela masimo a ole a Saudi Arabia, United Arab Emirates le Qatar he Mohammed, e leng se ka mpefatsang boemo ba moruo lefatsheng. Mme taba ena he Mohammed ga ena ama baagi ba gaufinyane le sebaka sena fela e tla ama le lefatshe ka kakaretso. Ke gona moo he Mohammed go ntse go etsagalang ditaba tsona tsena tse ntse di etsagalang sebakeng sena sa Strait of Hormuz ka mo he go leng ka teng. Mohammed, re ga go le tjena re tle re ye ditabeng, e tla re ga re khutla ditabeng re tlatla re tswela pele ka lenaneo lena. Mme he Mohammed, ditaba eo he nka tlanka ka re retletle re tlotla re kena go yona ke ditaba tse batlang di leng mmalwa gagolo tsebileng di etsagalang ka gare go naga ya Lesotho ka mona. Re tla boela gape re go gopotsa le tse ding tse ebileng di le tsa etsagala le nakong ya go feta. Kole Mohammed, re tle ke re nke maikutlo a ga o tlothee tsebe o mamele ka tlhoko le ka tlhokolosi. Ga re gutla mona he Mohammed, ke tlatla ke o fa monyetla wa gore o tlaisa maikutlo go tsona tsena tsa matšhaba le dipatlisiso tseo he Mohammed re di entseng go seng gona. Thabelang tau santse a le teng he Mohammed gore a tle a re fe ditaba tsa metsotso e 30 ka morago go raya botshelela. Tsona he Mohammed o di bala ka puo ya Sesotho.

0: KCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhago disata thatsebe.
1: KCFM, your pulse, our beat.
2: Ega bana ba ke ba mambanze ba bua ntse ke bua. Ke tla jama yana ma China na le tipete.
3: Tell them muso itse ho patetse grace yo. Ho patalize grace tswa. O e mong wa batho ba ke ntse le tso ho patala mo tsitso sa. O sa fela ngore o re ba ke re ke phoso. Ke gore o re go e tsa go e re go mento go e tsa ga. Tell them muso ke na ba ke. Ke tswa. E gore o re no sa di.
2: Le re dile le ke eng? Ha ke mmone mo. Le ntse le nkutla hore na ke reng. Ke ha ke mmone mona motho eno wa lona. Oo. O tu entse jwang? Jwale ke kenakena na le motho a itelekileng.
4: I think you need to prove it beyond reasonable doubt to get the law. Tabatseng go dira ka tsona nna.
5: Amedi re ke le bohe thabelang tau ka ditaba tsena se wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya botshelela se qalane tsa sibile di bula beke. Re re hatele pele he mo amedi ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona. Ho seng hona empa pele ho mo ya Mohamed re ke se ka mona re ke re tle ka magaleng ro sipi cream le magaleng ro sipi lazaring dikolo tsena mo Mohamed di tswa kule ka murubei bona ona le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao ona le di vitamin A C and E le di mineral e le di matlafatsi di hahamele le di thibela mafutse o tsedi ntsa tsona di tsha fumane hand jion tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo hore le sekela tsofala ka pele la sobana me morbe yona he moamedi o tswa kwile ka le gala le ka bolona le fikisa letlalo krimina magalen rosi patient tswa kwile ka tlazarin ka le bakale na moamedi magalen rosi cream le magalen rosi tlazarin di angwa bela letlano la hao le be bonolo le be boreledi di thusa ho ntjafatsa letlalo le hlake le be le ready di fokotsa menyama stretch marks. Di thusa bakeng sa magopho pimbolotse di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa e thusa go thibela le ona go fedisa ditoromo di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi di tshuba ba mosolo jwalo gape he Mohamed di na le magabane a mangata grimi tsena tsa magaleng di monkwa o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo a. A phamisa hloka boitshepo ha le ka hare o batho diphuthe o meketeng tseleng le hotle mo a tsamayang hona teng. Ga malenyatso o be le boitshepo ka magaleng ro sip. Boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di kiketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Mohamed di a fumaneha hohle ka hare ho naha. Hopola hore ha e se magaleng ha se yona.
6: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
7: PCFM your pulse our beat.
5: Mamedi re ha ho le tsena he re tle re tswela pele ka ditaba tsa rona he re mogatlelong ona he mamedi ka metsotswana fela nke keng ke maikutlo a hao ho tsena tsa matšhaba le tsena tseo he Mohamedi re ntseng dipatlisiso ho tsona 2121-9956 kapa plus 2665-9956 re tle re tsebe hore re tswele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ho seng hona 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona athe ka ho WhatsApp ka mona he Mohamedi o sebedisa 6200-9956 o tla hlahisa maikutlo go tsona tsena tsa matšhaba he Mohamedi ke ke utlwe maikutlo a gago.
8: Immediately come out of the phoso ka nete ke bone ho sna papang e khulu ka tlo ka ro phoso ke nete ba e ba re ba fukise matuna mara ba ntate ke tla ho bula ho phoso ya 4x4 bula ba le ntho mona e le ya makatsa ba suthu ka gagaletso ya ntodi tswang bo motlatsuka motlatsa wa le tona ena ya cabinet size ntate itse tumelano ena ya coalition di mana ya bohlano ya ona ihle ya topa hore a ke khotla matuna le bona hala le le ruwa holo mme lo ja go le fukutswe ha holo e le hore tseo tse ja ka le khotlelo matuna ke le libiswa hore di lo tshehetsa ba suthu bana ba hlokang ba suthu bana ba phela na go ntse thata ba suthu bana ba ofumana hore ha ba hona tshehetso tabeng tsa temo ha hona tshehetso tabeng tsa maphelo a tsatsi le tsatsi ka malapeng ha holo nakong eleo le cimela mesebetsi le le kana kana jele ebile go ya holo holo ke taba tsena tsa COVID leng ka ofela ke tla ke supia ntate hore khotla leso la DPL mona ha le bua ka taba ya the cabinet size ihlile le ditsitsitsi ya holo kapa le hlakile ya holo ha o ka sheba temana le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL taba ena ya cabinet size bona ke kentse ka go molao wa motheo kapa ke kentse constitutionalize ile hore e tla be boitlamo bo reng re itlama ka bona hore re tla bophetha mme manela le shomele metso mmedi ya molao wa motheo wa DPL ntate ere o sebetsa ka thata ho fihlela ho imolla dikgapa tsa basotho ka ho fokotsa lenane la matona le batlatsi ho tloha ho bongata bona bo isang ho mashome a mane ho isa ho bonyane le shomele metso tsheletseng ho kenyetswa tona go le motlatsi wa hae ke temana e hlang ka mokgao ka go molao wa motheo wa DPL le go taba ena cabinet size yeo ABC le DC e ne bua ka yona if ya re qi hantle ka go molao wa rona wa motheo wa DPL.
5: Ame di re ke ukwe maikutlo a hao he re tle re tsebe hore re fete re fetele ditabeng tse ding hape tse hore o tshwaretseng tsona go seng gona 2121-9956 ka ba plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona the ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200-9956 empa he mo amedi ha o le siyo re tla feta re hatele pele ka ditaba tse ding hape tse hore o tshwaretseng tsona. Mamedi re bua ka ditaba tsa agenda 2063. Mme he mo mamedi ha re bua ka jeno re bua ka agenda 2063. Re tla tle re tota re tibisa ke pi mo bua le re tota re sheba gore na taba ena o fela o e utlwisisa hantle ya agenda 2063 na. Ka jeno he mo mamedi ha re bua ka yona tjena. Ke engwe ya dipono tse kgolo tsa African Union e leng AU. Yeo tlhaloso e leng ya gore e reretswe gore e tle fetole Afrika gore e be kontinente e kopaneng e nang le kgotso e atlegileng moruong e eteletseng pele ke baagi ba yona. Agenda 2063 mo America mo e buang ka teng agenda 2063 ile amogelwa ke baetapele ba Afrika ka morase gopotso sa dilemo tse 50 tsa ho thewa hwa mokgatlo wa African Union ka selemo sa 2013 e leng 2013 e le moralo wa ntshetsopele ya dilemo tse 50 ho tloha ka 2013 ho isa ho 2063. Mme mo America ka kakaretso moralo kapa leano le sepheo morero wa Agenda 2063 e tsejwang ka hore ke The Africa We Want. Afrika eo re batlang. Morero wa yona ke ho etsa bonnete ba hore Afrika e fedisa bofuma le ho phahamisa maemo a bophelo kapa moruo. Ho haha moruo o ipapisitseng le kgwebo ya mahlale, boqapi le technology. Ho kopanya dinaha tsa Afrika ka kgwebo e le nngwe, dipalangwang le motsamao o bonolo wa batho. Ho matlafatsa puso e ntle le demokrasi, toka le ditokelo tsa botho, ho boloka kgotso le tshireletso kontinenteng yohle. Ho matlafatsa basadi, batjha le bana hore e be karolo ya ntshetsopele. E be le lentswe le matla ditabeng tsa matjhaba tsa lefatshe. Hape-hape he moamedi Agenda 2063 e boetse hape kenyeletsa merero e meholo ya kontinente e kang African Continental Free Trade Area e bitswang ka hore ke AFCFTA. Ho bona hore he momamedi dibukana tsa ho eta tsa Afrika bakeng sa motsamao e ba taba e bonolo. Marangrang a diterene tse lebelo ho hakanya he momamedi le hona ho kopanya dinaha tsa Afrika. Mmaraka o le mong wa difofane tsa Afrika. Matsete a maholo ho thuto le meralo e matla ya Afrika. Fela momamedi taba e teng ke ya hore na batho ba fela ba utlwisisa taba ye ya Agenda 2063. Mme re tle re tla utlwa re kena ho tsona ditaba tseo empa pele ho mo ge ke ge dikele thekisong hang ha re khutla thekisong re tla tla ge tsena ho tsona ge ke re utlwe le maikutlo a ha o hemo mamedi tuma di taba tsena
9: na o batla sekolo mo mora wa hao a ka holang a atlea le ikutlo a le hae Queen's College Boys High School e dutse misikonya di taba tsa Stormberg toropong entle ya Komani Eastern Cape e ba botswa di bohle ho tla tseba ka boiphihlelo ba sekolo sa rona Queen's College High School e se ena le baithuti ba feta mashome a mahlano ba tswang Lesotho beo e seng e le karolo ya baithuti ba dulang sekolong sekolo se fana ka lehae le mofuthu ho lele hae mo ba hlankana ba atlehang dithuto lenyetleng e fapaneng ya dipapadi le boiphihlelo bo matlafetseng ba setso kopana le rona la boraro la 5 August 2026 ka hora ya botshelela mantsiboya ho kahanya Inn and Conference Center e Kick for Life ho ithuta holwanyane ka menyetla eo mora wa hao a ka e una Queen's College where excellence meets opportunity
10: hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata haholo ha gatello ya ho hloka tjhelete e re imela senya hame le tshego le teng ho tshehetsa ho bontsha tsela le ho tataisa ho fitla bokamosong bo kganyang ka letshego ruri mophelo bo ya fetoha ha re nke pale ya dintle yo pele a neng a imetse ke mathata a ditjhelete empa ka jeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego o ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti Mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka moradi hora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo ka jeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela. Tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo bo e sale o bolabalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng. Letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng. Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo ka jeno. Kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
5: Mamedi ha re hatele pele he mo mamedi taba ka he mo mamedi mona he mo re kenang jwale re ke re utlwa maikutlo a ha ona di taba tsetsa agenda 2063 o fela o di bukisisa hantle he mo mamedi tsena tse ho buang ka kgwebo tse ho buang ka matsete tse ho buang ka motsama o ne pa hetseng me potso ya ka he mo mamedi ka potso ya rona ye ho di mataba ya hore na le sotho le fela le etsa se le kaneng e ho bona hore tsona ditaba tsona tsena tsa agenda 2063 di fela di kena tshebetsong re bua tsena he mo mamedi e mo tsamaisi wa dipuisano wa le khotala setjhaba ka go naha ya Lesotho abile Pan African Parliament ye mane mitrente Africa borwa me he mo mamedi ne abile a tsama le motlatsi wa president ya Senate mona ke bua ka mo tsamaisi wa dipuisano le khotala setjhaba mo ngari ko hanse khamane mohole motlatsi wa presidente ya senate ile mkuena e ka hudimo ya parliament ba ne ba le mitrente pan african parliament me ya mo amedi o tla hopola hore ha ke ne re bua ka yona taba tsona tsena tsa pan african parliament ke mane mo re bontsitseng hore ditaba tse ding tse di etsetswang diqeto hona parliamenteng ena ya africa e ba jwale di tla fitla di theoela di parliamenteng tsa dinaga ka ho fapakano ga tsona mme ke yona mane mo ho bang le taba ya phetogo ya melao boetse gape he mo mamedi ho ba le phetogo ya ditaba tse ka amang setšhaba ga ditaba tsena di se di gutla kwana pan african parliament e leng gona mane mo bua le tebelelo e leng ya gore ditaba tse di ka tla di fitlha di fetoga ga di fitlha gona mona ka ga gonaga ya Lesotho mme mo mamedi mo taba e leng gona teng ke gore na ditaba tsona tseo se re buang ka tsona tsa agenda 2063 o fela o di utlwisisa ka tsela e e kgetheileng na Lesotho le fela le etsa se lekaneng mme re bua tsena moo baagi ba naga ya Lesotho kapa setšhaba se ntseng se lela ka mokgwa wa go tsamaya fela go tloga fela go tloga naheng ya Lesotho mona o ya naheng ya Aforika Borwa e batla e ntse e le taba e tlileng e leng thata go setšhaba sa Basotho le ntlheng ya kgwebo fela he momamedi Basotho ba ntse ba lela ka yona taba eno fela jale ka gare go agenda 2063 ho bue ka tsona ditaba tsena na etla ga re fihla selemong sona seo sa di le selemo sa dikete tse pedi le mashome a tsheletseng a metso e megago re tla fihla mo bua le ba sotho ba nolofaletseng ke Africa kapa Africa e hlile e kopane ha o sheba ka mo ditaba di etsagalang ka teng mme re bua tsena ya mamedi o tla hopola gore naheng ena ya Africa Borwa ke mo bua le ho ntseng ho bua ka taba ena ya ho ntshwa hwa melata e bonagalang e phela naheng ya Africa Borwa ka thoko ho molao mme baahi ba Africa Borwa seo ba tletlebang ka sona ke sa gore ditlolo tsa molao tse bonagalang di etsagala di etswa ke bona batho ba ebang ba hlaga ka ntle go naga ditaba tsa ditlhekefetso dithethefatsi ditlolo tsa molao tsa dipolao di etswa ke bona batho ba tlhagang ka ntle go naga ya Africa Borwa kwele mo mamedi re bua ka Agenda 2063 gona kwele tjena yeo go thweng o lokela gore go thibelwe le taba fela ya ditlhekefetso tseo e bang di etsetswa batho go be le tekatekano mokgwa wa go tsamaya le kgwebo e be ditsela tse bobebe tse nepagetseng ga re ke re utlwe maikutlo a gago hemo mamedi godima yona taba ena 212-9956 kapa plus 266-5956 ke yona mo o ka wa tlaisang maikutlo a gago gona teng hemo mamedi ge ke re utlwe o rena o fela o di utlwisisa gantle ditaba tsena tsa Agenda 2063 ebile lesotho le etsa se e lekaneng godima tsona nama.

0: molaetsa o qetang ho mamela ha se ya se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
1: PCFM your pulse our beat.

0: Kentucky Tuesdays are back.
1: Stop.
0: Get 10 pieces of original recipe chicken for only $1.30. Save 42 malotti.
1: Stop it, I like it.
0: Only at KFC, only this Tuesday. T's and C's apply.
2: Mamedi re ha ho le tsena he re tswele pele ka ditaba tsa rona ho seng hona. Re tsena ho tsedi ntsa ditaba he mo mamedi ha re le mothating ona. O tla hopola re he mo mamedi e se e le dilemo rally ho ile wa thewa mmuso wa kopanelo ka hare ho naha ya Lesotho ka kwa. Me mo mamedi pele re tlotla ka tsena ditabeng seo. E re nke ke o hopotse fela hore na tse ding tsa ditaba tse ileng tsa bueha ebile dife ke di bua ke ditho tsa makgotla a puso ya a puso e teng kwano ba kopanetseng puso he Mohamedi ha jwale hore na tse ding tsa ditaba tseo ba ileng ba di bua na ebile ba ile ba bua ditaba dife mme ba bile ba lepa dipolotiki tsa naha ya Lesotho ka sebopeho sefeng. Re tle re shebe fela he Mohamedi ha ga ditaba tse ding jwale moo. Re su re ka ga supang ha holo holo ka hara AD mo yona AD ha Mohamedi ne eng supa e le party ka ga dipolitiki hore yona ke ke be ya baba ya dumela hore AD e koloi e parliament me re boela re shebe MEC mo moeta pele wa teng a ile ngale pale yena hore hangata o tla bona matshwao a hore ke tla ha puso ya kopanelo e tala kapa ha e fihla qetellong taba eo Mosotho o lokela hore a ele hloko fela seo a se bonang ke sa hore le ha hona jwale tjena RFP ne itlhomme pele empa dikgethong tse tlang teng ho tla bonahala ho se e bonahalang e tswile tjago ya mabonwa e le hore sena se bolela hore he Mohamedi e nngwe le nngwe e tla be itseka hore e hlaelele ho seng jwale he Mohamedi o tla ba le mmuso wa kopanelo o tla kenyeletsa diphati tse batlang di le mmalwa mme ya Mohamedi ha re ke re o hopotsa ditaba tsona tsena tsa moetapele wa MEC monghadi sedibe motshoborwane hore na o ile a reng ha a lepa tsona ditaba tsona tsena ya Mohamedi tse amanang le dikgetho tse amanang le ka moo ena a bonang dipolotiki di le ka teng.
3: The coalition government ha ke ya bontsha matshao a ho tsitsinya kalo e tla bontsha qetello ke a pele mmuso wa kopanelo ha o ke ngwa bona hala matshao a ho tsitsinya kalo a tla bona hala qetello ka tao ka ka ona o re le ka ha go bona re be go fihla 2027 2028 go yena ona ona le ya misi re ka sebetsa ka matla ohle e le nan lona hore mmuso ona o kete dilemo tse hlano ke ha ga di fetong o bo ketile dilemo tse hlano go bane mebuso e sa keteng dilemo tse hlano e kena ka pokothong ya mafutsana ana a Basotho ho sebediswa tjhelete ya lona ho tshwara dikgetho mme ntho eno re tla leka mekgwa yohle ya hore re se ke ra ya bone ke nnete hore tse ding ha di be matleng a rona la nka ba rata ho thusana tse ding ha di be matleng a rona ke nako a re ka la ithuta mekgwa ya dikgohlano e tswalang dikarohano e tswalang mebuso e senang botsitso maemong a mangata mekgwa eno e qala ka hare ho party ya dipolotiki maemong a mang e ba party to party empa le tla bona hore dipuso tse tharo tse hlahlamanang mathata a ne a kala diphating tse etelletseng pele puso o ile a ba jwalo ka DC o ile a ba jwalo ka ABC la ka ba ra thola ka iphapanya matshwao ano ra bona le hona jwalo le hona jwale ka RSP mme le ba rapella hore e se ka modimo wa ka ba thusa batsa o tshwara ditaba tsa bona hantle re hloka ho afihla 2027 2028 empa ha re ntse re etsa jwalo ga ithopa re ithopa ene re ithopa ka matla ohle ao re nang le ona re ithopa ka matla ohle ao re nang le ona ho hlopela sethala hore ho sane ha o kena mojaong pere ya rona e be le malala a laotswe e dutse ditlhana e emetse fela gore di nyolo ya panteng ke nako ke nako teng jwang kapo jwang re rata re sa rate di a kena di a tswa di a kena di a tswa le paramente manene ke ntho e jwalo fela go na le tse tla kena go na le tse tla tswa go na le tse tla ba babusi go na le tse tla ema bohanyetsing re se re ile ra ema bohanyetsing re se re ile ra ba ka pusong koo fela rona re loetse pere ya rona rona moo re batlang teng ke tsamaisong ya puso koo re lokise pere ya rona empa ga re tloleile e tla nne e be re tloleile pere ya rona yona e le redi gore e lo kena mojaong ke nako
2: mamedi mona re ntse re o gopotsa fela puo ya moetapele wa MEC jwale ga a ne a bua le mameki jwale a bua ka tsona taba tsona tsena tsa dikgetho
3: go gona mopui dikgetho tse tsa re tswang go tsona re gotlile kapo re ile go na le mpudi re tlhoke gore ba le ntho eno no gore 8 re gotlela 2012 ke a phela ke re come 2027 2028 re a dikgethong tsenono go sena mpudi basotho ba tla kgetha jalo ka ba ile ba kgetha 2012 go sabeng jalo le tla bona e le motswako wa diphati tse ngata go latela go gona mompudi dikgetho tse tsa re tswang go tsona re gotlile kapo re ile go na le mpudi ga se ke gore ba le ntho eno no gore 8 ga gotlela 2012 ke a phela ke re come 2027 2028
2: mamedi jale ga re ke re utlwe moetapele wa AD yena o rena o ile a re
1: dilo di se di entse ka o fela ke kopa ke bese ke dikidi adima ke tlo tswela pele Engela ta mo yeta rona tsa ba sanu ka dimbona. Ya pili ke uri le bo ao ile le la kata e di la kata me mutaba mona. Me ke ba ka uri yeta ka jeno hore. Ho bo me bo le ba ne ba ne di e di ka 2022. Me mutaba ne le number 1 ka ga bo. Ka dipa. Jwale ke ba ta uri le bo a rona tsa ba sa mona. Le ntse pariente e hulu e re ke kenga ile ba. Ne a di feta mo lo dire ditaba ke se re utlile mona ta motlakase ke la ka ba le putheo le skibi sa motlakase me ditaba tse re ntse di sebetsa le tena ke bone le ke re le ke le tsena go fela le ta bona hore go nyane se le mo feta ntse le tswe lo alo e ta phethe ga le ka go la ka ke na bua ditaba tse ngata ke tla ka fela me ka di mona Holy Cross High School a ntle ke a rona. E le tira o le mo sa se la iko ra ha e wa science lab. Ha ga tse di ntle ka ga na e na rso. Ba go hotsa na le ta u mali e ntse nye ha e lane le bona mona. Le ga di. Mo tin kana si high school. Gulo a ha la go ga tikile mo sa na se na bona no. Ke le mo ke bo nyane bo ke ndembe mbaka ntle re sebetsa me le ta bona di petrol tseno. Ka go mo hale se kubona le tempele ga tshwagale ho bona hetse mathata a mahuru dikolong tsa mathomo e le se ba ke tsane sa ke tane ha ho lole ka tweng le ka re ga mo hale se kuba o fela ga ya karetsa dikolo tse tlo ha u a sele mo nsena ke se mo ngong ke ga jwa ne ke thabantsi ke ketanya ne ke mosere ke se ngi
2: Mamedi re re jere di tshware mona re a tla ho tsona re jere re ya thekisong etla re hang ha re khutla thekisong fela he Mamedi re tla tla re tswela pele sentse ke na le mahlonolo ga matheka kwano empa pele ho mo re ke monyolle ka nthoki
4: ele bana le fule ke tswang ho lona be gift ding ha ke so bone le fule ka le tshalo jole ke bone fela gore koloi ya sente ba le gena re tshwedi tshirela mme Mamedi ba kisho a go mpompontse hore na ke tsamae le jwang ha ke ya sente ba
5: wa bana ha o theba ka lengwapale o tle ka ntle o tsamatsa maye o tle ka ntle hape hape ha ka o shela pelinyana mane maleri ke yana wa bona jole bo watla hape hape o ntsonyolo o theose pelinyana mane plastic inse fokae o so ntso fihlana te o ske wa feta mo anewe maleri o tle ka ntle
6: O bohloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaitseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Gap Funeral Services. Re na le call center yeo ka buisana le rona mahala. Dihoreng tse 20 a metso e minetsa letsatsi ho 800-003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
7: O titimile, o qetile sebaka, o saletswe ke moqhaka wa tlholo. Re ntse se lekane ho ema le wena le ha o so thosi. Ha re ye hai motau le pele le phirimi ka tlabere tsetse moka.
6: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602225. Le ka mohala wa rona o sa lefellweng. How activate le roaming ho +26680003800. Sente ba le Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
2: Wa me dire ha ho le tsena here tswela pele. Ho jwang ho seng?
8: I'm good. How are you?
2: Hi. Ke a o bona ho re hle ka pa ke ma felo a kgedi.
8: A ke se se nene re ke nang ka ga yona ena.
2: Oh. O ba ne bele ho fetwa di portfolio di mela le batho le bona ba fetwa.
8: Le boikutlo ba motho ba fetwa ke.
2: Ba fetwa re ya le hlabuleng.
8: Ga le hlabuleng di ntho di go.
2: Le tla ya wa pa ga fela ga fetwa.
8: Ha ke e le go ifetola le kelello a ke re le mohopolo.
2: Ko re bele re fetwa re be re tla ka mona ka sente bale. Ha sa bula le thwa sa tshe.
8: E motho a tloke yena mona etlo ba setho. Ha e bona sa etsa qeto ene baitseng Maria, motho twaiso ene ke na go ene baitseng he. Mamedi ha go di medise hohle hohle mo mamaseng sana sa le moya o le hona teng mantaheng ona wa ka January pele wa kgwedi ya phato. Hle e ka re ho ka ba molemo ha ba hotle ho wena hore e sa thwasa tsena kgwedi ena ya phato ya makwatle pudula magwele ya ba boiketsa molemo le wena o re ha e thwasa tsena selemo sa Basotho se qadile e re le nna ke hle ke qale selemo sa ka sesetsa mme ke se qale ka notwe hodimo haholo ke se qale ke itukisetsa mokete wa ka wa ho qetela ke se qale ke lukisetsa beng ka nna le lelapa la ka gore ha lefu le ba fihlela ka nnete o tlo hloke matshwanyo a mofuta ofe kapa ofe o botse ba fela gore sente ba le Gap Funeral Services e eme le wena mme e tla o fa matshediso a nnete ye o tlamelele maqeba ka o netefatsa gore mokete wa o qetela wa moratuwa wa gago e ba o hlompheileng o nang le seriti jwale he se thwasitse selemo sa Basotho le wena go ja wa qala he Mosotho aiso le ka mona mona ho marangang be gift leng motho e mong a itse nna se ke emetse tsatsi la pele la phato fela e tla be le ha ke qala taba tsa ka botjha e tla be le ha ke qala bophelo ba ka botjha e tla be le ha ke etsa diqeto tse ntjha ke lekile karolong ena pele kapa selemong se fetileng jwale ke rata gore he Mosotho aiso ha e le mona re se re le kare kgwedi ena ya phato re le selemong se setjha sa Basotho hle le wena a ko qale o nke botho ba hao sente ba le kwano a ko qale o itsireletse o sireletse lelapa la gago o sireletse le baphedisiwa ba gago o tla bo bona o le bohlale wa tseba ha lefu le fihla botlhoko se ba fela gore ga re rate go latlhegelwa ga go amoelege go go latlhelwa ke motho o mo ratang empa o iphumana o le bohlale ka tsela e kgetheileng ga o tseba gore fela ga o thumo fouteng o nka mogala wa gago o letsetsa sente ba le Gap Funeral Services wa ga bolela go mofuteng sebakeng se itseng mofu wa latuwa o iswa mmoshageng o etsa di claim tsa hao o etsa process ya hao ya claim ntho di tsa mahantle o sena city so ya letho ho ya fetla motsotsongwane wa o qetela o le ka se letlabeng le thewela ka hare ho o lebitla o tseba hore sente ba le emelwena e le go mosotho wa eso ha ke tsebile leto la hao lo tsuleng ka go lona ka pale sa lengwe tsa maka go lona di kgweding tsa ofeta empa ke batla gore ke re go wena hle maemo oneng ana a we ka nna ba ha monate a budutunyana se ke wa dumela gore maemo ana a tla be budutule ho feta ka pa ampe falele ho feta ka hore ebe lefu ha le ka fihla le tla fumana o sa itlhopha o sa itukisa qala ka jeno qala hona jwale o be setho kwano sente ba le gap funeral services ere go hopotsa ha hore ka mono ka Pioneer Mall gena le office tabene e bohlokwa ha holo hore e ka nna ba mosotho hona le ntse tsane nga di bone le botemmo tseneng di mo bontsha ho ke office ya sentibale ebe mohlolo mong bona sa sa di bone o dula o tseba office ntse le teng se bakeng sa no se jwalo skebe wa ipotsa hore office ena ene le teng mona ha ke sa e bona kapa itlwile ntse e le teng hona Pioneer Mall mono gentse ge le hona teng office ya sentibale ntse fumane ya hona mo mo ile ngwa e bona teng hona mo mo ile ngare e hona teng ntse e le hona teng he mosotho wa heso mme bulwa matsatsi a seletseng a beke ka mono ka hara setsi sa mabenkele sa Pioneer re bula go tloa ka gore go bong ho seng re kwala ka hora ya botshelela mantsibuya matsatsing a mahlano a beke e leng manta ho isa la bohlano bekeng ha moqebelo teng ge bula ka hora ya borobong ya fihla horeng ya boraro thapama o tla ithuta le ho elellwa hore papison le di office tse ding tsa gona ena e batla e fapane haholo ka di hora tsa tshebetso hobane di office tsa gona ka tloelo di kwala horeng ya bohlano di bula horeng ya borobedi matsatsing a beke empa ena e bula horeng ya borobong ho ya fihla horeng ya botshelela mantsibuya tswale tsa bonnete ba hore he o wa tamela office nyeno ya rona Pioneer Mall o tla fumana ditshebeletso tsohle tse akaretsang tsa sentibale o tloa ka ditshebeletso ha o long ka bothoba hao o loetsa dipatala tsa hao o ka tseba le hore o thuswe ka ditaba tsa hao tsa claim kena mono officing ene o fumana ditshebeletso tseno tseo o di hlokang kana go ye nngwe o kena o re ke batla o hlaela hore na se hlahisa sa ka sa lepato sentse se patse dipatala ka pa ditifiso di ntse di etsala hantle kena ka mono ka officing batla o tataisa kapa ba o thuse mmamedi etsa bonnete ba hore he ha o le setseng seno sa mabenkele o ntshetsa mabaka ha wa fapakaneng o potala ka mona ka go office ya Sentebale Gap Funeral Services re tlisa ditshebeletso tsa setšhabeng ka baka hopola wa mphato wa ka mena hopola motho e mong ka lemotsa o feta re he ba theolela matla setšhabeng decentralization jwale rona le ba Sentebale re hashtag ditshebeletso gohle mo mosotho a leng hona teng re theolela ditshebeletso gohle gohle mo mosotho a fumanehang hona teng ke ka hore seng re fumane ka mono ka setseng sa mabenkele sa Pioneer elo ga hontsetsa mabaka ga wa fapakaneng ka mo letsatsi le leng le leng ona le motho a ya mono a lo nwa coffee useng hona a lo ja dijo tsa useng e mong o tla ya lo ja tsa motsheare e mong tsa mantsibuya e mong o tla le lelapa a ye mabenkeleng ka o fapana a di aparo a dijo kapa ditshebeletso ntse ngata tse fumanehang ka mono tse fapaneng tseba he ha ba ono sa tsebe hore office ya sentibale e teng ka re ho setse seno sa mabenkele sa Pioneer mme e kwala ka hora ya botshelela e le gore o ka ba thu fihla mono ka hora ya bohlano mantsibuya ka ga setse seo sa mabenkele wa tseba go ntsona le hora e lengwe ya fihla horeng ya botshelela ho go ka fumana ditshebeletso office nyeo ya rona ya Sentibale Gap Funeral Services ha ke boele ke fetwe he ke tikele ka mane ka habo melele ka qatsha snack ka mono ka qatsha snack re se re fumaneha moshaga wa rona o se o le teng he mosotho wa iso mo aho wa rona wa moshaga o sentse o fana ka ditshebeletso ka mono ka matshela habedi re se re le teng ka mono ka matshela habedi mo aho wa rona wa moshaga mme bile le mo aho wa rona wa bogobedi wa moshaga se direkeng seno sa qatsha snack ka mo ka matshela habedi ditshebeletso tsohle sentse di fumaneng mme o tle wele hloko he ha ba o no sa tsebe hape mo setho aiso gore go hla mo go nang le mmoshaga mo a hongwe wa mmoshaga o fumana ditshebeletso tsohle e le go office engwe lengwe o hloka ntshebeletso ya yona o tla e thola mono ga holo tsa tsamaiso e leng ka mane ka mo ka nkang botho ba hao wa etsa dipatala tsa hao wa etsa claim ya hao o tla tseba go thuswa ka go thusa diaparo tsa mofu tshebeletso tsohle tse fumaneng sentebale ha o fihla mo a hongwe wa mmoshaga o wa di thola he wena mosotho wa heso ha o fitla mo a hongwa mmoshaga o wa dithola ditshebeletso tsohle tsa sentibale jwale ka moo ka matshela habedi he ditshebeletso sentse di fumaneha tsa ho lata ho latelwa le ho ntsha bafu mmoshaga o se o butswe o ka fitla mono wa ba o nka botho ba hao o ka fitla mono wa etsa dipatala tsa hao ha o le mosotho ya phela mono matshela habedi sebakeng sa qatsha snack ho na le mosotho a ileng a re ho marangrang a rona mona ha le sa fumane ya sente ba le qatsha snack mo le neng le fumane ya teng gentse re fumane ya ka mono ka Betco room number 4 ka ga toropo ya qatsha snack e lo ha iba wena o ha o finyana le Betco room number 4 o ntse ka fumana di sebeletso sebakeng seno se jwalo ha ya kwaola office yenu entse e le teng ka mono ka Betco room number 4 e bula ho renya bo go bedi ho ya fhla ya bohlano mantsibuya ha ile mmanta ho isa la bohlano bekeng a the moqebelo teng e bulwa goreng ya borobedi go ya fihla goreng ya boraro thapama ka mono ka Betco room number 4 ka habo melele ka tsatsa snack empa ha o re nna ke phela matshela habedi mona atamela mo ahong ono wa rona wa moshara o mocha o fumane ditsebeletso sebakeng seno se jwalo mme o bewele hlokwa mo sotho wa itse gore ke gola re se re ithalletse ka ditiketse ka bantha go fela mo re sokang re ba le di moshaga ke mogotlong ke quoting le simongkong jale taba ena e bohlokwa ha e mamedisa ka hlokolosi wena setho sa sentebale se phela mo go sokang re ba le moshaga nete fatsa hle gore ha le fuli le teng wa re tsebisa re bolelle ha hona le mofuse bakeng seno se jalo mo go sokang re ba le di moshaga iske ya ga o tswela ka ntle o bona ga mathe funerals ya ba o so iketsa qato ka mofu yenu ya jalo o moisa sebakeng seno sa poloko ya bafuse e bonwang ko wena kana ko yenu o sa geletsetsa taba yo e re bakela bodutu bona ba haisale ha ga batlo go be le bodutu le gona ha ga batlo ba le bodutu ge tsebise o re bolelle gore mofu o tense bakeng se o leng ho sona o mogotlong re bolelle gore mofu o tense bakeng se jwalo o ka mona ka qutting ge tsebise gore mofu o teng o se mongkong re bolelle gore mofu o teng hai ba re soka re ba le moshaga mo seke wa iketsa qeto hle mo sotho wa iso ge tsebise engwe hape ya bohlokwa ye o kelokelang ho hopotsa yona o seng yena ko hore wena setho sa sentebale na konye o etsang dipatala tsa gao motho mo le monyo le setho sentle ba le kwano wa tse ba gona ha re bua ka reference na re bua ka eng le ya long ka botho ba ha yona tsena pioneer mo le mona ka o ga bo go bong o tlatswa mo ono tse ba gore na reference ke eng nete fatsa gore ha o etsa dipatala tsa gao mo ha o fitla mothati o reng ngola ka pakenya reference ha go le wena o sebedisa marangrang e ka ba marangrang a iko cash ampesa siphe kapa a banka ha o fitla mane mo tshe ngola ka pakenya reference netefatsa gore o ngola ene pahetseng reference e etsa gore o kgethologe ka ga sentebale e le go la o ka ba le bommalohlolo ba ga mathe ba bagago empa mmalohlolo ga mathe ha ke ntse reference ya hai o fapana le bommalohlolo ga mathe b le c go bana le ha o ka ngola reference ya c o no patalla a sontse utlwa gore tla ba bothata bona ba haisale le ha o sa e bone so sa e hopole gotlela kontrakeng ya hao setho se se le se seng sa sente ba le sena le kontraka e teng mono reference ya hao ke a tseba o e rutuwe bo e bontshitswe gotlela kontrakeng ya hao o lo sheba reference ya hao botsa o tsebe go ngwala le go kenya reference ene pa hetseng ke yona nomoro e tsang gore o kgethologe ka lebitso la hao ka setlhaiswa sa hao sa lepato ka ha ga sente ba le kamone jwale go bohlokwa gaholo mo sotho wa iso gore o ngwala le go kenya reference ene pa hetseng hle ke ipiletsa le ha o so sa bone hantle e re bana ba o thuse hle ba o shebele reference eo e le nyona taba ena ke pheta hape ditaba tsa mofuta o tsena di re bakela bodutu gona re le ba sente ba le hammo le wena mo sotho tswaiso mesepio sa gona ha so go be le bodutu ho ha ka hona netefatsa gore o ngola reference ene pa itseng hemo sotho tswaiso ha o etsa dipatala tsa hao ere ke menyeletse maritsa ho seng hona ka hore ke leboe mo sotho e molemong ya tshetsang sentebale ya tshetsang ka ho ba setho ya tshetsang ka ho mamela lenana o lena ya tshetsang ka ho bua ka sentebale mo no masina gogeng nako yo kgolo le nyane ka nnete ka baka la tshetso ya hao re boetse hape selemo sa botshelela ka tatellano re fumane gauyane ya PMR Africa Diamond Arrow Award 2026 re fumane mogahlelong o ka dimo wa Diamond Arrow selemo le selemo bana ba PMR Africa ba etsa diphuputso ka hare ho hlwahlwa ena e ka borao Africa mmitse ha ba etsa diphuputso tso ka rona ha ya le sotho ka mona ka ga mafapha a fapaneng a kgwebo ba tsepamisa maikutlo ka ga mofuto ona wa kgwebo o fanang ka ditshebeletso tsa lepato ya ba diphuputso tsa bona di a utulla le ho sibulla hore mampudi ke sentebale gap funeral services fela ha u pope dipoho ke sentebale fela ha u tlwa kgobong ena e fanang ka ditshebeletso tsa lepato mme ka nnete re rata gore re leboe mosotho e molemo ntle taba ena e ne ke ke ya etsagala go ja ga se ka wena gao ena ebile re kgwebo ena ya sentebale e kenya letsoo le toma go ntlafatsa le go matlafatsa moruo wa naga ya lesotho mosotho wa eso re leboile gagolo ka tshietso ya gago mme re sentse re le 2027 gape ke mo reyang gona teng PMR Africa Diamond Arrow Award 2026 se ka ba dumelela mang kapa mang a obetse ntho e fapaneng ba betse o ramatha o na e modima People's Choice mane go seng gona a re Diamond Arrow ke ka dimodimo ene re dutse mono ha re sesenye ke ka baka la tshietso ha wa mo sotswaiso ge le boe ha holo hape le ba sebeletse bohle ba sente ba le gap funeral services ho tloa ka batsa mammetseng ho ya fitla ka yane a eman lwena pela le bitla le ahlamileng ke bona ba ntse ba netefatsa hore ditaba tsena ka ofela di ya phethahala mo mamedi ere ke re tla kopana hape baking etlang rona bo mampudi ba PMR Africa Diamond Arrow Award ga tla kopana hape nakong etlang bye bye
2: Mamedi re ha sa di botlile tsena fela re tswele mona ge hatele pele.
9: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo.
10: PCFM. Your pulse, our beat.
11: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala 29 August 2026 mane ba wa dinkago bisata thatsebe
12: PCFM your pulse our beat
13: man you know the feeling you roll up in style and just like that you're turning heads all eyes on you you are the main event In your brand new Hyundai Grand i10. One of 10 could be yours. Enter today and arrive like a boss. Competition ends 8 August. Win a car. Now on. Only at Build It.
2: Amedi re re hatela pele ka ditaba tsa rona he emedi metsotso re furaletse hora ya bo robedi me mo re hatela pele he mo amedi ke mane mo ke ntseng ke ofa ditaba tsa baeta pele ba teng ka ga mmuso wa kopanelo o teng ha jwale me le maikutlo a dithotse di ntsa mmuso ona wa kopanelo me amedi mona re ntse re ofa mo eta pele wa ID professor Ntoyi Rapapa
1: Mona le tempele ga tshwagale ho bona he tse mathata a mahulu dikolong tsa mathomo e le se ba ke tsane sa ke tane ha ho lo le tsafeng le ha re nka ma le siku ka ho fela ga ya ka retsa dikolo tse tlo ha hua selemo sena ke se mo ngong ke ga jwa ne ke thabantsu ke ketanya ne ke mo sena ke ke se ku ke thaba matela ke ba di tinte le tsa bo rona jwa le ka mora ga tabule tse ke tana ba la ne mona ke a le buwa ke go lo beng ba ga di go palle tele itse le ka gona ga le AD gona ga le AD mo sebetsi wa gona o sebeletsa di ntlafatso le setšhaba se ntlafetse ha hona ho ho ka gona ha re ke le puso mona ga ta tieta puso hore di tsebeletso di tlo ka setšhaba sa basotho ha ho tlo ho ha hona nako e tla iphetola go kitima tetwa kae kae tseleng taba yena ga ta sebeletsa ka thata ka bona ho ba jwalo Wale ka 2027-2028 ma AD. Ke kopa hae ba ho tlo hlutse. Di fetonze le go tla na patri ha ba ho tlo hlutse. Ho bane. Ba kansela ga na lenga e ni monele ya bone. Ha le ka la ya bukenda a e si ba le tla fumana ho ka ba kansela ga le sutu mona. Ba kansela ga na da di party ntega ho di mo mashuma ya mathano. Empa dipati tseno tse ka godimo masome a matlhano ka makansela ga ga o ka bala ka dibukeng tseno tsa IEC AD ke number 3 mme ke taba e ntle eno beng ba ga ke se ke buile jalo le buile ga nna motšaba bona la mphari taelo ba le ka ga helele mogrena ke di mamete hantle
14: la ha ga ga ba ka ba le shume ba ka ba mashume a mabedi ka nnete e tla le ntle ntwe kgolo ha o ende papang motho a le mong o tlo ende papang ba bangata we taba yeo le tla e bona he ye mo ke ena ya bo ntate le bomme ba se mbatse ba ho etsa mosebetsi fana ba sena mangolo ke ditaba tse bitswang di-trade test tseno beng baka mane mokgotlong ke ile ka fana ka ditlhatlhobo tse jwalo ya ba basotho ba fetang sekete ba fuwa mangolo ga ofinyane mona re ne re le lerebe mane ba fetang makgolo a matlhano ba fuwa mangolo e le gore re ntse re potologa le naga ena kao fela gore dihai ta e sometseng mona ba tse bangwe kena metlakase ba sena mangolo ba fitlhe ba teste ba fuwe mangolo e le go etlhela ba batla mosebetsi ba be ba tshege lengolo e ka banageng ena a lesotho e ka sitana le ka ntle e nngwe e kgolo beng baka e go e sebeditseng e re boneng gore e ntse se na kutlwisiso e ntle e ke kopang gore basotho ba e tsebe he le ga re le mona moo re neng re le mane manthabiseng ka mosebetsi ona wa mogolo wa motlhomphei tonakgolo gore bana ba lona ba social development ba kenang dikolong tsa secondary ga gona ngwana a loketseng ko olela kwa sekolong mono gobane o patalelwa ke mmuso mo ya bantaba e jalo e teng ke e tsebe re tla e thiba le motlhompei tonakgolo o e hweleditse mane manthabiseng gore taba eno e emise e keke ba re ngwana a sa ntse a tlhoka mmuso wa mo thusa ka baka nnete go ile o molele ka sekolong fala bo teacher le ntshwarele ka nnete fala lona ntse re le patala le lona ba okamedi ga re ke re beele mogau re se ke be ga utlwa ditaba tseno di se ke ba tsa tlhotse di ipheta beng baka di ne ntse di etsagala ka sa tlhokomele empa ke dumela gore nakong ena jale re sebeditse beng baka mosebetsi wa mogolo wa lona mona wa thaba phetšhela ke batla lo boetsa ka jeno le gore ga re ya dikgethong ka mane ka paramenteng ntse re sheba ntho e bitswang best loser motley e reng ga re tswa dikgethong mane ke tsietsa gore motho e mong le e mong kgekgethaneng a tlotsweng fela a na le palo tse kgolo e be bona ba tla shejwa ka ka kgekgethane e se ke be a ba nna le komiti ya eso e kgolo mo re ntseng re re number one e be moetapele two e be motlatsi three e be mongodi ka nnete ke re le moetapele le ena a tle le dipalo ga a sena tsona batho ba thaba phetšhela mona ba tlile le tsona go tla ya motho a thaba phetšhela mona paramenteng ga uwa ka kgethane e se nna ga a ntlotse ka dipalo le motsheeditse ga e ba re ya ka pusong ka mane ka pusong re ya ka sena teng ka mane le ka sena teng ka mono maad le tsebe gore ge ntse re tlo sheba dipalo ga motlatsi wa moetapele ntate lebese a tla kena sena te mane gobane e ne le ena a nang le palo tse godimo go feta ba bang ba seng ba fumane molemo o beterenyana yaba mosebetsi ono o le mongwe wa senate ge mo fa ona e leng go lona batho ba thaba phetšhela ga e ba le gata mokgothaletsiwa wa lona sebetsang ka thata a tlelele batong ga o se o ka tho utlhutse jwale e le number one go bana ba latlhegetsweng o tla kena kgekgethaneng ga a sa tlhotse le senateng o tla kena ka difoutu tsa bo mang tsa lona jwale o seka bana motho a ntaya go nnago o kopa go ya senateng o kopa go ya kgekgethaneng batho ba jalo ba tla ikisetswa ke batho ba bona mabatu e nkwana taba ena go e sebetsa beng baka motho e mong le e mong a emele lebatoeng a tle le dipalo monyetsa kono o seka bana ga thwe kile a ka ya ka le ene kapo komiti e kgolo ile ka le ene
2: mamedi mona ke moetapele wa AD mme taba ena le yena moetapele wa MEC o ile a e tshehetsa ka gare o lekgotla la setšhaba re e tlhile ena ya dikgetho tsena tseo go thweng kgekgethane bjale go tla nkuwa go tswa gore na mabatowa na ke manya a tlileng le dipalo tse ngata ke tse ding tsa ditaba tseo hemo mamedi a ileng a re le ena o a di tshehetsa fela hemo mamedi taba e godimo ya setshwantsho sona sena sa molao e bakile dipuo tse ngata tse ganang go fela re tlatla ge e tla go yona he momamedi ka letsatsi le leng mo nakeo ntse ke o gopotsa fela gore na tse dingwe tsa ditaba tse ileng tsa etsagala na ebile dife momamedi re nke ke o gopotse modulasetulo wa komiti kapa modula stulo wa diboka tsa RFP ha ne a hlaile ka pele ho committee e a lusitseng di chalete tsa sechaba ya lekgotla la sechaba bona tse ding tsa ditaba tse ileng tsa etsahala e bile ditaba di fe
14: mo raetsa ke mo fa mo na ona le ma
15: kapa o di fumana la se go se o se fana nda mo se ka nna sa fana ka mo le lo hore a o kene ka mona lo ka influence o se ipuye taba ena mo rope mo ya le mo ke ke na ke party ta ni ye mo ni ti ma ikutlwa ka re ska ba kwa lo kene ka mona ka influence taba ya hore a mo bolo do na o sa ba pata o ba ndo re na o fumana mo bolo to so lite ba le mo bolo to no ye mo bana mo fana ka ke mo la Wanjali kana kwe ngwe na mo risiko. Ya holo so bjo ntso ba ha mo le tinga mo no ka na ga. Ah e se ho mo la ho mo ke ba mo ke na ofa. Wena ke ba tla o tsama e mo o tsama la mo tsama e hana ti. O ke ke le di shetse fa ba ba re reka. Ke ma le bo. O ko se le lo ho le. O sala go le bina ka pela o biti a ba ke ntse. Ke ba ba ga le ke ntse na o se ka na ba se lo ho. O di tika bona ona le lo re ka bona le bona o re tile di chef ka fa o fuwe o ke ntse ka mo ho re o to influencer ta la yi ke re ke tlhope
16: o pala sa tola o
15: ke re ba mo tlhope
16: no ke
17: ke 9000 And that makes him the majority shareholder.
16: He's a majority shareholder.
17: Who's that on the document?
16: Yes, 50%.
17: When I just say certificate, I don't know how low that that. How low company I did, but I'm going to have a share certificate. How do I? 10,000. I'm sorry. Yes, I'm sorry. I'm sorry.
16: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
17: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
16: Happy, ke a galela botse
17: a
16: mphuti
17: a ke pele ke o tlo ya galela ha me house go di se se ke ke go re ke nene
16: ke na le tlo ma tsenda ba ke tsaisa se go tsana ke re ke nene
17: ke go bona le botse o re ke di se se nene tate go
16: ha ke shona ke re ke nene go me le se go me le se nda le go le ke go panda tate na se ka sa mo ba nne mo cause of privilege sta bona ka se ka se sa komiti ka ba bona ke ka mo fana ka yona a se nne
2: Mamedi mona ene le moaneng a hlaile ka pele ho committee ya PAC modula stu wa diboka tsa RFP mabapi le taba tse amanang le kadimo ya ditjhelete haholo mona ho LNDC ke tse ding tsa ditaba he mamedi mona ke ntse ke hopotsa fela go le he mamedi re tletse bo ya tabeng hore na tse ding tsa ditaba tse ileng tsa bua ya pejana e bile ditaba dife
18: there is a Babylon mo sebetsa Kalenteng
19: ha
18: se ba bilona mo o kina ka bona kae mo ka ba le batho ba 70 ka ofela e be ha ba ke mo 70 ba comfortable a ke ta khwedi ba ke ta khodi tse thago le tse nne a ke bika tabele o kina ibo ka ndo ha iyo me yetsa la e le ba gola full salary every man what is that
19: he bat
18: e ba comfortable right tsamela ba kela mabaka a bona ba suthu bana na ba ne ba re buyane le tatla le tsa pheto e ba ba rutse mang tsa ba lebeletse hao ne ge ka ba di katla ha di etsa ha le ka education ba ga re longo disa ge tse go gotisetsa ntho tse sna thuso go bana batho bana ba paga bente ba le ha ba etse mosebetsi ha ba disa hanne fela ke ha o le yalo e bile go na le batho ba 30 ba ya mosebetsi ba etsa ntho tsena ka ofela 70 e rutse ha ba ntse ba etsa molepa ka chelete ye ba ipatalwa ke ka mo gile na bona ntjo jalo ha se le ba bilona fela
19: ash
18: ka bo le re mo melmonda
2: mona gwele hono bua setho sa RFP monghadi mogothuma galanyane mo mamedi ha re etabeng ke ne ke mpa ke ho hopotsa tsona tse ding tsa etsa hala fela ditama ha re sheba he mo mamedi manlo ya ditaba tsa di kgetho ya naha tsa naha ya Lesotho gwele mo mamedi re sheba di ngodilweng tse o rikileng ga dithetsa tse a gang ya professor Holonyane mo waneng a hlile a supa taba tse amanang le dikgetho tsa naha ya Lesotho na le ditaba tsa bohlokwa tseo he mo mamedi a ileng a dikotsa jwale a bile a supa taba tsa phetoho ya molaong wa motheo wa naha ya Lesotho mme mo mamedi ha re je re shebe ditaba ke tsena fela mo a hlalosang fela gore dikgetho tsa selemo sa 2022 2022 di ile tsa tlisa phetoe e kgolo dipolitiking tsa naga ya Lesotho ka mogauna o buisang ga jwale wa RFP e leng Revolution for Prosperity. O neng o thegilwe he mmoa dikgweding tse tsheletseng fela pele go dikgetho, o ileng wa gapa ditulo tse 56 go tse 120 tsa paramente. Le ga ebile he mmoa ditlholo e kgolo empa RFP ga yaka ya fumana bongata bo lekaneng gore e buse e leng ho hemo wa medi ho ile ngwa ikobela go jwale e kene ka hare ho mmuso wa kopanelo me ha re sheba hemo wa medi ha ga ditaba tse dintse wa buang ka tsona ke mo wa re ho tloa ka 2012 ba kgethi ba Lesotho ba bontsitse hore ba gona ho tlosa mebuso ka dikgetho me pele ho 2012 mo ga o le mongwe ne o busa dilemo tse ngata me dikgetho di ne di sa fetu fetu he fela tjena e le go puso ene sa fetu fetu e fela tjena mme ka 2022 RFP ile ya fedisa puso ya ABC mo jwale le DC jwale ya nka puso he moamedi tse neng di busitse pele ho moo ho tloa mohlomong he ABC a e busa ho tloa ka 2012 mme kapa mmusong wa kopanelo he 1 wa 2012 he moamedi mme Lesotho le ile la sebedisa mokgwa wa mixed member proportional representation e neng ena le ditulo tse o re ka ga buang fela ka mabatowa a 80 e le ditulo tsa mabatowa mme ditulo tse 40 e le tsona tsa PR mme nalane ya mebuso ena ya kopanelo he mo wa medi 2012 ho ile wa thewa mmuso wa pele wa kopanelo 2015 wa thewa kopanelo ya mega e supileng 2017 wa boela he mo mamedi wa thewa kopanelo e ntsha e teletsweng pele ke ABC e ne le ka 2017 e re pele re tla go 2020 he mo mamedi re tle ke re dikela thekisong e tla re hang ha re gotla thekisong re tla boela re tswela pele ka tsona ditaba tsena ho hopotsa tsona gona he mo mamedi dingodilweng di le pang ho di ditaba tsena jwale re kene tabeng.
20: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy. And together, these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
2: Are ya telepile hemo, mamedi yale hemo ke shebang hore ka 2017 ho ile ho thewa mmuso ona ona wa kopanelo ho ikiseng ke ho ile ka ona mona. Me ka 2020 ho thewa kopanelo e kgolo e dipakeng tsa ABC le DC ya ba 2022 mo jwale e bang RFP e theha kopanelo le AD mmoho le MEC. Me mamedi ho latela setsibi sa molao wa motheo le ditaba tsona tsena tse amana le dipolotiki mo Professor Holonyane. Ha ga ditaba tse dintse wa ileng a di supa a bontsha mathata tobaneng le mebuso ya kopanelo ke dikgotlano ka hare ho mega le pakeng tsa balekane ba kopanelo bobodu le tshebediso e mpe ya matlotlo a setšhaba ho sebele melao e matla e sireletsang botsitso ba mebuso ya kopanelo ho fetofetoa ha ditho tsa paramente e leng hwane ho re bitsang ka hore ke floor crossing he ka moya boleng ka teng le dikopanelo tsa ho hloka tshepo ho mebuso ka moya boleng ka teng ke engwe he ya ditaba tseo he mamedi a ileng a supa hore hona ke mathata tobaneng le mebuso ya kopanelo mme a ba a supa he mamedi hona ke eng e ka etswang hore mebuso e atlehe. O supile hemo mamedi ditaba tseo a supang taba ya ho lwantsha bobodu le bomenemene ho sebedisa matlotlo a setšhaba ka nepo ho phethela ditshepiso tseo bapolotiki ba ditshepisitseng setšhaba ho sebetsa le mebuso o le mong hore hemo mamedi ho bonagale ho ba le boikarabello kapa mmuso o ba le boikarabello bo lekaneng ho setšhaba. Me ha ke tla tabeng ya mo jwale setšhaba sa Basotho se lebelletseng hore na Basotho ba lebelletse hore ho etsa haleng moruo o ntlafale ke a pele mesebetsi e eketsehe bobodu bo fokotsehe ditshebeletso di ya setšhabeng di ntlafale dipolotiki tsa Lesotho di bonagale di phahama kapa di tlisa phetogo mme ke tse ding tsa ditaba tseo he moamedi a di supileng Professor Holonyane re ntse re kotsa ditaba tsena tsa hae mane he moamedi ho Democracy in Africa le ha o le jwalo he moamedi ha ka ditaba tse ding tseo a di supileng o re mokgwa ona o motjha o bonagala o reretswe haholoholo ho kokobetsa kgatello e tswang ka hare ho na hale machabeng hore di petu ho di petwe empa ho ka nna ho gagolwa mathata a tsamaiso dintlheng tse ding. Mme mo mamedi mona ho bua hape ka taba ya tlhopho botjha hore mathata a maholo a bakileng ho hloka botsitso ke ho kenella ha dipolotiki makaleng a bohlokwa ana ha ka makgotla a molao ditsi tsa tshireletso, ditshebeletso tsa setjhaba. Sena se entse hore he mo mamedi ditsi tse ngata di sebediswe molemong wa dipolotiki ho ena le ho sebeletsa setjhaba. Le ha o le jwalo he mo mamedi o itse boiteko ba ho fetola melao ya motheo bo tobane le tshitiso tse ngata. Hara tsona he mo mamedi a supa taba ya ho fetoha kgafetsa ha mebuso ka lebaka la mebuso ya kopanelo. Diqeto tsa makgotla tse ileng tsa hlakola mekgwa e meng ya diphetoho ha mmoho le kgaello ya boikemisetso ba dipolotiki e leng political will. Mo a supang fela hore mmuso ona wa ha jwale o eteletsweng pele ke tonakgolo Sam Matekane ho tloha ka 2022 o boetse he o qadile boiteko bo botjha ya mowabedi ba ho fetola yona melao ena ya motheo. Mo a supileng he hore ditaba tsena di ntse di tlasa tiso ya SADAG ka mohe o leng ka teng. Mme ha ga ditaba tse dinge mowabedi tseo a buang ka tsona ke mo a supang taba ya setshwantsho sena se ileng sa fetoha molao sa fetola molao wa motheo hore jwale ho tle ho be le phetoho molaong wa motheo ka sehlomathiso sane sa leshome sa molao wa motheo. Mme o supile taba ya hore boiteko ba pele ba phetoho ke ka 2012 moo paramente ileng ya khalwa bakeng sa dikgetho ho ile ha fetiswa se neng se bitswa ka hore ke Omnibus Bill se ileng sa hlahisa phetoho ya leshome ya molao wa motheo. Empa ha morao he mowabedi lekgotla la boipiletso le ile la hlakola phetoho eo hobane paramente e ne e sa latela mekgwa e hlakileng ya molao wa motheo. Mme ka morao dikgetho tsa 2022 tshebetso ena ile ya qadiswa botjha mme tlasa tlhokomelo le tiso ya SADAG hore e bone hore ditaba tsena di fela di phethahala. Mme mokgwa ona he momamedi o motjha mmuso o ile wa arola diphetoho tsena ka makgetlo a ka bang mararo. Phetoho ya pele he momamedi ke yane eo ho neng ho bua ka taba tsa simple majority. Mme tsena ke diphetoho he momamedi tse hlokang fela hore ditho tse ngata tsa paramente di tshehetse. Di kenyeletsa he momamedi ditaba tse ka reng tsa ho fetola palo ya ditulo ya dipuo tsa semmuso kapa hona karolo ya ho sireletsa ona molao wa motheo. Phetoho ya bobedi ke phetoho yane e hlokang bongata ba dikarolo tse pedi tsa kapa two-third majority ka moo ho leng ka teng. Tsena di ama dikarolo tsa bohlokwa ya momamedi tsa molao wa motheo tse kang sebopeho le ditshebeletso tsa paramente moo hona jwale ha ona le kapa mmuso ha ona le wa hona jwale ha ona le palo e lekaneng ya dikgetho. Ka hoo o hloka tshehetso ya mekga mohlomong ya bohanyetsi hore jwale o tlo fetisetse ding tsa ditaba. Mme re bua hape momamedi ka phetoho tse hlokwang e leng tsane tsa referendum. Jwale mona ke mane moo huiswang potso setjhabeng hore jwale setjhaba se ke se botswe hore na sona se lakatsang. Empa he momamedi ha re ke re hatele pele re tle mona moo re buang ka National Reforms Authority leng NRA e neng e theilwe ka molao ka 2019 go tsamaisa diphetoho tsena. Mo ileng ya qhalwa he momamedi ka 2022 nakong ya puso ya tonakgolo ya mehleng Dr. Moeketsi Majoro. Le hoja he momamedi a hlalosa hore NRA e ne e na le mefokolo e ne e fana ka monyetla wa hore dihlopha tsohle tse fapakaneng tsa setjhaba di kenyeletse maikutlo a tsona e leng ho tloha mane moo jwale he momamedi ditaba tsena di neng di nkuwa ho National Dialogue Planning Committee. Mme jwale a supa he momamedi ka matla professor hore sepheo sa diphetoho tsena ke ho fetola tsamaiso ya puso moo matla a maholo a bokaneng matsohong a bophethahatsi e leng executive le bapolotiki ba bang kapa mekga e meng ya dipolotiki. Le hoja Basotho e le batho ba hlileng ba leng tlasa puso ya borena bo matla, empa jwale ho ntso tla bonahala he momamedi moo jwale tonakgolo a sebedisang maemo ana a hae a dipolotiki ditabeng tse ding tse itseng molemong wa bao e bang jwale ba kopane le yena pusong le yena ka mokgotshwanang dithahasello tsa ditho tsa hae di ntse di tla bonagala gore he momamedi di a sebetsa mona le mane. Empa he momamedi ga re ke re shebe fela gore na ha ga ditaba tsedintse wa a di supileng e bile di ntla difeng tsela ye lokelang hore e nkwe o bua ka tsela ene pa hetsenya hore le sotho le lokela go leke le lukisa ditaba tsona tseno tsa molao wa motheo mme o tle wa mohelo o fetwe mme ha o sabe jwalo ke yona mono mo a supileng hore mathata a tla bonagala a e ba teng re se re supile ya momamedi ditaba tseo a di supileng tseo a reng ke tsamantlha tsa botlhokwa tse lokelang gore di etsagale mme di tlise phetogo mme o supile ditaba tse batlang di le mmalwa he momamedi tse ya kgang bobodu le bomenemene le gore na basotho ba lebeletseng ba kalakatsa ga o ka ba etsagala jwang jale momamedi ga re gotlele morago mane moo re qadileng gona teng moo AD yona ileng a supa gore a re tla dula re tsheetsa puso ena ya rona ka gotlhe-gotlhe re keke ga dia koloi eo re e palameng ke maikutlo a AD o tla gopola ditaba tseno tsa professor Ntoi Rapapa jale re shebe ditaba tsa moetapele wa MEC e le karolo ya puso le yona MEC e leng sethala sa kgodiso ya moruo MEC ka mo etsebalang ka teng le bona ba ile ba bua taba ya gore re tla tsheetsa puso ena gore re be re o fitlha dikgethong le go ja ge na le nalane eo re e tsebanya gore mebuso ya kopanelo e sisinyega qalong ga ngata kapa go feta mona ga e tla sisinyega go isa qetelelong mo moetapele wa AD wa MEC a bileng a re le ga o le jwalo taba tse re sentse re di bona gore matshwao a teng go mebuso e busang gona jale tsena kapang party e busang e eteletseng puso pele e leng RFP mo a bileng a re takatso ke gore jale ditaba tse di tle di bonagale di fetoga ka gore kgotso e be teng e tswele pele mme jale momamedi ge mo jale ditaba tsena di ntseng di tswela pele gore di etsagale mme di mema maikutlo a mangata gore na a thenyane mona go tla etsagala ke gofe kapa na go etsagalang ke gofe gobane jale bolepi bona bo supa taba tsona tseno tsa gore ga ngata mebuso ya kopanelo e sisinyega kalong kapa qetelelong mme dikgotlhano tsena jelo ka ga re badile maikutlwana professor golonyane ke gore ditaba tse di qaleya moo jale go bane le dikgotlhano ka gare go diphati tsa dipolotiki kapa go ba le dikgotlhano pakeng sa balekane bao e bang ba teng ka gare go diphati tsa dipolotiki mona ga re etse motlhala boemong bo e bang go ka ba le kgotlhano pakeng sa RFP le AD mmogo le MEC jale e le dikgotlhano tsa diphati tse kopanetseng puso tse eteletseng puso pele le ga o le jalo eo a itsenye maatla he momamedi ke ena eo a reng ke mane moo go bane le dikgotlhano tse ka gara diphati tse ka gara dipolotiki he momamedi e leng tsona tseo jale ge tsepamisang maikutlo godima tsona ditaba tsona tsena na maikutlo a huileng ga bua ka ona he momamedi a gore na tshwaro ya diphati kapa tshwaro ya mebuso ya kopanelo e loketse gore e be jwang e bonagala e le taba e e tsagalang kapang mebuso kapa diphati tse eteletseng puso pele di bonagala di iphapanyetsa taba eo jwale go qetelelang jwale go baka dikgotlhano go latelana la le ena eo re e supileng ya momamedi ya o tloa 2012-2017-2020 go isa 2022 ge ntse re e supa mebuso ena ya kopanelo gore na go ile go a etsagala jwang mme bogolo ba yona he momamedi yona ena ya kopanelo eno

0: ntsing un ba ba mbakini ka munhu vanhu ba bona ura muthu ina na u kuwina kuruti ha ba tata u ba kena ka sa hai go ba fumela mo yetla o kena ka pala minti ha ba tata u kena ba iku ni be ba tsaya tsa wa ba tsiri ka nya bana bo mphatwa bona ka muna go ba tsheli ano la le ni u ba kini ka bona ka munhu le di nyana e tsa ngwa go di tsho di hana o tsi ye ne mo tsho go na bua ka yo
1: ondati
0: ke
1: le bula ha holo ndate ke ke ka mogo ena a di bona ka tempi si dumela ha lo ndate
2: ha tsana di e ndate u bua ke phamotse mahalemo
1: ndate phamo e
2: ndate a le ke ke gona hore mo go biti ka wa re a pi wa na ba go biti setwe nna go tswa ba bua ke ne pa ite ho bane mola wa te mo ga shu ho wa komiti fe ke se le sa le party ke wa ntse ka ma tswa ka ka komiti ya na kwana bua ne ka nna ba ho tse ho tso ho tsa di ka ba tsena se se na ho bane komiti ka sa ka ga ga ga mo la wa ho re se sa ba se khete se khete ba tswa ba go se ma jamu ba le se be se ba tsu bao ga de wing bo ke bo ma ta mono go ba ta ma ise gwa ke tlo nne ke ba u tsa bo tsweng nna ke bona mane ya e fetse go bitsing ga ke
1: fela go le ha ke re tletla benya mo ho buang ka taba ya hore tsona ditaba tsona tseo tsa kgetho ya di community ke tsona tse sisinyang di party me ha di party di sisinya ho sisinya le mebuso jwale taba eo ha e ba ke di kgohlano eng ha holo ke shebile hore na nako e ho kae ya di kgetho
2: ke mo ga singa di ha ikwa le batho melo wa ga ha ba u tlo wa lu ke tama iso ya mo tlo ha bua ntho e ga tang a tlo le mora mora u ga ha u tlo wa lu le le mo ra mo go di tsadi party so wa lo o ka se buisa taba ya ya ke mo ga ga singo wa le ha ha sa tlo go mutina e ka ndi le taba e mora u
1: onda
2: ba tswa tshe ga di politiki ba manda ba bona ho mona re tsamaiswa ka di ke mona ka nnete ha e ba ne nke ka bana je nke ka yo di bile sa le be ba ba tswa na ba ga tswang so le ba tsama ke tsama ga tswa ho ho
1: a ho le dilenda de ka le bua ndate
2: tangi na
1: ka le bua ndate ke maikutlo a hai ana he ka mo yena di bona ka 21219956 ka pa plus 266599 56 o ka kena ho 21219956 ka pa plus 266599 56 mamedi re tle ka mona ka WhatsApp teng o sebedise 62009956 62009956 ke tsona dinomoro tseo ya mo mamedi o ka wa di hlahisa mme ya mo mamedi ke shebele ditaba tsa mongodi wa yona RFP mo a supileng taba ya gore ha ka mogata batsona tsena tsa gore ho kgethwa komiti empa e le taba ya go mosenya lebitso fela ga se ena a ka mogata batsona tsena tsa go a kgethwa komiti mme re bua boemong bo hemo mamedi tsona ditaba tsena jwale maikutlo a manye ba taba ya gore ha go ka gwa etsagala jwalo gwa bua dikgethong ke mane mo o tla fumana gore ka ha nalane e supa taba tseno tsa gore dikomiti mona ga o kgethwa tsona dikomiti go ba le dikagogano tse ka qeteletseng di etsa gore batho ga ba fitlha dikgethong jale ba fitlhe ditaba di se di sa tshwane le pele go ua dikgethong mme taba eno ka bo yona fela kwele ke yona mane mohe mamedi tlhaloso e lenyang gore e baka dikgotlhano tse qetelelang jale di sisinya mebuso ya kopane yona yane yo moetapele wa mmeke a reng taba eo ka bo yona ga matshwao a sa bonagala qalong a tla bonagala qetelelong 21219956 le gore jale mo mamedi ga o tlaisa maikutlo a gago mona o kotla tabeng ya gore na ke eng se loketseng gore se etswe he ga ditaba di sedi le jalo ga ba bang maikutlo e le ya gore ga ua kgethong ya komiti maikutlo a mang ona e le ya reng ga re rate o ya kgethong ya komiti kgothaletso e ka ba efe maikutlo a gago ke afe ditabeng tseo 21219956 kapa plus 266599956 jale mo mamedi re ntse re shebile gore go ntse o na le ditaba tse dingwe tseo batho ba di kgotsofaleletseng tse ntle tse e tsagalang di etswa ke mmuso wa kopaneng go ba le ditaba tse ding hape tse o batho ba sa di kgotsofalleng tse etswang ke mmuso wa kopanelo e ka ba ntlheng ya bosebeletsi ba setšhaba bobodu le bomenemene ditaba tseno ka go fela ga tsona he mongwamedi ga nke ke utlwe maikutlo a gago he mongwamedi ga ntse ke dikelang le mona
3: immediately ka mora gore go thewe puso ka nnete re bone go sena phapang e golo a kalokalo phuposo ke nnete ba e bare ba fokotse matona a mararo a ntate re tla gopola gore dipuso ya 4x4
1: ere ke onke he mongwamedi PC dumela
4: How's
1: that?
4: That
1: is
4: my vision that I want to talk about. Hey, that is my vision. Yeah, that's a grand and better. Yeah, but one of our tongue is a little bit of a battle with a gun. Get a gun, get a little more parliament. Who are fellow like this? We are going to drive money. Now we will have a little move. Well, as I believe. That is a very good and long one. I was born in the city.
1: Molemo wa taba yeo e ba ofe
4: Molemo wa taba yeo go ga hauna ba le mo pele se go no bana ha o le ha e mona ka tao se tsa go na jwala ha o le parlamenting go fole ha go lo a go thole ha o tle o tla go na we ke bua gona ga bona taba jwa
1: Jale ha ke re tla taba nyona ina he ndadi masiwe ya hore le teng hore motho a tle a e ka a e parlamenting o ntsa qala hona ona mane mo bua le ho ke kalang di primary a boela fetele mo yale a kenang ka gare go le khotlala setšhaba yale se ba mo parliament ho ba le batho ba bang ba webang ba ba ka gare go committee fela yale ha ba atle ho ba ka ema di primary ka pa ba kena parliament bobedi bona ka bo ka mogotswanang bohle ba batla matla gore hona le ba batla matla ho bane mo matlang a le nteng dintho di a etsa ha na le ha le ka bala kgetha mo tlase mole taba eo go ba parlamente ba ntse ba batla matla a hleng a lekaneng a gore le bona ba boele ba gutle hape
4: ha go bitse wa e ba jwalo ha fela tsa ba komisi di bana be tsebeng ba hai ha ba mono bo mpa hai ba le mono bo ne ke tsere ke ka ne ba teng ba ke rena o santsa a se bile ga ke go batla o tswa mo dilo tse o bane ke a tseba ga ke le ka mo ke tla se tsime sa go ke se ke tsene ka mo mpa ha le ha ba le parlamente mpela ke le gona ba se ke tsile nyana ha e na ha e na kwa gona o laola ke gona gona ge ba tsatswa ya le mpa mo parlamente o mo laola ka thata ba a se a ngata le kopana
1: o bane nga laola ya ka thata
4: ke
1: ke batla ka tabenya hore na hona le se thibela hore o ka re ho mo parliament ha go tla ke re tlotla go botsa dipotso mona gona o ntse e tsang e sa le go kgetheng
4: le la ke ha ba tsi ga tswa ka se ke re ba ka tsa vela o bona vela motho a tsa makwa na o tsa makwa ra ha hona le tsitano ha hona ha go lwa ha hona le go tlo tswe tsi jwa le tabe ntse jwalo ke hola le matla go yena a go tsa mona zu tsi metsi mana le tsatselo tsi
1: ke go re taba ka ke batla o tla mo ke re nna ha se o bane se tshaba sona se o ileng bagedi ba sa re ho yena a go otle e ba taba ya hore a tshe jwalo ka ha o bua ha atle
4: e ntate wa ga se le bona ba ke ba ha ba ba bipi nete wa nna ba ba ne ra gela o ka te ba ke taba ba ke ha ba ndi ka go lo tshabe sa bo ntate wa
1: bolokile ntate Masilo ke lebule gagolo ka maikutlo a gago ke ntate Masilo a ka a le ka motlhanapeng ga ga ke re tla maikutlong a ntate Letshwara a le ka Qwading ka mona dipuso tsa kopanelo ga fela makgwaba a methati a mekga ya dipolotiki a ntse a rena le go susumetsa boinagano ba boikgabi le sueso le khiro tse sepolitiki dipuso tsa kopanelo di tla fetoga le lomolo le sotho mona ka lebaka lona leno ke maikutlo a ntate le tshwara ana ha re ke retle ho ausi masentle hore nna ke re ntho e nepahetseng ke hore ho be le kgetho ya komiti hobane eno ha se ya molao e nepahetseng ke hore beng ba lekgotla ba ikgethele ke mohlolo hore e be lekgotla le busang ha lena kgetho ya komiti e kgolo ho ja ba ya sebokeng pele ho dikgetho tse akaretsang ke bona bothata fela ke ausi masentle ke maikutlo a hae ana momamedi wena maikutlo a hao ke afe empa jwale ha re ke re tle tabeng tsena tsa moo jwale mongodi wa RFP yena a supang taba ya hore taba ena ha ka moka yona ebile ha e ka ya etsahala mohlomong e tla baka mathata a mang a batlang a le teng ao momamedi wa tsebang ho latela nalane ya dipolotiki tsa naha ya Lesotho moo jwale ye ire ha o tla kgethwa boemoetapele o kgethwa mongodi jwale e ba party ke yona moo jwale e tla qaleya hore jwale o bonagale ba bang ba hulela kwana ba bang ba hulela kwana ebe so ba le bothata bo bong bo ka etsang gore jwale letlege leno letle lebe le etsagale le kwalege mme re shebilege momamedi dikgetho tsena tseo ke o supileng tsona 2012, 2017, 2020 go fitlhela mona mo ge fitlhileng
5: 2022
1: PC dumela nale
5: modisi
1: ntate basimane
5: ko manetse ntate ke manetse le batho ba gantse ba bua mono
1: Kana
5: what is the law saying? Kya uta o mo di mo holo wa le tsholo. O re yena ha la ka le tso ho e fuwe di fetong ka komiti ho. Ba tlo ka mang jadi IEC. And the law is very clear that ho tla ne ho khetse di komiti ka mogana go itseng ka moga o re le interim committee is set up a party. So nna go ga ka secretary general u ya tabata hai but mola wona o eng so le IEC yona ta dentse ta batho ba e tshotse ha ile letho nna go ka ka ha ile molao e le maikutlo molao ka o dinga maikutlo go tla nna go khetse committee ka pedi nga na ya ke le go
1: e fela go le ha ga ke tle reality in hand the passmani ka benya ho re bale ha o qala ho ba ho sisinya mo bale go tla sisinya ntwe ngwe le eng
5: tshuda ka jike ntho nngwe le nngwe ga o etsa late e tla gonta but ga o qadile o ne o lepile o tla bo tsamaya tsele e ne utlwa bate e tsamaya ka tsele e nepaetseng so gona jwale wa utlwa gore komiti ya tlhoka le e tlameya le teng ba bangwe ba e tlhoka it is because it's legal jale e setse late bana ba tshwereng komiti ba se ba fositse ba bangwe ba tlo ba theola esile party tla wa
1: ga se gobane ba sa kgotsofala motlhomong ga jetse motlhala e ka ba tabeng ya bosebeletsi ba setšhaba ha ga ha ba khotsofetse e ba bakike ba uka ba gata le hore huwe mo hobane ntse ga ka batla fela hore huwe kgethong ya committee hobane ke hlile ke sa khotsofala ka taba ya tlokahalo ya mosebetsi ka taba tse ding tse tsa halang empa ha ke khotsofetse mono le yona kgetho eno ya committee ebe kuka se ke sa itotelle
5: ke nnete ho tla ba jwalo ba tla sa hana ka go tshosebe ba hala ka tsela e wao ke re hoe ba tla ba nna ba ga ga thati ha ke so mika tsha ha ba khotsofala because the promises tela ba di fuga ha di etsa hali ke yona go bitlile le go le tsaba go tsama le le ke mane se tsabe se tsaba ke sena se yalo le go nare ya bona ke tlala ke tlhoko ya mosebetsi and otherwise so le ba go ba ka ntle ba tla thusa go ntle ka tsena ha le sebeletse o re ye mo nne go khala ne ka tsi a ke re ntako ya ka di party ne di political parties ha o ka se ba batho ba ke ni ba sebeletsa bona go feta go sebeletsa tsaba hangata e bile ba tsaba o tlo ba ke tsha ba ka ntse se tla re tselela go ba ke bana ba go tselela ka re se teng go di tla tsama so nna go nka eka ba ke ba go mo khetse go nka nka eka ba ne ba ne pa ba ne thati ke ya bona se ya batho ba ba re ba ipense ke se nna le batho ba bang ba ba mata ba e khetse
1: o tlhagile nna le ke a leboa ke maikutlo a hang
0: ke a leboa
1: ke maikutlo a under day pasumane mo mamedi wena maikutlo a hao ke a fe 2121 9956 ka plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona o hlahisa maikutlo a hao ge bile re shebile ditaba tsena tseo hemo mamedi ke ileng ka o qotsetsa tsona tsa dingodilweng tsa professor holonyane hore na itse ka mokgatho tsena tsa 2022 na o ile a lepa mme mo mamedi ha re ke shebe ha holo holo yena yo a ileng a bua ka yona e ya hore na se hlokwe ha nna ke sefe ha di taba tseno di sa itsa ha le na di tlamoga ona e ka ba dife me mo mamedi mona ke bua boe mo mbane bo a buileng ka taba ya go lwantsha bobodu le bomenemene go sebedisa matlotlo a setšhaba ka tsela e nepagetseng gape ya ba taba yane ya go phethela ditaba tsa tlhophobotšha mo a e supilileng taba ya gore basotho ba lebeletse dintlha tse batlang di le tharo kapa di le tlhano moruo o ntlafale ga moruo o sa ntlafale ke gona moruale basotho ba tla bonagala go tlhokolaya gona teng mesebetsi e ke tsehe go bonagale bobodu bo fokotsega ditshebeletso di ya setšhabeng go ntlafala jale gobe le phetogo tabeng ya go phethwa gwa mesebetsi ya setšhaba PC dumela kgotsa nadi
4: bona ga ke re he batho bana ba gole ba ga ke re se a kwala tsena komiti e teng ga ke na ya go ga ke re mosebetsi wana go godisa smart gotla go gona go jetsa gona a ditaba di tsamaajwang a motala fela ke ba ba kae bake batho gona mo makaleng o tla go jetsa gona a ditaba tse di tsamaajwang ba di bona jwang e le dikomiti
1: eyana
4: ga bayo mpa ga o le gae mona ge teo tseba o toa o gona monaga go na le dilo mono o a tloa o ya mono ya tilong wa gotla o tla o gona makage fa jang mpa ga o le mane otamaakwana ore se ka re mkute latlheileng rela
1: ontate empa ga re ke re shebe diboka di ntse di sa tshwa gore motlhomong le mo le kala buisanang gona teng
4: ai wa bua ka se boka jwa lwa bua ka se ke sa itsebe kalme ke ba ne di tsaba ite di tsotwa ka ha ga se bo ka le di le fa se di tsebe ja lo lo o gona o bona gona mo tlapi wa ha o mo ka o tlo bona mo ya na ha o sa tswa ke se boka o ntse o gona le mo tlapi o di di se
1: a bo le tshile na de masilo ke a le bona ntate
4: ke a le bona ntwa
1: le bula ha holo ke maikutlo under day masilo ana ha ke ke tle ka mona ke ke rutwe maikutlo a mang
6: hai wa tsaba ndade mudusi ke ha tswana ka matafi so ka mo wa le tebe ha tlo lo sheba rapi hai re pokile ka pokile go itse ho bana ke patile mo ke e a ka bola ka me di promise tsaka ba komiti le ba re komiti ya nakwana nyana ho re mogato komiti ho tla ho eta beng ho ene teng ha se ntwe ba tloa e se ga ke hampe komiti ha e khetse ha se ga hatela batho ba bang se se mo la ho bona ka bomola wa motho wa tsamaiso wa bona ho ibua ka bomola wa tho wa ho ibua wa me ga ka ofa ba ha o komiti ho bona ha le se fele tla ke le bona ndali ke le bona le mutsitsa se ngata
1: ke e maikutlo under day ga tshwane ha ke ke utlwe maikutlo a mang hore na ona a reng godima ditaba tsena
7: kgotso ntate ba le mona teng taba ko gore na a ise yona ile a tholela eng gore RFP benke le matsena tse nne kaofela e sa e dikgethong tsa komiti ha eba ke molao gobane ha eba molao o re diphathe le mekga makgotla mephathi le mekga ya dipolotiki e kgethe dikomiti tse e tsamaisang gobaneng ha RFP yona a isile ya thola go fitlhela nako e ga goe dikgethong le go kgethwa dikomiti ya gona mathata a ba teng ka mora dikgetho eno e se le taba e nngwe gape e seng ena eo molao ona o e supang ke a leboga ke mmalereko
1: ke e maikutlo a malereko ana ga re ke re tle maikutlo a mankeana ke mme nna ga ntle dikomiti tsebe ga di kgethue di tlisa molemo ofe go rona ntle le go tlisa pherekano fela le go dia diphati goba mesebetsi e phethwa ke paramente ka lekgotla la matona basotho ga re tsebe dipolotiki ke mokgwa ona maparamente a iketsetsang borata tsenang ke maikutlo a gae fela bele ga re ke ke tlehe tabeng ya mo uele ge ka ga buang ka taba ya democracy go ba hubua ka taba ya puso ya setšhaba ka setšhaba gore na mo ga batho ba busa ka puso ya setšhaba ka setšhaba na bongata bona boreng re tla hopola manane wane a ise moene tle ruta gagolo ka ditaba tsa democracy gore na ga o bua ka democracy go bua kang na go le teng ha o sa bue kgethong democracy e tlabele go ka ditabeng tseo empa le teng ga o exerciswa yona democracy e boemong bo e banhe momamedi e sisinya mebuso taba eo ka bo yona e le pang kapa e supang e bolelang maemong a mang jalo ka ga maikutlo a mang e le ya gore taba tsena kwele ke tsona tse tla baka dikgotlhano tse tla baka diqabang ga e be fela go bua gona monong tabeng ya kgetho ya dikomiti 212-1-9956 kapa plus 266-599-56 momamedi re sentse re phethela ga re ke re utlwe maikutlo a gago gore na wena o reng godima ditaba tsena
8: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya o fumanwa ba ena le diaparo tsa gale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsotlhe ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumol ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fihlela ga ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
9: Don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
10: PCFM, your pulse, our beat.

0: amedi metso tso he ho se ho setse e medi fela pele re fihla horeng ya borobong jale ha ke re shebe he mo amedi ho rena ha re hopotsane ho rena sailing sa sisi nya ho tloa ka 2012 mmuso wa 2012 ho rena ine ile nka selemo sa 2012 jale re shebe hape hape mo jale mo amedi re ka gatlang mona ho 2017 gore na mmusong o wa kopane le o neng o eteletswe pele ke ABC na bothata e ile ba ba bofeng ge tle go 2020 le teng gape mo mamedi ge ke re shebe gore na kopanelong eo ya ABC le DC bothata bo ile ba ba go kae ditabeng tseo ke tla tabeng yana le mo jale ausima sentle ka mona a reng ga e ba go sa kgethwe komiti ba bangwe ba tlo mathela go tla gobane bana ba sa basa rate ha o kgethwa community ke maikutlo a hae ana 21219956 ka ba plus 2665956 fela o tseo e leng tsa mantlha he mo mamedi tsena tseo ge ka ga shebang tabeng ya professor Holonyane mo a supileng taba ya gore dikgotlano ka gare go mega le pakeng tsa balekane ba kopanelo bobodu le sebediso e mpe ya matlotlo a setšhaba ke a mang a mathata go sebele melao e maatla e sireletsang botsitso ba mebuso ya kopanelo le taba yane ya go tshela ka paramenteng le taba ya go lwantsha bobodu le bomenemene go sebedisa matlotlo a setšhaba ka nepo mmogo le taba ya ena he momamedi ya go maatlafatsa moruo na moruo o maatlafetse na mesebetsi e ketsegile bobodu le bomenemene bo fokotsegile na ditshebeletso di ya setšhabeng setšhaba se ya ntlafala diphetogo na di ba teng tseo setšhaba se tlhileng se neng se lebeletse gore di ka etsagala ke tsona mo dipotso di leng gona teng mamedi ge ditaba tsena ge ke re di emise gona mona ge tla ge ke dipitse ga re di bona lebitso la ka ke tlhalefa motutse ke mswadi ke mošhimo wa šhabalala ka jeno kgwedi ena ya phato e na le matsatsi a mararo selemo sona ke sa di2026 mme go sengona ya mamedi ke ne ke sebetsa lethabelang tau a re balela ditaba tsa metsotso e 30 ka morago ra ya botshelela a re balela tsa metsotso e 15 ka morago ra ya bosupa ge theta le ena goreng ya borobong tsena ka gore a tle a re fe ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong mamedi ge ga go le tsena fela ke tle ke tswele mo nakwele ge thethe ditaba tsa rona
1: ka nnete re bone go sena phapang e golo a ka lokalo phuputso ke nnete bae bare ba fokoditse matona a magaro a ntate ke tla gopola gore dipusong ya 4x4 go la ba le ntho mona e ile ya makatsa basotho ka kakaretso ya ntho e bitswang bo motlatsi ka motlatse wa letona ena ya cabinet size ntate itse tumelelano ena ya coalition temana ya bohlano ya yona ehlile ya topa gore dikgotla la matona le bonagana le leruo gaolo mme lokela gore le fokotswe gagolo e le gore tseo tse e jakang lekgotlelo le matona ntle le lebiswa gore dilo tshegetsa basotho bana ba tlhokang basotho bana ba phela nakong tse thata basotho bana ba
0: mamedi gantle o dimatlhogo ra ke a borobong ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya ditlho tsa ditaba hemo mamedi ka puo ya sesotho tsona o di balelwa ke thabelang tabu ga re fumane ditlho tsa ditaba hemo mamedi ka gora ya borobong
2: Kalaba Motutsi, Momedi wa PC ke o dumedisa. Dikampane tsa dikgokahanyo di re boshodu ba dithapo le tshenyo ya dipalo tsa tsona ke qholotso e ka hodimo e hulela morao kgwebo le ho sitisa kgokahanyo ya marangrang. Lekala la toka le molao le tshwara kwetliso ya ntlafatso ya maano le bosebeletsi ka marangrang ho netefatsa hore ba nang le seabo ditabeng tsa toka ba bapala karolo ya bona ka ho lekana. Boemedi ba America Lesotho bo tshehetsa Lesotho ka dimilione tse 100 tsa maloti bakeng sa phetlho ya metsi ka motlakase ka metsi le kgaho ya setsi sa pokello ya lesedi. Go tsamatšhaba palo ya mafu a seng a tlalegilwe mabollong Aforika Borwa e nyolohetse go 48 ao bogolo ba ona e leng a porofenseng ya Mpumalanga le Eastern Cape. Ho tsaeding Iran e re motšha wa Hormuz o ntse o kwetswe le gore ga ona tumelelano e ntšha ya go bulwa ga ona ka gantwa e ntse e tswela pele. Ditaba tsena le tsaeding ka botlalo metsotsong e 15 ka morago hora ya pele.

Your Pulse, Our Beats. Shaba tseding tsa ditaba tsentse di etsa hala tseding tsa ditaba tsentse di hlahella jwalo. Ke la ka bona hore mohiriwa wa mehleng wa Santam o lahletswe jwalo ke kgabiti ya hae bomamedi ya hore a fumane jwalo mosebetsi wa hae kapa a kgutlela jwalo mosebetsing wa hae ka morao re he labor court e hlile e hane hore kapa a nna tswele pele ka tshebetso ya hae momamedi. Tsena di etsetse lekgotleng la Cape Town, mme di etsetse hobane a hane hore a fane jwalo kapa a teste bakeng sa COVID. Kaselema sa 2022. Memo hiru naitse e molemo lokela hore aba a entetse jolo COVID-19. Kapa ya tla fane jolo ka bopaki ba bontshang fela hore a na ke negative ya kena yona. Empa he mohiru wa wena wa momamedi o la hana hore a ente, o la hana ente a bontsha fela ga tshe na I'm a Christian. I'm a Christian, a ke tlo kgona gore ke ne ke dietse ditaba tsena tsentse le tshwale ga ge dietse. Empa e hlela ba bothata bo boholo haholo momamedi mo ile reng he bo qeteletse buisa mona mo a lahletseng jalo ke mosebetsi wa hae. Mme ke la ka elelwa hore he jaji la bontsha fela hore Christian faith ha e re batho ba seke ba entela COVID-19, ha e re batho ba seke ba itlhokomela kapa jalo ba itsireletsa kgatlhanong le ntho eo re ne re bona gore kotsi kapa e beya bophelo ba batho ba bantlokotsing. Chakere ha yano ba tseba se go gutlela morao go yona nakong eno ya bo COVID-19 mo mamedi le etsa ntho tse ngata golo fela le yona tebe ena ya go ente ke opela le yone laba ka moferefere o mongata golo fela ya ba obala le menyenyetsi e hlalelang jalo ga ya go entile eng e tla etsa jona go fela. Empa hele o fitlhela gona jalo batho ba ngata ntse batshwa ba re nako eno ga ona nako e tla tshwana le yona gohang le bana ba rona ba keke ba batlo tla ba gola ga ba ka ba jwetsa kapa gore ba phetela gore ge la nna ga feta nako eno. Ga ke tsebona wena e ne o routing COVID-19 mo mamedi empa batho ba ngata ntse batshwa ba re nna e lang route se itse le se itseng nna ke nkile sena le sena go tswa COVID-19 mme ke le motho ke eleleletse gore nkeke ka baka ba ka etsa tsena le tsena empa ga ebile nako eo e leng gore tle tsitsing ya jalo lefatshe ka bophara. Empa ke tse dintsa ditaba tse ntse re di bona mo mamedi tsentse di etsagala tsentse di hlahella jwalo di ntse di trend. Ke PCFM ke la ka bona gona le di WhatsApp scammers mo mamedi mo e leng gore batho ba sebedisa jalo WhatsApp hampe ba utswetsa batho ditšhelete ditsebeditse ba ntse ba etsa jalo dipatlisiso go bona gore nata ba ena ba qetelela ba e fitlhela jwang le gore na e ka ba ntho e ba emang ka pele jwang kapa ba emisang jwang. Ke mamedi batho ba nka menyetla gohle nahana. If I had to

bana ba bona gore wa tsiba nna bo di insurance ke mona le mane ko motho a hla o jwetse ntho e leng yona mo mamedi a o phuthuluhelle ho bonolwa ka e bakeng sa bontate o etsa jwalo boithutong ba gago ho bonolwa ka e bakeng sa bomme ho etsa jwalo boithutong ba gago le gore motlhomo la e se ka re go lenyalo o ko bone e le ntho e kgonang gore e etsagale ka go kamano ya lerato mo mamedi batho ba babedi ba itswallang ya etsagale e bobebe ga kae ke na taba e re shebang e re qokang ka yona ke 6200 9956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le o bua gona teng henke re utlwe maikutlo a gago mo mamedi gore na wena o ya ka wena o ko bone ba nolofalelwang e le bafeng le gore na motlhomong go baneng ga o le jalo

tswile jang tsa tsela o lentse le tsamaya jang ga tloka mo ba me dira bua re a sheba o rena wena ke eng thoreng ena yona jang kapo jang rilo itsena re shebile fela hore ei wa tseba ka hare ho dikamano ka mano e tsala ntho tsengata nenneng hona le dintho tse batho ba sa phuthulu heleng hore ba di arolelane jolo le batho ba leng dikamano tsa legato le bona tsatsi lena potso ya rona ke hore na ho bonelo ha kae hore batho ba bontate ho bontate ba phuthulu hele jolo ba fumadi ba bona ba tsadi ba bona ka dintho tse ba mkhamo mbantse ba tsetela ho tsona ba investa jolo ho tsona mo mamedi ba phuthulela la pala bona bana ba bona e bonolo ha kae ba kensa bo sa batho ba bontate ka mo khotswana batho ba bomme na e bonolo ba kensa bona na ke ntwe ba yetsa ambo ho lo banako ka po e ba mbobebe ba kensa bona ge nna ke kintse ke investa money le money ka po motho ke ntwa iketsetsa nyona ka le kunutu fela le ha e ba mohlomong he ntse e ama jolo batho ba philitsana njolo le bona ka po ba philang le bona mo mamedi le ho tla fela hore na qetello nya letsatsi ha le le ka hare ho kamano ya legato mo teng o ka bona ile ntwe e gona hore e etsa hale o ka bona ile ntwe e gona hore e hlile batho ba lokulu hele ka po ba ietse mo mamedi le gona wena o le motho ke ntho lokulu hela ngore o ietse ke ntho lokulu hela ngore o phuthulwele motho ya kamanoni ya legato le wena le ena ne ke na le di-investment tse itseng le tse itseng nna ke tsetetse mo na le mane ke na le di-property tse itseng le tse itseng le hoja re sonyalane fela e be ntho ye o e tsebang kapo ke di ke nna re se ntho e nna ke e etsang eng ga re e shebe re e xoxa.

0: But a good morning, Rilo. Ke kile ka ba open ho motho ene ke dumela e tlo ba mfumahadi wa ka. I regret it until today. Rilo, ba tla qala o ba jetsa hore na o na le eng, o ntso builder eng. Ho sa tsotele na o ba rata ha kae. Ba tlo nka advantage, especially ha le soka lenyalana. Nna ke re ka haro lenyalo, yes. E hloka ho etsa hala empa ha le sonyalane, it is a big no. O tshojwalo e dilo ho emashu mama baby pele ga flora nya le shibele metse medi ke yona tabe ya re sha bang re ikoka re tlofela hore na wena ka bone ile ba ile bo mang mama medi ba balokolohelang kapo e bo bebe ba ke sa bona hore ba ke ba tsho ba bua ba phuthulohele jwalo batho be ba mohlomonye ba kamanon le bona na bo ntate ke batho ba go bone ba lokuluhela ka pa ba nolo fallo ke hore ba bua ga nna ke yentse di investment mona le mane ke tsetetse mona le mane ke yentse tsena le tsena le ba fumadi ba bona ke ntho ba gona go ba yetse ke ntho ba nolo fallang yo mo mamedi ka pa batho ba iketsetsa di ntho tsa bona ka sephiri ba ke nsa bo mme bona na ke ntho e tlang ha bo bebe yo ke ntho ba gona ngore ba yetse yo mo mamedi le ka ruka mana ya lerato tsa kana go tsedi motho e mong ore nna e rilo tsebe ke qala ke sentsana ke le ka go ka mana ya lerato le pele ke fika ka ro le nyalo teng sentse le ntho e ke yetsang motho e ke leng ka mana ya lerato le ena tsebe hore ho tsena e ke eme tsena baba lore rilo good morning happy monday again ore na ke bone bo mmeka ha isentse le batho ba gona ho bua e bile ba rala ka re ho lelapa ke bona be batho re ba tsetse mona le mane ba di ntse di investment na ke bone bo ntate re lo ba le lekunutu e bile ke batho ba ka jesang batho ba banka di ntho tsa malapa a bona ore bo mme ke bona re lo ba gona okay all right 6200956 ke WhatsApp line agora mo go tlene re koketeng social media le teng tso ka romela mletsa teng tse ke le teng le nna ke at rilo mogabudi to non romela jalo mletsa wa how hey ne so tsibla ore ke nna MCM ya ka ka jeno rilo I celebrate myself ore rilo I don't think it's necessary to share what you are building ka hare ho relationship e senyale nyalo ha re fitla ka rolo nyalo ke hona re lokelang ho ba oh ke hona ka lokelang ho ba le hore na re etsa eng na re ntse re etsa eng is seeing in a love relationship okay all right hmm 6200956 ke WhatsApp line ho na mo retla magata koka te mo mamedi ke bo mentse re koka hona teng o motho a gona ngo phuthuluwa wena mo mamedi ka poka phuthuluwa o jetsa motho re o ntso o aha eng ntsetsa eng ha o le ka haro ho kamana jetsa motho leng ka haro ka mano le yena o ga nna ke na le investment tse itseng ke na le di property tse itseng I'm building this that and the other le ho tlafela ho re na pakeng tsa bo mme le bo ntate o ho bonolo ha kae ho re ba phuthulwe ho re hai wa tsa nna ntse ke investor ka bontse ke etsa mona le mane property tsa ka di emergency le tsena ke ntse ke etsa hwane lo hwane ho bonolo ha kae e bonolo ha ho lo bakeng sa bo ntate o go bona le bonolo ha ho lo bakeng sa bo mme ke bo mamba nolo fallong ha holo ho tshoga nna ke ntse ke tsa jana le tsena ka posekile ha kana le hakana ele ka go lenyalo ka go ka mana teng ke ntho ka yetsa ngwana o le motho le go na go bona le bo mamba ba nolo fallong ha holo go etsa jwalo hey rilo nna nka se phuthulwe ho fihlela mono ka popelo ho lenyalo ke tshwa hore motho a ka kena lenyalong le nna for those investments but ho betere ho kena lenyalong asa tsebe letho because it says o nthatile ka mo ke leng ka teng then after that le teng ka morana kwana nka bua ka morana kwana ke nako e kae o sole ka go lenyalo ka morana kwana ke nako e kae ha ke ne ka go lenyalo re tseba hore na ho eme jang a Okay, all right. 6200996. Mamedi ho bonolo ha kae ho banna bontate ho phuthulluhela bafumahadi ba bona basadi ba bona hore nna ke na le ntho ena ka pontse ke investa mona le mane le mane ke na le property ena le yane ho bonolo ha kae ba keng sa bontate wetsa jwalo ba keng sa bo meeting o go bonile batho ba gonang hore ba batho ba bue re nna ke ntse ke etsa tsena le tsena ka pokina le hona le hona le hwane ka re o ka manela ga toteng ga ke ntwe etsa halang ha holo ha ka ile go na ke bohlale wena o ka yetsa le motho o jetsa motho ge yo ke a tseba ra jola fela tseba hore nna le pele ke tsena ka role nyalo ke na le hona le hwane le listen e ka ba bohlale nna ho etsa jwalo. Barilo, good morning. Na ha ke khotaletse in a love relationship. Hona tse motho ha tlotla o ratela dintho tseo tsa hao fela wa bona o tlotlang ka monyetla ka wena. Ka ro lenyalo teng jwang ka pojwang as long as you are engaged. Ke re le ka hlahlwa bua ka tsona. La bona na le a ha jwang. Rilo, ha ho save ho bontate. Ho di ntsha ka ofela le hona lenyalo mo he bo mme ha ba tshepa ha le ka nnete ke magic ka ha tsane a o batho o tsaja
1: re lo ke na hore ke bo bebe bo ntate bo ile mo hore e o batla ho chama motho e ya batla ho chama motho no ka nnete o le ka ho so ha ho se tshwane e bile tsitila ka la butswa be ke tlang ka e ka ya ke go ne di ha e necessary impotla o bina ngwana ha o ha ona monyetla o tla lokela o bue bue tse ding tse itseng wa nna ebile a ke nana o investa ka e ka ngwana a chame ke nana o ntate wa e bua e le mokgwa o chama batho but ha se ntho necessary honestly.
0: Okay, ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz. Re qalella ho bua ka ho rena ke na le eng o na le eng mo mamedi pele re jana lenyalo. This is interesting. Ha le kena ka ho lenyalo ke hona le tlotla le bua hore oh by the way ke na le investment e lezi e simple ka pa tshwa bua le teng empa he ba re rilo good morning. Na ke nahana it's very tricky if you do it in a love relationship ho ba kana go tsedi motho wa mobulela sifuba sa hao hore na o ntswetsa eng ebe o nka monyetla but it tread wisely. 6200956 what's a planner na the next time ya meletsa ho ntse ke na ho utlwa lotse ba fela hore na wena ho ya ka wena mo mamedi o kobane le bo mamba gona hore ba nolofallo ke ho phuthulluhella partner ga tsa bona hore bantse ba etsa seitseng bantse ba a hantweitseng mhlomong ke di investment mhlomong ke bo di property mhlomong ke bo di insurance jwalo jwalo banna ba nolofallo ho etsa jwalo nna ba sa di bona ka ro ka mane ya legato ke ntho ka yetsa nyo mo mamedi ya go phuthulluhela motho re a ya no na watse ba ke na le nthwele le la le yane ke ntse ke etsa mona le mane le mane. Never die, did he? Just like the hunger, my

0: that Mr. Metsing is blocking or refusing to have Mr. Jesse Ramakatane to be pardoned. And these are the things that are said to have been discussed in the cabinet meeting.
1: Ramakatane, as you understood the matters in context, or if you had the information, he was to be pardoned in respect of what?
2: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
6: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
7: Amri wa PCFM re hatela pele ke metsotswe mashoma mabedi re habile hore nya pele ke tle ke bontse hore mogahlelong ona ibile ile wa ho qetela wa lenano la rona ka jeno ke tlo buisana jwalo le Dr. Palesa Mosetse ho hlaka mane ka sekolong se seholo sa Setšhaba. Mo mamedi re tla ithuta hore kgweding ena ya Phato ke kgwedi eo ka yona he boholo ba basadi ba maAfrika ba hopolang jwalo bohlokwa le tsela eo ba bang le seabo ditabeng tsa kgodiso ya moruo e ka ba dipolotiki e ka ba ditaba tsa ka malapeng ka yona mo mamedi. Jwale re tlo sheba hore na e be letsatsi le kapa kgwedi e bolela eng. Fela re shebile hore na go ya napahala hore jwale e be basadi bohle ba maAfrika jwale ba ketekela kgwedi e ka yona nako e. Lesotho lona le reng, barutei ba naha e ba reng ka taba e. Ke na le Dr. Palesa Mosetse kwano, mme ke re mme wa moetse kwano PCFM, momamedi o mametse wa utlwa gore o se o le teng ka gare go sealemoya sa hae. Doctor?
8: Kanetse ke a dumela ntate, ke dumedisa le bamamedi ba gago. Fela he re lokise taba ena ya gore ke ka sekolong se seolo sa Setšhaba, especially mosadi fela wa Mosotho ya dulang gae, empa ga go thibele gore ditaba tsena tse re buang ka tsona ke a di
7: a mme re lebohile gagolo. Ke tlhokometse gore go na le ba bangwe ba bomphato wa gago ba seng ba le seo ka mono, empa he ka baka la tlwaelo re re ge o bane ba leletswa gona teng jwale le dihlaiswa tsa sekolo se solo sa tshaba empa hemela o swe o tlolotse tjena ha ona bothata
8: eh ya ntata se di tsiye mo ya di mo tse tsau ko ka o tsala ka nnete ke ke na go itlile le go tsetsa mono eh ya ntata
7: ke ile ka qoqa mme mme ke ile ka hlokomela hore o hlaise maikutlo ka ditaba tsena tse amanang jwalo le kgwedi ena ya basadi hore go bonala jwalo ka ha Afrika Borwa yona ile ya etshwaya ka nako ena hore a ka nnete ka baka la gobane jwale bomme basadi ba ile ba ema ka maoto ba itseka kgatlhanong le kgatello e ne le teng mmusong ono wa kgethollo ka nako eno jwale go bonagala jwale maAfrika a hlile a sa ipapisa le kgwedi ena ya phato jwale wena ore e ka nnete go ntse go tlhokala gore gona ge le Lesotho ge ke re shebe gore na dikgolotso tsa rona tsa basadi ba Basotho ke dife jwale basadi ba dule fatshe ba bone gore na bona ba ka keteka bohlokwa ba basadi ka gare go setšhaba ka tsela efeng a kore o tlolole mme gore na o ile wa qholotswa keng
8: hantle ganya ka e mona mo o ke sedileng ke kholotsa bona gore ga se basadi ba maAfrika letsatsi la mosadi wa moAfrika leo African Union le fiveng e le letsatsi la mosadi wa moAfrika ke letsatsi la 31 July mme leno lona mosadi e mongwe wa moAfrika ka lekete ka e le letsatsi ba ke le fauweng ga ke ne re le dinaga re na le kana division tse ka di bitsang ka tsho ka Sesotho ga ke tsebe re na le dikulwana tsenana tsa moruo tseo re di patisa le tsona mohlala re na le lekulwana la rona ketare lekulwana gobane ke sa tsebenang ka sebedisa lentswe le feng la Sesotho le sadate le re di patisa le lona empa ka le sadate ke karolo ya African Union go ntse ona le ma kulwana mambo e khoa se le bile ya mang mme ya le ke African Union ha e ndi mo life fa ile le tsa se ke ga ke le ba se ke ga atisang le ha ya South Africa go ba neng South Africa ina le ba sadi ba teng bana le nalane le go di ena na ye o ba kitikang kgwedi ya mosadi wa Africa mme ke nalane ya bona ha se ya rona tsena ha ye ikemetseng ka tshwanetse hore re etse hore re ikemele re ska rata ho go ntwe ka re na ka ga ga na ha yeng e ska ga ha ba tla tsitsa kgwedi ya mosadi wa moAfrika ka ga ga na ha ya bona ho ba ne bana le mabaka ya ba re ipapisa le taba yeno ne wa ho kula hantle re kopa le wena ndate tla dikela ba ka botsa hore na e leng hore ka letsatsi le leng ho ba ne ka juli ba tsitsa o kgwedi ya batjha ka baka la histori ya bona ya June the 16th le rona ka tsatsi ka re ke kgwedi ya batjha ka July go ba ke kgwedi eo e leng birthday ya Ntate Mandela re tlabe se re rete rona re ipapisa le kgwedi eo gore ge ke re tsebe nalane ya rona re le Basotho mme re ketike dintho tse re batlang o diketeka re ipapisitse le nalane ya rona ke gona moganya ka e leng gona teng gore na ga e ba basadi ba South Africa ka 1956 ba ile ba etsa march ono wa bona ba ya union building seo go a protesta ka di-challenge tseo bona ba neng ba na le tsona e le batho ba batsho ebile e le basadi gona e re ama ka e taba eo mo motseng re tlhwaya kao fela gore le gona se re le mosadi wa maAfrika e re ama ka e taba eo empa ha e bolele gore mme ono o lawa nepa wa hlaisa ntlha ya gore basadi ka kgwedi enana go bonagala le mokuo wa bona jo ka ga mokuo e le gore re nyolole mosadi mo a leng gona teng re nyolole mokuo wa gae re monyolole dipolotiking ditaba tseno ka o fela tsa empowerment ya basadi ga re kgethe kgwedi e nngwe keng eo re nang le nalane ka yona gore re ka kgwedi eno ete ka mosadi wa moAfrika go ba le gona ntse re le mosadi wa moAfrika ga ke re re basadi ba maAfrika empa re se ra etsa mafatlha le South Africa because ka nnete e re tlosa boleng taba enana ntate tla ditlo o itseka gore na bo hloko bo impile go tsana ke botsweng ha ntse ke sebetsa bana mo tswang teng mo neng ke sebetsa teng wa tseba mo tswang teng e tsile ya ke bile ke le ka nako yeno ke le ding ya di ambassador a tsa sadat wa utlwa gore ke motho a mogolo a ka e ke ding ya sadat ka go ke kenya re ne re na le WhatsApp group ke ke kenya ka le nna ha ke ka ba tse di tswa go tsitse go fokeng tsebo e be ke ke ba la ka letsa letsa tsila mosadi wa Mafrika e be ke bona go tsena motho ya ya respondang and ke ne ile ya ntshaba gona batho ba ha ke le ding ya bona but not only ding ya bona ba ne ba nkukutsisa haholo dina ha tsena tsa Mafrika ka o tsela di ambassador ka ne ba nkukutsisa haholo ba ne ke tla ba mosadi nna go etelele ke le mong so ne ba ntisa queen ya bona ba le ke tsini ke ena e buile ha ona motho a ga ba ka mona ho etsa halala ya ba se tsamaya wa ba tla go nna batho ba ha ba ga go ba ne ya ba ke a ithuta gore ha ba ga go ba ne neng ke ntse ke for sa gale ka ba ka la diplomacy batho ba ke ba re o go for sa ba tla ntse ba thule ntse be ke taba e fitileng so yo ho ho ba ne ga le sekile ka utlwa bohloko ba batho ba ga ga teng ha re ntse re ipapisa le nala ne se nya gore ke mogona o bona ntse ka ho ngwala Facebook ho thusa batho ho kutlisa ditaba tseo
7: o bona ka mohlomong he ha re sheba yona taba ena o bona ka e se ke ne ha holo jwale e se bile ka moetlo o bona ka mohlomong e ka tswa ka tsela I think lore na o bone ka diqholotso tseo basadi ba basotho ba kopanang le tsona ke difeng jwale ka ha o leana wa ngola ka taba tsena o sekametse ha kae diqholotsong tseo basotho ba kopanang le tsona basadi ba basotho mme o bone ka mohlomong ha o etsa di recommendations bona mohlomong ha ba dutse o na le bona mohlomong kgwedi e ka hlwauang e ka ba efeng hore jwale basadi ba basotho ba tle ba dule fatshe ba tlo sheba dikgolotso tseo ba kopanang le tsona tsa ga jwale
8: ena ya kgwedi ena ya kgwedi yone ke a kgolwa re ka tlameya go dula fatshe re ke re shebe go gore na nalaneng ya rona re ka rata go sebedisa kgwedi itseng go nna ga se bothata bo bokalo ga fela re sa sebedise ena e iketsang matata le bagaisane ba rona empa dikholotso tsa basadi tsona dingata nna ke a kgola e ke se bone e nkutlwisa bohloko haholo ke gore moruo wa rona mona lefatshe o dutse matsogong a banna basadi ba sitwa le go hlaela mohlala dinthong tsa dipolotiki bane ga bana tšhelete ga o batla go ba dipolotiking o batla go a emela le batsiwa o tlhoka tšhelete o tlo campaign-a basadi ga bana tšhelete lesotho mona ga gona motho a ileng a ba ruta ka tšhelete ke basadi ba seng ba kae ba sentse ba hlaelela ba na le tšhelete empa bogolo ba basadi ga ba tsebe tšhelete ga ba na yona so ba sitwa go ikemela dinthong tseo ba ne ka katsile go ikemela ka tsona ka baka la go tlhoka tšhelete e nngwe eo yona re sa tsebe gore ka etsa jang ke setso taba tsa tlhekefetso ga ke tlhoke le go di bua re a ditseba gore na di atile ga kae ka gara naga basadi ga ba na maatla o ikanela go banna jale ga ke tsebe gore na re tla ketelela re entse jang taba eno ya gore basadi ba ke ba tsiba gore ba ipanele go banna gore ba ke ba tlogele go ba tlhekefetsa e sa ntsane le challenge empa he ke bona e kare makgotla matsatsing ana a letsa ka nnete gobane dikagilo tse ba fanang ka tsona ka nnete di a re thabisa tse dingwe gore ba bonagala ba sebetsa taba ena ya tlhekefetso gagolo empa gape jale a ga kitse re setsike se tsona ka gara naga ya Aforika re tlameya gore dintho tse ke nnete ditaba re kekeng ka re di-challenge tsa basadi di a tshwana Aforika ka ofela but re tshwanetse gore re ipapise le meruo selemong sena mohlala yona ofisi e ne e sebetsana le ditaba tsa basadi ka gara Aforika ofisi ya African Union e ne e faile disenyi tse bareng ke tsona tse re ka ga di sebedisang gore re keteke letsatsi la mosadi wa moAforika empa ke re tsona dintho tseno di ka re tataisa gore ka gara senyi e bang e beuwe re shebe gore na rona re le lesotho ka nka e mmono ya ba go tsebedisa go go neng re a tsena ba e molai ka ona wa mosadi wa Afrika le matla a ga e ka tsa go tsoka matla wa hae.
7: Ka le hlohonolo re hlokometse hore motlatsi wa tuna golo ke motho wa mosadi mme na lele basadi ebile o le motho a moholo ule wa ka wa matamela ha e ba house mo matamela ke ho baneng ha ho le shebile hore mohlomong buina hano bo ka fetoa ka bakala o bane che ana le matla a jwalo a santsane e le karolo ya mmuso.
8: Wa tswa mahato o tswalo ntate mohlomong ke ke le tso ke ke tso ina ha ne empa ha se o ke ne ke tswe se fela la ka bitsa be ke nye se tleng ke ne ke di tsebe ba ka di ba dipolitiki ho re ke re tlo shebisana ne kwa ye o ke ka ga tsana ho sebetsa ka yona o ha ke ba o ye mo ya ditaba tsa keneng go tlo bua ka tsona ka ha go bona go tlo yetsa ha ke o ke kopa ke ke ka bua ka yona hona jwale empa e yena ya molaetsa wa kgwedi ya mosadi wa mo Afrika le hore na e re ka e sebetsa jang re ka ga go ka bua ditaba tsa rona jang le ditsing ke buile ka ga bona re ile ra kopana le basadi ba dipolitiki ba ileng ba tsone eno ya ka mme ga o tsitsa gore re se re tla go tloga kgwedi ena tse e tlang re tla sebetsang ka tsela eo ke se bile mo kana le o lana yo ka se tlhomino le de ding ba ke sa go di ena mme sa bua ma fa ka ke se so ha ke a tloela fela ka ding ke se tsa
7: mo ma mediki metse se supile mfela re habile ho renyane ya pele mo ma medi ha o ka utlwisa hantle se pheo sa go buisana le Dr. Mosetse re hlokometse hore le a ketika le basadi Baba Sotho empa le ipapisitse le ditaba tsa kgwedi ena ya phato tse ileng tsa etsala ka mane ka Afrika Borwa. Empa jwale thuto e fanwa mona ke hore hlokomelang hore lona le basadi ba Basotho le na le mathata a lona ao le tobaneng le ona. Ke nnete mathata a basadi a tshwana Afrika kwano empa potso ke hore na re sheba ditaba tsa boikemelo. Le hui nahana le ha kae le basadi na le ka re nthwe ke ya lona ke yona mota ba gona e leng hona teng na ha o kitikwa hona je ha o kitikwa ditaba tsa Afrika Borwa na ho kitikwa ditaba tsa Lesotho ke ka hona ke botse mme hore na mohlomong bana ba pusung le bona na ba hlokomela taba eo go bana ke bona jwale le bona ba ka thusana hore jwale kutlusiso e beteng mme le kalendara e fetuwe ke le buile haholo mme mohlomong he jwale ka ha re ntse re qoqa ditaba tsena hantle ha re ke re utlwe gore na jwale ka o bontshitse dikgolotse Dr. Mosetse go tloa mo o ya kae le bana bao o seng o kopane le bona mme le lakatsa o fihlela eng ka mora nako e kae.
8: Ke ditaba tsa go naya se santsane e le lekurutu go fitlhelela ge di tlaisa empa gantlentere batla go shebana le dikholotso tsa mosadi ke nnete go sentse go na le mogato wane o qadiweng ke bo mme Tshepang ba kopanetse le UNDP ha e ba ke gopola gantle a le kholotso eo ba batlang go ithisa ke gore basadi ba ikemele dipolotiking gore ba iphumane ka dikgetho tsena tse e tlang ba itsile seabo sa gore shebile gore Lesotho le tlabe le na le lemo tse 16 e le naga empa gape basadi le bona ba ke ba ipone e le 66 ke gore 60 men e bolelang gore ga ke re ka aparamenteng maparamente a one half ya ona e kebe basadi so ke teng ka gara mokgatlho onono o lekang gore o thuse basadi go etsa jalo ke teng gobanebile thatelelo ya ka e kgolo e ikagotse ka dintho tse ngata nna ke ka gara karolo ya mentorship ebane ke batla go thusa basadi go ba le boikemelo. Ke a gola ga e ba oa gopola le go tloa eno ya lekwana ga e sa le e leng seo ke ratang go e utlwa gagolo ya basadi ba ikemetseng so ho tsentse ke tse di sapeli empa he le ka go mona mo go tsantse teng re batla di ba di politiki e sile se re go ya pele go hara ke ne go kopantse ke mora go le mongwe ke sa gateng go bua ka ona hona ba le ba ha ke a fuwa tshekelo ya go tshwa ka ona empa ntle go o no le sile se re sile re ya pele go tsitsa ba sa di ba ba fetse go ba ke ba tsiba go lwa ntwa ena ya go tsoka dikemelo lo ba tsa go re bona go na ba ke ka tswa jang ka ka dipolotse se o rena nne so
7: o mamedi ke metse tswe me raro re habile gore nyane ya pele e leng hona mo re tlang ho aro hana o te hona teng me ha ba o ka ba le maikutlo o le mosotho di talent tsena ge sa re fela basadi nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 ha ba o ka lakatsa hore o tle o buisane jwalo le Dr. Mosetse o motse potso kapa hona ho motlatsetsa di talent tsena ke kgolwa nna ka ha ke na le dipotso mme ha re ke re utlwe go tuma gore le a tshwarellwa le basadi gobane jale le batla gore ha le ya kamane ka ntlong ya setšhaba le ke le sielwe sebaka ka ditulo tse itseng mme go na le taba ena ya setlhomathiso sa molao wa kgegethane nna o na le maikutlo ditabeng tse
8: ke motho wa hore first man for the job. Empa go leka go thusa basadi go haha confidence ya bona ba re tokomezo re. Gore wa tswa basadi ba le sekunena nda de ka di le ha o ka ba wa ha u ya dikgetho mona na ba nna ba tsola bo di primary. Ha o go huwa go di o ka bona hore no e sele go so kgatha nda teng yeo ha e sa le bona. Ne ke bona e ka re ba foka confidence ya hore ba tsebe hore ba ka ya parlamenteng and ba ka e ka ba bo tsa melao le bona ka ba e ka ba matona e ka ba eng ke a se ba na le confidence ya ho itemela mme re batla ho thusa ho tsenya culture eno ya boitemelo hore o tlo o itemela ho tswa di primary nine o hlole di primary o sebetse ka thata ha o so le mono le ntse la ha o le utlwagala gore o mosadi nna gona ba letsena ga ke tsebe gaeba wa tseba gore ke modulasetulo wa komiti ya basadi ya BNP o nkgolwe ga ke mosadi ya ditseng ka mono gobane fela ke re ke modulasetulo wa komiti ya basadi a lentse la ka ke etsa gore le utlwagale ka gara komiti ya nneke gobane ke emetse basadi mono ke le ntse la ka le tshwanetse gore le utlwagale ke se ya ba ke ditse ka mono fela go a supporta bontate ba teng ka mono kapa go a supporta motatelo wa ka ga ke tlameya go mo bontsha diphoso ke a mo bontsha mme ka ga kanneteng mokga wa ka ke mokga o democratic ga ke re ke bone ntha challenge but ba bangwe ga tshaba ga o bontsha moetapele phoso e se ka re o lwantsha moetapele mme ke yona ntho e sa ditsang basadi ba a ke go re go di tsitse ha e kwa mo tate le soho o se ke wa itse ka go ya fotsa e be o tloela so e ntse e fotsa o ntse o e bona ba o tsaba go e bontsha go ya fotsa a le so no no nna mane lo ngwana teng ke kgona go bontsha soho go re ya fotsa mme ke ke bona ka ntse go se tsa hantle le tshwanetse go etsa gore that culture e tsene ka gara basadi ba Basotho gore ka letsatsi le leng ba tle ba tshwane le bo mmeni thulu tsena e be basadi ba busang ka gara naga
7: Dr. Mosetse re le buile ha ho le le PCFM ka nna no le na la Midday Life hore o ile wa amwela memo ena ditabentse kholo ha kana mme le ka mo sogetlane go meme.
8: Thank you very much ntate.
7: Ya le bone. Mamedi wa PCFM ke Dr. Palesa Mosetse. Mamedi ire ku sie jwa matsung a Funky L. Le bitsa la ka ke tla di makutle ha re kopane ho sane.
9: Tokomedi so ho ba mamedi ba se a le mo re le se ya le moya sa PCFM re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilicense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang wa sa manane wa fanang ka ditaba tsa nnete wa sa manane wa ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le o sengwa lebitso mananeong a rona ho ha sa mananeo a sa kgothalletseng kapa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha sa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena mo re sa fitlhele ntharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso le go tlana la ditharollo la ditaba tsa gaso broadcasting dispute resolution panel office ya le go tlalena e fumane ya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang go ngolla kapa ikopanya le mongodi wa legotlala tharollo ya dikabantsa gaso le Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o gomela WhatsApp nomorong ya 6200-2021 kapa o gomela email ho complaints@lca.org.ls kapa o kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dinkaho bisata thatsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
10: What up, boy?
11: Let them know what time it is.
10: Ladies and gentlemen, it's a new day.
12: Ha! Tune in to the very best.
13: Get on.
14: Yo, stop the tape. Hold on.

ke a leboa mo bomsa mo mamedi dumela le khotla le phaameng le fumane sajene le goa mo epi le private tie hotikiso ba le mollato wa polao ya legwele noko gothatso makibinyane le modise pakela ka go ba diela ka letamong la mohale ka 2017 me bo bodi bona botla ikopela mo hauka la mashoa a mabedi a metsemedi gona kgweding ena. Sekolo se segolo sa setšhaba na le sethong ya Professor Motlatsi Molati go ba mookamedi wa sekolo wa nakwana. Mokgatlho wa Basotho ba phelang le go sebetsa Aforika Borwa o bolela ga e le dikgwebo tsa baitshukudi ba Basotho tse 20 tse sentsweng merusung ya go leleka melata nageng eo. Lefapha la boiketlo ba batshwaruwa lekaleng la toka le molao le kena matsholong a go ruta barutwana ka botlhokwa ba thibelo ya ditlolo tsa molao le dikamano tsa batshwaruwa ba metlheng le setšhaba nakong eo ba gotlelang metseng. Tlhaselo ya di-drone ya sesole sa Sudan e bolaya bonyane batho ba 35 ba neng ba tlile moreneng tropong ya Darfur Leboya. Lekgotla naheng ya Russia le igapela ditsha le meago ya kereke ya dipaki tsa Jehova mme le nagalana ka tsona go mmuso wa naga eo. Dimamele ka botlalo metsotso ga le 15 ka morago ga ya bosupa.

0: It doesn't make sense, man.
1: Yeah.
0: Mahu JLCJ Tukutela Bengi Ella.

0: tsena mabomsa di la I call ke ga bosiki
1: no mabedi ke shebile ka mana e bile o emotional putsi ha o latsela ke
0: ha o latsela mabomsa
1: ke re cheers da DJ
0: se re mo ferefe
1: ba ke de DJ hey
0: mahuji LCJ tukuthela bengikela tsotsa le just world
1: yeah nake sho ke re qela no ska ga ke qela si qela bengi qela o ba e seng qela qela yeah e seng qela
0: Wow.
1: Yeah, I know. It's a whole number of booms. I'm the egg at Lamaya who about the chin chicken. That's how it is. Traffic department.
0: Wow.
1: How about the stress? Let's try
0: the department of traffic tomorrow.
1: About this issue. Okay.
0: And why? Why is it all about?
1: Mohlomong ba sokola change.
0: No.
1: Jwale ha ba batle dikgathala.
0: Ba sokola change. Ha le sikoka ka ha.
1: Ke tlame ke a gola ba ngolo. E le gona le price list wa jo so. Ke itseng ke bokana.
0: Ha e yona te.
1: Ya, jwale.
0: Ma ke mabumza. Ha change le sikoka yona go ngone. Ke palwana o ska itse ka ka ba le ding ha o sa tla mmala fa ntsa fumantsa motho thuso.
1: Ba ba dipelong.
0: Eh change no.
1: Thata ga ka.
0: And the problem with this country gore ba thoba ngata tselo tsa rona. Ba dumela go ba re tsa fave.
1: Wolo
0: ba batho mabomza ba dumela go ba retsa favor dumela go hae mabomza
1: ene go tshwere phano ya ditshebeletso tsa setšhaba go ba neng ba nagana gore ba retsetsa favor go ba ne ba ile mosebetsing mo le bona ba sebetsa ba hirile jolo ka rona kapo jolo ka rona ga re lo batla ditshebeletso yona e jalo ka nnete ga nana mosebetsing mona ke ga bo rona ene ga o jalo ya teng yana e jalo tlame re tlhomphane re tlhomphele mosebetsi yone gore fampapa ya thank you nnete boots Mamelo PCFM ke metse se le shumele metse morago ga re lebile mane hore nya bone ga qoqa he mo wa made rolling topic ya ga ke na ho yona mamedi DJ Boots taba ke na maete ri ke tsi se fela wa bone gere e mong wa le lapala hao ka pole lapala heno ya la tametseng haholo ka ba ausi ka ba mmewa hao ka ba ntato hao wa bona ke batla wa tametseng haholo wa bona ebe wa etsa hala go mohlomong o ba letlolo ya molao wa tshwawa wa bona o ya tronkong mohlomong dilemo tse itseng wa bona jole ke batla ho utlwa mamelo PCFM rona na ko letsang diqeto mohlomong le batla tsa diqeto tsa dintho tse itseng tsa lelapa wa bona le ya mokenyeletsa le a mojwetsa kapa le re ha sa le mono ka di bona mohlangatse ha o tla fumela re rekisitse ditshatsena re qetile mohlang o tlang a ke go ba bona mohlang hutla ka mono ka maileng ka teng
0: ha go tla fitla sa go hira
1: mo a fitla exactly se se hapo we re batla go kgona le a mo wa mo le a mo kenyeletsa o mamere we na hana fela se le o ska re na ona motho a kileng aya re fela o iketsisi a sa ile ke batla go tla go nala ha ibona le batho ba kileng ba ka ya mohlomo motho la ka kena tshangane dilo motse kae kae wa bona hore na ha nne ba etsa diqeto ba lelapa ba ne ba o tsebisa hore tseba hore re etsa tjena se re batla go rekisa tshimo kae kae se re batla go etsa eng eng wa bona tjena ba ne ba o jwetsa
0: ka pa ka nnete
1: ya ba o tlela ba ga ya re molahla ga molahla ha a dule ka mo ya 21 double 9 5 6 multiplus 2 6 6 5 double 9 5 6 How long tata ye zwa tata me go ga dumele wa bona le ha ba sa dumela ne le tsone fela na ke nana nka motsebisa nka mo nka se molahle ba ne o ha o finyana ho lona na ke ga itse dia ha mo hlomong ke batla tle bo mong ba go ke motho o wa neno ke mme wa ha o ke ntato wa ha ke mang motho ha o finyane le wena wa motsebisa tle ba go hit
0: ba mo labela mo mabumsa ha se anga toka tsan thosa o sa mo
1: me ka pole re he wa tseba ke ngwe le ke yona ke o dula mona ga mo jetse next yeah
0: What do you guys do?
1: La re nyala mona fela ke mo setse go re kinyetse sa tla ipanela molekano wa kago.
0: Eish. Hey mabumza ba bona ka marika ka marika tsinza tlabollo ba futhuma ba eish mabumza le buse buya ka mme.
1: Hey.
0: Tsiba ka bona se ba kene ka ga mabumbu ma se le buse buya.
1: Hey metsela go da ba le tsebisa.
0: Kana go ena se le buse. Ha so le sulta se ba tlatsola ka ntlo sa.
1: Ah, but.
0: Eh.
1: O ring.
0: Hey. Inside pagat.
1: O ba ka mora lunch. Se le buse.
0: Ha tlo tlo go ba putha putha ba lo go ba.
1: Hey.
0: Shadi na ga 3.
1: Yeah. Kutsi ola bona ditaba tsa Elvo.
0: Ma Elvo ke la bona mabomza, ne bile ke dumela gore ke ka ba kana la go bedi beke fiti ya ke tswa mo ne ke le tele tu. Elvo
1: bo. Ne ke bona tse ke le lifing.
0: Eh Elvo bo mabomza. Ka ba ya stroke. Ka ntwe wa bontsha ke no tlele wa pha.
1: Se ba tlese ha se tene sa motla hampe. Se ba tlese mo etsetsa sephetipheti sena se haisale. Ene ke bone hore wa tshore engwe hape mo baketseng tsena ka ofela ona na le gatello ma ikutlo. Go bile thata ke bona industry yena ya ba celebrity industry yena ya ba ya mino ene ba go re batho ba leng ho yona ba binang ba jwang ka ofela entertainment ka entertainment ka mkhusanya le mamelo PCFM ke hore itle ho buima ho yona tshele o bona na ba entseng ke bona ha ho le batho ba hlang kwa Zulu Natal ba mo tsheditse ka ditshelete
0: wow
1: to bone
0: wow
1: o ho fumana over 200,000
0: after this
1: yeah from the people ba
0: kapantsa le
1: kwa fans hona tjena a ke go sa phame hona jwale e jwale ba mothusa hore di project tla batlang ho tsa batlang ho dietsa ho bana ore sephepho se ka hodimo dimo ka tshelete wa ifumaneng ke hore e mothusa hore leto lena la haela hore a fole le hore hape hape a tlatsebe ho thusa batho ba bang ba nan le bothata bona ba keneng ka hare ho
0: bona tabela mabomza ngopotsa taba ile nga bona ya baby need baby need love mala tso e khitile nga o tsatsa ba ngata re bone beke tsela ka ofela ba mafelo nga beke la ba tlhalo ka headlines ne wa shapile party ya ho re ho kena gela 13 yana wa le ritsa ba putile bo Pablo DJ o ka mane ka nya izen khawa mane ba itse dikete ofela
1: mo bona ka net ID company di hlaile bo holo
0: ke yona ndere
1: bo ke tsamo seletse mo
0: ha ma ne re nane se ke qaleletse o lla ke ga o bana ya re pela ntse ya re ba pala re tsa manyalo re tsa tshelete ha ha re na le bophelo bo lokelang re bo tshe bo pholose le ha re pholose bophelo mabumbu re batho ba ba masotho wa fetse fela ga le bo ka ntse re bona mabumza fela ke tse re tla batla ba bolla pa ke tloga le bona fela go tlona mo shemana ntsa ba ngwe tsala ba ka ene
1: sure
0: ke mo check e fela

0: our beat PCFM under the group of Zahobu. Sana musician was a Mazola Mifaku into Nawe.
1: PCFM.
0: Anyway, it's a Mamma Natty. I'm a Natty Juan.
1: Oh,
0: eh.
1: Yalo. Hey, imnat ins kirin sa ota le gajin.
0: Hey,
1: le selemon sin.
0: Ish ma bumza.
1: Yeah.
0: Rabba ora pisa fam ke metu so emine fela ke blurinya ne ya bone. Ari ke tokelo na ma mi. Ke bue fela ba fete ke bone ngana be. Wena ma ora pisa fam a ona le wale lapa. Ya chankani. Lena le ditlhare tse di etsa lapeng kwano motlho mongwe ja bo ma 10 bo ma 15 bo ma 20 ke bone mongwe tshweng wa tlholetse 2 weeks tšhankaneng
1: beetsepedi
0: go tho bogela digopo o thotsa bogela digopo o thoa 2 weeks
1: okay eish
0: ma 15
1: wa bona ene a o gannana
0: le dumela mabomosa e ka lokisa ba bangata eno go bona eo
1: sebeletse e fetola bophelo ba gago eno
0: 2 weeks ya
1: sha. Emang ha sa khutlela mosebetsing.
0: Ah, ka khutlela.
1: Ka lebaka la yona.
0: Ke o tlo tshu.
1: Eh?
0: Ba tsho.
1: Wena o ka sebetsa le motho a jalo? I'm just asking. O ka mama ena mosebetsing wa hao motho a jalo?
0: Yeah, rap shop. Rap shop of.
1: Fa tlo tlo na mamelo PC fa mo wena wa mo fa diqeto. Eh, ke bone le ka baking gift leng wena ke teka Dallas. Wa mo pula Dallas.
0: Da.
1: Like
0: you got
1: dilemo tse 41.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Hey, go for
1: 2 years after stroke. What you can is getting better.
0: Nice.
1: Yeah, lena ntsatla ntsatla ntsatla ntsatla. Eh ntjena stroke ke yoki. Eh sira simomedi. Eh ya the lesson man.
0: Hey mabomza. Ke man hale hale si mabomza hale hale bika tawa.
1: Dita ba difing. Ntsa utla di stroke tse se ke bile ka ba ka batho ba bona tate ba ba bedi. Ho kila ke ha ke so ba le mme mwana ke ne mme.
0: Ola tla gona kelelo ke gona ba ka tla kelelo ba.
1: Eh bo itse wede. Ke nna le batho ba gona onka pain. Ha le batho ba bohloko. Ha ke re wa bona. Ha ke tsebe. Ke nna le batho ba hloka ngo tlwa bohloko ha le bohloko ba maikutlo. Ke nna le bo physical le gona bo mamella. Bo ya maikutlo bona ba le imela.
2: Hey, dumela. Okay, motho wa tsebiswa. As long as motho a ntse a phela a sa swa. Ke le lapa mothio. Mari ke madi. O sa tsotele na motho eno e ntse eng kapa eng e leng gore qeteletse mo bile ka mo. Lo re na ntwe eno e ntse nyempe. Mari ke madi. So, bo tla ne a be teng go ba ntse a phela. Ha re mo nke di dikepe.
1: Aha, na ile ga lena tsela pele.
0: Yeah.
2: Ana ta ibi ana ke bone malapa.
0: O bula o lantsa
2: le tumelo. Ana le tumelo o feta mothato go go go motho. Ka le la matsatsi ntla tlatswa mo le ntla tla go. So nna ya ga mo ke yeletsa.
1: Okay.
2: Ke le bua le nolo. Ana ma metsi ngala go ke mona.
1: Abu dinolo re a leboga.
0: Hai.
3: Limbaga.
0: Tate.
1: Abu di.
3: E bile rong ke
1: mme.
3: E bile rong ke mme.
1: Ka khalo itse ke nna ke tlo ba botsa na e bile jang weekend. Jolo ka o hlokometse.
3: Ah, ha ke a hlokomela le.
1: Tao.
3: Ke le tsipa.
1: O no ile ke. Ne ile ke.
3: Ha ba ke nna.
1: Le go nna ke le ba ba ke mpa ga ne. E bile ha ntle ga le bo ka o botsa utlo wena.
3: Eh, ha ke na la go botsa.
1: Ke le botsitse roll calling.
3: Oh.
1: Yeah.
3: Ke ga tsala hore re mo ne dinga nenga ne ke.
1: Okay.
3: Eh, motelo se tsalo ka go gana la pai.
1: Ntle ka go lwa lapa.
3: Ha ke go ikhethetse go ikitse tsa mabaka ai. Ai tsa mo ditokelo tsa go ha ke di ditokelo tsa ile mo matsang tsa le teng teng di di sa fella. Ee, jwale le ka mona ra di thatha ka nne. Ke rata mo mohlano tsa. Fela hei mo ting ke sa tabe ni tire. Go ntlo tswa go na o tsamaile ka mabaka a feng.
1: La tsone. Go sa tsotela na o tsamaile ka mabaka a feng. Let's say o hehla 10, 15, 20.
3: Eh, mabaka a ke re mabaka nne ke le ka wa hlalosa ke ya hore. Motho mengwe a tswa ka dipetse le tsa fela ya ba o tsedi ka mo. e le ona go tsana tsela e tshele ona le batho ba tswa nnete ya bona ho hlengwe tsa tsimbofe ha re se botsa mele tsa mabaka a masawana ka nete daba ya re ke tsa tsa fuma se go dilo mention mo tsana go tsa
1: e ya le go opo o tshoje o le motlhentse ke bua le ena re ke re nna ka mpaba ke gopo ha ke mo kenyelletse ho hang
3: e le nna ke tsoga ke mo kona ke mo kona ke reng ke sha ba ha ha ile tse tsa o ile o ka mo ka tokela
1: mm
3: e ka ne ke tsho ha nna le ke ka kopana ke ka kopana mo hlang mo hlang a tswa le teng ha le teng tle re tla ne a go tshwa ba botsa bona
1: mm
3: ke ile le sa tla re kopanya nna le se go tlile
0: Wow.
3: So,
0: hey. Shut up, let's put some allow.
1: Put some allow.
3: Hey, can I get some allow? So, can it be? Can it be?
1: Yeah.
3: You look at it, you look at it, you look at it, you look at it,
1: you
3: look at it, you look at it,
1: ke na loma ka tsa ke batho ba yang ba lo ba bona ba bona ne ke re ke tla mono
3: ke a o botsa gore na jela ha o le mo bona e le go le mmona
1: ha o mmone a o ka jola
3: ka ga ga ba ha ba le
1: mo di go se mele metse le tlhano ya o re luk makala le batho ba lo bona bana ba bona ka mae
3: e ka nne ya e ha go go le ke mo le tanga mo
1: le ka mae
3: ka mae ja mae ka go tshetsa ke le
0: ai ha o tshetsa o lo ke la tshetsa go le so mo la tshetsa o mo ja ja
3: ha e ka nne ka ba go mo mae mo go tshetsa ke re le tshetsa ne
1: blood is thicker than water
3: na ga nne ke go power ke pa ke fa pa ne le tla e ba tsama ba tsama ntho ka yo
1: yeah
3: ya go
1: ke ba ikutlo a hao e bile ra ananela
3: e ke go batla ha ile le saka se ke la re he he ha go tlhoka sele ha go sele re he he re hopo he go hopa ntse e mongwana wa sala tsa wa ha se ile
0: ba ha ja la le ba go hopa
1: tsana ona le ntai bile nya bohloko hona le batho ba itse ka re re tlameile na kong ho ba itsetsa dintho
3: e a ha ga tlameile ena ke we ke dirila ke tsana go na go fela ba ha ha ga tlameile ha ona ntse go tsamaile ke la rato a ha le yo ntse ga ntse nako khona o use that kind of
1: wow
3: e re se ga se ba lo gona batho ba tlo na tswa e mo ye re tshotang ke batho ba tlo
1: e go e hile wena o dilo fetu wa botsi bakane ya o kilare yena ha a tla ha mention ha e be batswa di ba dula ka mane ka moka ka mogogo ba dula ka mono ke ha bona yena o tla dula mentioning ha ke ha tla ha hela batswa di
0: mme o re
3: Hey, kesa ntho, kesa khoridu man ke. Ela
1: rula ga mo khobo.
3: Eh, honela. Ha pelu ye ke se ka itsa. Ha ke kwei. Ha ke
1: Motho matla ya felletse mo
4: Iriketse tsena fela a shapo wa ngwana
0: komsi komsa
4: omnati
0: ke shapo boss
4: eh
0: ya abidi wa mafola beke
4: eh abidi ha ntse ngwana mme ha ke tibe go na wena o bile monati
0: ya hey na bile mafola beke ya buimanya na malele le man
4: eh
0: no le kae
4: Ah, un puta cagabo, son dos tíos.
0: Castez. Diva Pets Banquete, ¿cómo agarras a papá de Ufero Winnie?
4: Hey, maname. Disque challenge a Scar Matisa.
0: ¿Qué? ¿Eh?
1: Bana.
4: Basquebara Matisa. ¿Yele?
0: Bana, Manaket.
4: Hampefe.
0: ¿Batu Manari Masiabo?
4: ¿Qué?
0: ¿Halera Matuagi Masiaket? ¿Dónde le dices a Ivana Matuagi?
1: Dale, ve, lo va a vacir.
4: Chuba. Ko but ibile papa di temnati e buti ha o sheba gona eh ke ile mono ka sepio ke se sepio se leng se
0: yo o buket mas
1: eh
0: o buket
1: yanga
0: two get
1: rapita rapito
0: mo ba le
1: Yeah. Kale ke o mala tala tahap.
0: Wa ba le.
1: Ketino.
0: Ora ma bona piece fa mke metso so e ro be di fela ga fela letso ga bone. Ma bedi e ma bomse. Ma mo tsomogela le. Ke ba mo tsomogela le.
1: Tsakela ka hore ke re tse reload.
0: Mo la tsanya la mo.
1: Tsakela ka hore ke tse reload ke bona ke bona ga ntse ka tsama ba.
0: Yo. Motlatsi e ntse le go etsa etse bang ka weekend
4: e re le kala ka alliance alliance ka mokirelo e ne le hantle butsi empa he ka sonta hey tsa shuba eh tsa shuba wa hopola antegiri yes chiefs e tlisa disk team empa re go tla re fumana re go tla re fumana practice entle a hole buti ka mogho tsoba seno sa Kaizer Chiefs ne se bapala ka teng believe me ho gona ene le matlama ene le dihodi ene le bantu ene le hono ntse o tshwana nna ke tshoba ka ha se maikutlo a ha ke tsebe ke tla ke maikutlo a ka ha se maikutlo a motho nna ke tshoba
1: ne le sha pua ka ofela
4: ne lo sha pua ka ofela nna ke tshoba
0: le dikwena
1: ha ke di
4: ah ha ke re bolo ha bua ka club level
1: yeah re bua ka
4: dikwena ke national team dikwena ke national team ya ke
0: oh sorry
4: now I'm talking about the club level ho na ine le bantu ne le diodi ne le nentse di go sha pua level ya ba fana ba no ba banyane e re phametse hona ho hopola bona di general ine ke ka le tshutwa ke
1: mm
4: hone etsa le jwa
1: ne ba club
4: e ne re ine re poke ya re poke so you for finding a number guy bokae elebo liki ya go ya bona kwa premier league number 2
1: sure
4: aje di ya batho ke number 1 e le go di for funny how sheba bona if siwa ke di ya batho ka di points tse kae it is less than 5 points therefore di for funny the reflection ya liki ya go na ga sale di ga sale di ga sale mogao nna ke tshobala ke re go ja go na ene le bantle le diodi ne le matlama ne ntse re to sapua fela eh nna ke tshobala motho ema ka nna hana gae nna ene re tshini ya ka e go botsa ke be ke mmotsa ke re ene le teng di general le lana yetsa e ba fala di tshini
0: jalo jalo o bona ka mo ke tsikola na tla loka na
4: eh
0: mo ke tsikola na ka loka na
4: e go bete ke le ka bua le team manager ka general manager wa team ene ya disk challenge ya Kaizer Chiefs ha ba keta ba pala age ke te ba tsana bana bo ba bona ke mdudutsi chabalala ke le betse rena o ite e mong ke mang ba ba pala first team fela bana le di limote tse o di mong ho 23 ile o majority ya bona ke under 23 ha ka la sika under 23 fela wa tsama therefore age majority ya bona ke 16 17 18 19 16 17 18 19
0: re tsoma ga toche motlatsi
4: ona le video tse ke tla o fatona te pedinyana te thagonyana tse re di entseng just go re bontse mo mamedi bona ntho re buang ka yona ke efe
0: katsikatsa a gela ngwana ka katsikatsa gela a o kata the sports mo na tle re bona ona
4: a ka la go la sela a ga mo ga ngwana mo ga bana ba le ke ma under under 17 under 18 under 19 ba se ba le
0: an advanced booty ba ndwa le tsebale ek. Ma ke tega nakong ba lo hlole ha ba ka timi e ba ngwana Afrika bo gomela hore ba sebetsang le timi e kgolo.
4: Competition e ngata. Afrika borwa competition e ngata. Ha hona mohlale tsutu go tla le compare le Afrika borwa. Afrika borwa competition e ngata. Ke ba ba kalo ba ba kae ba bapala disk challenge. Ke ba ba kae ba ba kalo ba ba developed ha ba keta e ba usiwa ka timi tse hodimo. Ba bangata. Therefore competition e ngata ha ba ne ba ka fika le sotumo ne ba ka bapala ditimi tse kgolo ka ofela ne ka ba ditaga
0: ke yona ne ba tsama tshe mong ke Chiefs ere ne ba bapala maobane ha re ka bapala o Premier League la pengono e ka nka mo hopa league
4: ha ona timi e ka e ja nna ke tlo ba
0: ke tlo tsoga ke tsoga yana mwana ga ke ke sa khutla bana ga di papa di
4: okay butino
5: Lesotho Bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane. Rekang Afrisam All-Purpose 42.5 cement ya maemo a hodimo. Le ipehe monyetleng wa ho hapa di-vouchera tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe. Dipalete tsa Afrisam All-Purpose cement, di-generator, di-voucher tsa grocery, ditofo tsa parafini, dikobo tsa basotho kapa airtime. Rekang kajeno, le kene le tlhodisano hore le be bahlodi. Afrisam, the A1 choice for Lesotho. O na le dipehelo.
6: And here's the official welcome. And it's Africa's first World Cup. Messi. Coro goes into the back of the net. It's set down the 12 goals for that with under 15 remaining. And Clement Villiers.
7: You must you like it for the Pirates.
8: Tabana! Kevin number one right back, Yama Paganini, Fred Mulu, Mutieti, Bamino, Babarata.
9: Di Papadi who PCFM.
4: Ere go le dise DJ Buti mabombo mo le wena me re wa PCFM nna ka le ditso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bow ya PCFM na di 2.8 ya mana 104.3 me ga ke manta be keng re shebe rena DJ Buti le wena mabombo e ka ba re tshwere di feng ka mona ka dipapadi ha o sheba jono kana sentse re bua ka tsona mafelo ngana be ke o ne ba pa dipapadi tsa Alliance Cup ka ba yona Alliance Challenge ka mana ka se Tsotso Stadium mo ile go tla hopola bana le tsoba tsana sa di wodi e le tsoba tsana sa LCS ile matlama ile tsoba tsana sa Dinare Football Club papa di nya pele ke mana mo ile go bona tsoba tsana sa di wodi ha se hlolwa ke tsoba tsana sa Dinare ka ntla ile nngwe o no to ntle mo no papa di nya bobedi ke mana mo le ba tsala tsoba tsana sa matlama seng ka nne tsoba tsana sa LCS mo ile go matlama ile a hlola papa di eno ka ntla ile nngwe motho a itswa ntshojolo a ipona hata papa di nya ntle mo no magaola gang ke mana lo ri ga bona tsobasana sa matlama sengana le tsobasana sa Dinare Football Club mme lo matlama ile a hlola papadi eno ka nkhailong ho no jo sena sere matlama ke bona bompudi ba selmo sena sa Alliance Challenge mme lo ba tsamaile ka chelete ka 100,000 o tla hopola hore ine le winner takes all e ka mogodi ja ba di tsamang ka teng e ma bura PCS mntle mo no ka sonta e ke mane me ile go lega bona papadi ya ne tsoba sana sa Kaizer Chiefs e disk team e neng ke naka tsoba sene sa e di fufane football club me lo re e di fufane ke bono ikile papadi ene ba ne ba sebeditsa haholo ile practice game kapo yona ile practice match me lo re Kaizer Chiefs di le tsa gifutso mane ile 1 di fofane ile 1 tsoba seno sa Kaizer Chiefs ile ga di khutla gifutsong ke mane me lo re Kaizer Chiefs development kapo yona Kaizer Chiefs ire ye ikile ke re Kaizer Chiefs development era sa tlhola papadi eno ka dinthate thago go ilengwe ka mogao re butilo
0: jale ine le phoso go mo sotu a ga fena Chiefs mo hlomong a se ka fena difofane go tlo ba bang ba kwatetse e defense Chiefs la bengwa
4: no a ke utlwe ditse gona motho go kwatetse ngo bane ha ke bua le wena tjene hona le Kaizer Chiefs Maseteng branch le sotu
0: alright
4: hona le Kaizer Chiefs Maseru branch le sotu e lori football e mmona ho tjena butsi ka go Natala mme lo re ke o tumedi tlhopa teng ka mbo o suthu e leng AmaZulu le Maritzburg United hona le batshedi ba tlhopa se Kaizer Chiefs ba Pirates ya ke
0: ya
4: elo ha hona le bakala wa wena o ka tekisa go nna ona motho yena go baneng a tsena Kaizer Chiefs empire le mosuthu ke ka mogwe lo re yena o na ba tlakateng elo re re bone batshedi ba le bangata ba neng ba supporta yona Kaizer Chiefs mafengwana a peke o no tletse ka manga open standing Kaizer Chiefs ina le defend ke bone go batshedi ba botshabelo branch ba ne ba le team Maseteng branch ne le teng Masego branch le yona ne le teng ka mogwe ditaba ditamang ka teng jole o tla bona go na bona bana ba ipoleletse go le o kae gore ba batla go supporta setlhopha sa bona se e leng gore se tlile papadi ya setswalle ka kwano kwa Lesotho ga re tswela pele fela re bontshe gore botino
0: ntshwalake re tswela pele
4: all right go na le ntukisetse ngwana nna ka mono ka tebeng go na le ntho ke sa e utlweng gantle tjena all right ga ne ke qetela fela ene ke bontsha gore a kannete ke dipapadi tse bapetse mafelongwana a beke empa tlatla ga bua ka tsona gore e nyana botshelela ga re mathega botlako fela DJ butse re bontshe gore motho a ne a ditswang Sello Jafta ya ileng a ya ka mane ka status committee mo e le gona a teka le setlhopha sana sa difofane football club Sello Jafta re mmona a bapala papadi yae le setlhopha seno sa diodi mafelongwana a beke empa ka labohlano re fumane gore Sello Jafta e ka enyewe e motlotse re tlotla re buisana le bona ba ikarabelelang bane ba status committee re utlwa gona gantlentle ditaba di eme go kae re ema tsena re bolelela gore Sello Jafta e counter seletse ke contracta selemo le setlhopha seno sa difofane football club jone tsena se re tla utlwa gona difofane e kgetha go tswela pele le yena kapo e kgaola makama kapo go e tsala jwang le yena le setlhopha seno sa difofane football club re tlatla re di sheba gore nyana botshelela ntle le mone mo ra PCFM tlatla re sheba gona o tla gopola gore dipapadi tsane tsa Classico tsane tsa boxing tse ntseng di palo tsane tsa Commonwealth mo e le gore team Lesotho e isitse dipapadi tsa boxing le tsa di
0: Cat Menta Rapita
4: ati Caprapita ke yellow bone ya PC ya 72.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz liti in the old phone
0: ya metsa ho hlaho so leader bile ho follow
4: o ne ke nyametse
0: ya ke tlo loma mo nyametse ke
4: ke le ka nyamela ho kae ditino
0: ha no tetla ho sontso phethela
4: ne ke bontsha ho tsela ke le kgetlo la pele re bona di medale ka bona le medale ya boxing ya ba go etsana dipapadi tsena tsa Commonwealth mme le go tlatla ke sheba gona e ka bana la nene e la le tsepedi ka ba hlangkane ke ile nngwe ka ba go etsana ke ile nngwe go tla tsepedi mme le go thimile sotho e khutla di Commonwealth ena le tsona di nela le tsetswa le empa ke tlatla ke sheba ngwana mme o re nyana botshelela
0: dango ket
4: dango butino
9: PCFM Sports.
10: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Messi. Oh, are you kidding? Goal goes into the back of the net. It's set down. The draw goes blank with under 15 remaining. And come on, Villiers.
7: You must say you like it for the Pirates.
11: Double now. Happy Chene, number one right back. Yama Paganilla, Raja Mulu, Mutieti, Bamino, Baba Raja.
9: Dipapadi who PCFM.
12: The mansion afternoon drive. My boom boom band, DJ Boots, Monday to Thursday, 3 to 6 p.m.

Tierra.

temas da Keiji.

0: dintlhang tsena tse e leng gore di butsi papadi tsena hemography sefemo bekeng ena e sa tsa feta ga re sheba hemography sefemo ntlha ya pele o ba buang ka yona ke ya gore dibapadi tse nyane ka nnete ba shine mafelong ana a sa tswa feta a beke ga golo bakeng sa setlhopha sa Orlando Pirates le setlhopha sa Kaizer Chiefs obane ka ka setlhopheng sa Orlando Pirates sebapadi sa gane se bitswang Cameron Danson is only 21 Cameron Danson morefisa femo le mfanane Luke Badman gowa mlane mlungu ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs o le ba di-20 morefisa femo bobedi ba bona ba apetse gantle ba ba fumana di-man of the match accolade ke morefisa femo bobedi ba bona ga ya fatone nka le setlhopha sa Milfota Kaizer Chiefs ne nka le setlhopha sa Gruger United chan nete sale ba ne ba bapala lethaka tsa bona ga ne bapala lethaka tsa bona morefisa femo jale bona ba se ba re ka odimonyana ditlhopheng tse golo ba bile le exposure nyana e fetang ya bona mme re tla bona gore na going forwata taba tsamana dika tsamaa la ding ai lo hona ntse ba mo le ka motho a tie go hona ntse ngaya a tloela a tsa ga bonye mo na final ya MTNA ke ne re le kwana Natala a tsa ga bo ntate nye o makhetse di makhauja ntse le small nya
1: oh
0: ntse le small e ya motho a tie a re feta mo ne ba re tlisa ntlha e ngwa pe o buang ka yona ke a hore di tlhopa tse keneng emane ho top 8 di bapetse hantle ka net di bapetse hantle o tshe di fapatse tseleng ho ntseng ka top 8 di bapetse hantle ba tsonga ba dike mo re fitse fema ga bona ka net he di hlola di papadi ka mogodi taba di ka teng lo tshona he ho etsa hore next weekend ena ga nge di bile e tlo tle ba an exciting weekend mo ile mo re di fapatseno ka tadi bona di nkara ka botsona go bona go na di tsamaya ka tsamo ka ofe mo re fitse fema di bapetse ba pese mane ho World Cup o sina tholisa tsepa moremi talent embata le bona ka nete di bapetse ile mo re go bona etse di bapala hantle ka papadi tseno mo re fitse fema jale di veteran bane he be o seng le khale ba le teng ka ro papadi di veteran ke bane bo ma adara mo re fitse di veteran e se ili bo ma adara ka mo go di tebala ka teng Vincent Poule o korile he ke Mariele ka se pensane sa siwelele mo re fitse fema se ba le ba go le bo Poule o matha o tsare fo hona jale o korile ka nete he raising goal aba pala le setlhopha seno sa TS Galaxy ka mogodi ditabale di ka teng jale mfanane Vincent Letswalo tjena a suka a ba mogolo wa golo 31 le ena he o tlhabile ntlha morefisi ya fema o tlame koko bafana bana ka mogodi ditabale di ka teng jale Fortune Mkineka energy is only 29 le ena o bapetse hantle morefisi ya fema le ore ya ba le jalo pula tjena 34 ke majara morefisi ya fema ka mogodi ditabale di ka teng le ga ta bona he gore na going forward na taba tsena di tsama ka tsela mofuta ofeng mo re fitse fema ha re fete ka mo tla go mo re fitse fema re fete ka mo tla go mo re fitse fema gege ba ne ba like kholo ka po ke ba ne ba hlaso ba mabala mo re fitse fema ba ile le ba le la a stop passa Richard B mo re fitse fema eleng umhlathuzi sports complex stadium aba fita ba se hlahloba ba ga ikot stadium sena se monate ba rasa monate ka mo khodi tebe ka timo re fitse fema me ba re a ile mona ga hlahloba ka fumana se monate ba ka ya pele ya go be ka tla ba dumela go ba di bapalle mona empa ka morao go tsona na go se o entse di preparation na go se le teng ba fa monyetla go etse di preparation o fela ba change venue ba pari tsa bana ba di bapalle le ba leng leleng le na lona le lu ba nna ka taba mo hore mo bo ka uno le siyo mo ba di leng di petwe ke nyana ba fumana rai kona metso ka bona ha e so ka e kena hantle fatshe mona ka nnete ke le ba re sireletsa dipapadi ha e tlotla e ba tenyana pa itseng ba fara bana ba wa ba etsa mona

0: balilinja re ha bobebe ka makgodi taba le ka teng lo re le bana le eno la umhlatshuzi mo re fitse fema le taba ka thoko ka morabe ke ya bobedi fela dipapadi le taba ka thoko ka nete ba bona hore na o onda yo ba ka e fumana ke le teng mo re fitse fema ka makgodi taba le ka teng a ene e lokile so mo le ka nna bana go enyane yo re ka bona ha ya hore na taba tsa ma ka tsama mo tofeng mo re fitse fema o bona di tlela ka tsela ne paetse mo refisha fa mo jere re ka bona o bona go tloa mono ya pele na taba di tsa ma ya ka tsela ya mo futo feng mo refisha fa Abdeslam wa du hela hela hela hela ba tsitsi ba papa di ya bolo halo a holo lo na ma pirates a go emise ntaba yena ya o lwa ale sele ale bua fela sele bua ka mogoe kang Cameron Johnson ke star a ga ba fana bana ba le bakana ba batla teng ka bona hantle skalo se ba pesa ka pore ba kenya masiba e leng gore ka nnete ba soka ba fitla hona re ka tama ka nnete ga ba khabatha nako e so e soka e fitla ya gore ka nnete ba shine ka ba bitse di star kona e sa le papari le mofela ba tsela e se le bua ka yona se ka bua le o tshwen fanelwa o sa le lebeleng ye nngware ha re stopeng yena o over hype ka mo go di tabela ka team ba re fitse fem ke re ka bona gore na taba tsa maka tla mo stopeng sho pa sa ba slona hemo refisha famo se ta striker ga tsa ba rolo ba Robert Lewandowski o ile ka bana ka MLS stopping sana sa Chicago Fire ba pa Londolo ke Mbegezeli Mbogasi refisha famo jali bile o hlabile ntlha ke bone mona Lewandowski hlabile ntlha ka ntle Lewandowski ba bona ba refisha famo ka team jali mongari Hansi Flick o re kae o bene pe sale o batla striker se leng gore ka nete ke sa boemo sa di bitso ba ne ho replacer motho e kang Robert Lewandowski a mo replace ka motho fela are yes ke a bona ka nnete go na le bapari nyana tse ka nang le tsona ka nnete are ke tla bona ka ditona le Lamine Yamal wa ka hlabela ng Thierry Godin eno a tsone se pinsane sa Newcastle United go na le Karim Adeyemi ka nnete le di option a empa I call ke batla a world class striker ka mo go di tabela ka team go lentse ba sugudisa ke yana ya Julian Alvarez ntle Alvarez se ba mantle ba ba gata holo go dilo re ba petse bona ba pala sto pa sa Birmingham City mo re fisha fema tshonya na ka bona ka mane ka England e ba ikitse ding ka ditse ba sto pa sa Barcelona jwale mfanelwa Karim Adeyemi o re kule ka mane ka sto pinsa Borussia Dortmund njena ya boemo ba di tlopa le yona ba nna ikon rale nna ke bona le go tsi mfanelwa ha mpe fela ba mo tikin ne bo deko he rale ulile ka nete ulile Hansi Flick o re Adeyemi o sana le spane se sengata se tshwanelang go etswa go yena sana le spane se sengata che bonyane e ntse le sebapadi se senyane o ntse le bonyane Karim Adeyemi a rona le mosebetsi o mongata o tlhokwang go etswa go yena ke mona se hlotho mabre fitse fem a rona le mosebetsi o mongata o tlhokwang go etswa mfane enwa gore ka nete a be bona ate ya ba ka nete o lola ka stopa sa Barcelona go e wa tloetse o tekena manyata o tekena Rashford ka tsela yane e permanent e hlebile their player mabre fitse fem a re o santsa a missa Rashford ka mo gore ditaba le ka teng mo refisha fem ale bana ba botshindo ba Barcelona mme re tabana ha ya gore na taba ena e tla tsamaya ka tsara mofeta ofeng mo refisha fem bakeng sa strikera ka bona bua gore ke nnete re na le bona bo bisiu re na le bona bo chunkara empa I kona we need a world class striker motho e reng a re mmeile mono gege jele re ka tswa nnete e sale ya ba re ya matha re ya batho jalo ale le ka mona o di hlabe mona ka lepio le tshindile motho a bitswang Rashford ya tsamana. Ha re tsetelle mo Rashford ya pele go ntsha hore se fa passa Real Madrid ka nnete he. Le ke so tso se le ntso tikira se ba. Parisana so tshwenye Rodri o tswa ka mane ka SP sa Manchester City mo Rashford ya pele wana ha ya Spain ala khetho ile na player of the tournament lo je ba ke ke ba tsinata mo Rashford ya pele but fano nete sa lotse ba keske bana Rodri yena ha pile la pile ba londone ba gae ino ha me nya ni no ka mo khodi ke ba le ka teng le batho ba gata batho ba kokanga batho ba kokanga ile bona ba ba fumana ntshotsena go ona ha eka go ona o ne pa etse mo re PCF ma tshe ka ba le nete sa le mo le mo etsa go di ha ma ba pala me ha e master ride tsola o ga fumane gao mo re PCF ka bona ba ba Rodri mentse ba molele ke isa he mo re PCF Barcelona le yona ka bona re ha ona le menyetla a ka dumela hore re dule tapoleng le ngona ka netega matla Rodri ka mo go di tabela di ka team mo re PCF le re ka bona he hore na taba di tsamaya ka tla mo fetse ofeng ka taba hore taba di tsamaya ka tla mo fetse ofeng mo re PCF ka taba bona hona di ntsha ka taba bona hore na di ntsha na o tla ya Barcelona ka go tla o stopa seno sa Madrid mo re PCF ka taba bona hore na di tsamaya ka tla mo fetse ofeng jwale engwe hape ana ke finye ne ba e mo ape ja hore Rodri ha tsana mona ka stopping mo re PCF fema ha ebe ya tsa stopping selo sa Manchester City tseo re fumanenga ke tsa hore Manchester City ba se bana le a verbal agreement e re tle ke be jwalo a verbal agreement ba buisane le so parishana sa Morocco se ba paranga mona ka stopping sa Lille mo re PCF fema e leng mfana na bitswanga Ayoub Ebouadi ana le body 18 wa Morocco ba palang hare ana dominate gatlano lena ha ya Brazil ka pari jabo kwa fatse ba pari ya pele ba fitse bana le verbal agreement le le ka tlhoka he gore na tseding di tsama ka tsara mo shopping e le go batla batse bo re he ba ka tele mo re fitse fema ba ba kwa mo Rodri e le go he mo nga di Enzo Maresca ka bana ka stopping sa Manchester City ona na o ratla kwa le se go sa e go fitse company lo di tswang Ayoub Ebouadi ka mo go di tabela ka team mo re fitse fema Jose Mourinho ene re a di scout tsa Real Madrid ba ga sala ba moshe ba mfanema for the past ka o pola season ka two seasons Jose Mourinho ona mahane a na ke batlo batho ele ngwana ntse ba butse ding tshoma ba ithuta ke batla motho ere nga pitsa mona a tsena ba ga fa monye ka gore ga hape mogope a seng ana le experience le ntse tsenga ta mo re PCF mo jere ka bona ba go nna tsa ma ka tlo mo tshofenga mo re PCF mo ha re bona mona he go kwefela wena ka mahala gore na o di bona ba mafelo nga peke o ka re tsho di bona mafelo nga peke taba di tsamela ka tlo mo tshofenga o ka qala o tsona tsena he tsa alliance challenge tsa ba petseng tsa selemo kebelo yo go tswa mo ringwe ke tsopa sa matlama ka bona hore ba hlole se tlhopha sa go tsia sa 1-0 second semi final ya ba banka Edinare hape ka 1-0 mo re fitse fema ka tshorna o di bona ka tlo mo tshofenga ke papa ya mo bani di fofane le Kaizer Chiefs e nyane e neng e le teng ka kwano ya Mbrefish FM na hinya lo sotho le tsena tse hai ka mo le tsa hai ka ina radio
1: ya radio mele
0: chapu zo
1: e wa kutwa
0: e ja utwa
1: ke ke so me
0: ke na de ke
1: ke ene e phetla ene e batlile e tshosa tshosa bana e ke manetse yarela sela sa ba haisa le tshile o tho koshe no uite e tshile ho tlo pora sa ba ho ra ha ho di sa bol a tsamaya go futa ntse re pora si ha re ataka a tsamaya re se pora sa ha re se phasa bol re tsamaya re pora se go ho ska ba le space se sentse si tsamaya sela mo
0: Le chef vous êtes.
1: Le chef on date. Ah, date, qui va le aussi comment ça va bien là. Qui va dire date. Tu vas dire que ça va comme ça comme ça si tu comme là. Quand elle veut les mains dans la city. On va aussi on va vous faire la phase de payer. Il nous mains dans la city ça sera matata dans le bana. Elle veut se faire au tamaï. Mais elle va pas au tamaï.
0: sentse ba bua le camp ya ayu bua di in case road ya tsama ha u buile motho fe ke nete o hloka boitukisa ba tsere o sona le possibility ye go le gore road ya tswe me enjoy ela bua ke morino ha re ha ke tlo ta bua di se bile je ke tse tso ho yena ka hloka ho hapa me hope ke batla motho elong gore ke a seasoned player a tla fitla mona etsa dipetuo e tlo ba thatanyana o mona ke bua di but level ya road tree o tla fitla gale o bua nnete
1: a o tla fitla gale le la ke ka tlo mo ruile ra ka ha yo yena se le motho a gale ke mo gore a sa batla ngwa go tla batla motho a tla ha ka mo le tlo batla ha fitla a go tla go di script sa yo Madrid ke mo gore o bona ngwa go tla tsaina ma tshego se le ngwa a sa tla ba bolo mo
0: e re ta bona na o tla se betsa wang ka bo dam freeze le ke maketse batho ya go kona go ka Real Madrid u mathwafela ona na kwa go ba mathwafela ya o elwa lo yetsang e be ya bana mathata belo ba tamata bo dam freeze ba tamata bo Mbappe se re ta bona fela na na di tsama lwa nga re ta bona go na ba tla se betsa bang ba stopa sa Real Madrid
1: ya wa jela ga jana o tla ipotsa go na se fa tate go ba lenga na sa getse tshe ke nnete go fa ene se ya sa getse ya ba se o tswa ka mo ga se di ka mo u ambolo kwa ka ma u ka mo na ka mo ndo ma tswa fela ka mola ke go dire ya no ba tla go ya mo mo le ngwa re ma tikiti da te shile ha se di ya ha ambolo tswa ntu ba ga ha ho re ho ha re se ba ba di se ba se ka ntse mo ape ka mo na bole lo tswa mo tu mo ka mo ka mo ndo sukuna go ha
2: tanki mwana me tanki mo tswati ha re ke ba bang ape ape mwana ka re ke ba bang ape re khono re tsi mo na ntse na re
0: radio radio
1: ela mutwa tie
0: ucha puje
1: taksa bubuga ya
0: mona ke tsela mona de fere
1: e bua le kama ka la ka mpa ka tsiba la ke tsena tsa ta ala le tsaron ka ba ma fana ba sun fetse ba re ja bu di ja mona ta ta mutsa ka ke re ja ba ja bu to afana ba sun fetse ba re ke ni mo ho to kana ke mona de ka makani ka mo
0: wa sa ila kama ka la go etela go o tetetswa na tseleng ga o le ke bona wa hlaela tsatsi la ga magala ya challenge sala o ipatile kae ba khethe enwe o bona ba fetse na first day second day o bona ba kopana matlaba
1: eh ema jaga
0: eh ne ke first game second game ke first ke semi final ke final o bone pi ya matlaba la season ila kala ka tsela e se monna ke bio tlo ha uwa but e keteletse se contest la di ke bana ba tloa pele se tsene ka ala ona ba le ba happy alliance challenge ba ba ba tse piece o bona ka ba bona te ba ka nna ba gutlela go motho mo banke le ke next season ka mogoba boneng ka teng
1: a se ya se ba go ga ona mo mojang o wa di kile gona mo bo nyang ke ke swa le se tsene na ke ma tsamo to ona ke na ntlo bona ba fana ba ha se kopo kopo ne hantle wa ka mogetho a mo tsala kopo ande ma tsheka ka nete na i bona le se ba ba liena na se ba ba tse hantle ya mokobela ke ke ya monadi ke monadi ke a ke re ke ya go re ha pa ka tsong tse ka mo
0: all right bona bona batatsa ma rang brasa ka o pitla le lukisa ka ne to pitla le lukisa a re bone ngwana di ka di ja ba ya ka nja
1: a o to mo ya mfanane wa number 14 ya o mo mfanane ko na tla ya a to luka hand di tsima magale a ko o to ba fana ke di le mfanane wa ke
0: a tlo ke se bidi a mo le mo hantle mo le mpe mai to ka mpe mo na le mo bidi mo fanele e se ya o tswa ma tsamaiso tlile last week se nya a ke go e se tlo di ya ke ma e tla o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o tla e bo le mke na go bua ina mo ka ke o kadio ding ka mana ba ga ikona mana feta feta feta ora asuma djala
1: ah asuma da moti ma djala ha ba asuma da ga se asuma da me wa bona bona mfana sukula na kuri sukula ke mata bona wa je di bantu mo se ya wa ndu di mata
0: amuna tsa
1: ga ba tsa
0: e jara mo di se pe a tsho o tle ga neto fella mo bra fi se fa mo ga di bona o na di tsama ka tla mo tsofe ma fa nga na ga e tsi pa pa and eight ebe ba ke tla u biria pedi amata ka batsa liki ka tabana gona tsama ka tla mafutha ke ma British FM ke tswile fe 605
2: ba tba ile go tla tsa to ba number 1 ba ke sama tsa tsa
0: ya mo tate ya ga ba fe ke mi tsa go fela tse tsa go fela house na quality e mo nati nati nati mjena ya mokoka ya o hlola motho a tie mokoka o gona o etsa fela ha ona le quality motho a tie o ka gona o tshintsha enwa ka yeme ha o sna quality mnate motho a tie mokoka ona o tla ba siyo di papadi tsa league ya se papadi
2: fela ke tshore bunyane ha ona ba pala ba tla le ntse ba dutse yana mono ba tla nke bang ke ba photo ba free
0: ora motho a tie re ta bona bo kama ga game tse kae ha re bone kama ga game tse se ha di batlo ba ke 5 ha bo leng after 7 games hona se bo pele tsaba se feng ye bo tlo mo no sontso ba tlo bona ha hona team e hleng ye ke mistake teng na ke fe motho a tie ke tswile hle 605
2: thank you tatela o bala go tla pape na go nyetla mabelo a PC FM le rona re tella hona mona mamedi hona mona
3: ba le ka
2: tatela o tle mabombo ma fella hona mona le rona re fella
3: hona mona
2: Arko pa losa nemabula piece FM pakete tsa mabala ba tsela le mention after down le pele tiketra pita ma boom boom Mr. Checkers 77 nagi Mr. Chuchu bye bye
3: mamiri re kopana o sadi ho reng ya boraro ya mane ho reng ya botshelela hle goodbye

0: Çayın değil, de önemli kutsalıyım. Ben parayı rübdürün. Çayın yaratatıyım. Rübdürünleri devin. Kiyo masla. İmba palo mukuri. Kiyo masla yaratatın. Amukuri bilelim nail. Bırakın. Bırakın.
1: Nere naza?
0: Satı tersin aset tersin. Hayisizki de la 16.
1: Hey.
0: Hey. Mönne gitu ve kopadil marabeyle. Lakası tuve vabal ne çayın. Klab vabal KTA. Fas kwe tlo bapal bakwena e bo ri le ne tlo kopane le MCP pa ha me kopane le Chula Vista si le so master zi tlo bapal par bai a di fati tlo bapal le skwi le
1: eh
0: eh ya mbra
1: ah tse mna ti fela ndedi naza tse mna ti fela
0: bro ketino
1: wati wa ndedi naza
0: e chipe
1: a le mantachi na bampitsi a chuchulu ndedi naza kya para number 13
0: number 30
1: yes toba sama tama sa ni ke la bobedi ba mpitsa motho a bitswa meketse sekola ho ya kwana
0: ke
1: apara number 3 yes toba sa bantu empa ke hlaka mana ka 15
0: ai se 3 yona ntse si ke 13 ke 3
1: nomoro 3 o kwa ke 13 ni tsa mana 3 ke dintso tshotsholo ka jeno e hle ke ne paetse a u lukile ndate na tsaka tla bua hape ka la boraro ngwana nne
0: a ba ke tina le bile ke nna tsheme nga ka le ne ke re ba mamme di fela go tle motho go ba den ding ke re tsatsa
1: tata na dina za tata nta tena za ri ke tshele mamme wa PCFM hey e tletse pizza e hanke ke nka e laola e ke tla bona sentse ke phuta fatse e ke tla bona sentse ke phuta fatse ha ke tshe tsena e ka o mana dingata sentse ke mathaka botla go fela ke ya ka mane ka marabeng e ke kopane le mogotsi wa ke motho a bitswang dida palapa e mafelongwana a beke ine le ha ba phethela tournament ya ne ya bona e bitswang sechaba annual sechaba tournament e le re ka nete ho sebeditswe o tla utlwa bona ho entswe ntho tse monate jwa ha ke tshe tsena ke ya matha mamelo ya PCFM ke ya ka monoka ka mono ka marabeng ke kopane le yena morabila phalafa ke bofitlha ke nneko ke mogotsi wa ka ke motho a tshwereng D license coaching license ela motswa laka ebeile a lwana ka mo ke e le kwele dikgang ka mo
2: motsore ke a mo tseba ke a dinga ya page ya tshimile o ka bona page eno e tlile ga ena boitshwaro tena ga se page e o ka bona e ka e ganwa professional
1: ore
2: ke ithutang ona ke ganwa ke
1: mang o jwang mogotsi waka
2: jaaka ga ona tsentse ga ona tsentse ka nnete e ka monnate bane
1: ga o se ntse o le o duma radio ngwana mme dumedisa basotho re tseba o shapa go na re mmerekong
2: re sebetso mme ke re gotlhe mo leng mametseng le lona teng ba mamedi ba PCFM ke a le dumedisa yo la bolo ntse mo bane o bua ntate ya mogolo a golo ke godima ge dingwe coach ena la magoma
1: a na bitse ga o sa coacha ka eng
2: ka le ngwana la mogana le le o tswang ka sempe ebile a ngwala gore mona ke tsebisa gore motho yono aka ediwa ka computer se golo ga golo tsa
1: lefatshe mogotsi wa ka tournament e ne le kgolo yane ya sechaba annual sechaba tournament e le go ile a qala kgweding tsa letsa ha June e fitlha pheletsong e ne le ha e qala tournament ena ya sechaba e nkile June, July, August e ne le ha e fitlha pheletsong nka tla maqalo a ona August e ne le ha e fitlha pheletsong jwale o re nke ka leeto leno ke tlo o fa metsotso e kabang e gobedi ka ofela jwale o di nke ka ofela go fitlheletse letsatsing la maobane
2: ka leboa haholo fela momamedi a tla utlwisise gore ka bere ka mona majara zone re a itlhopha leano la rona ke gore bana ba bapale re bolela gore dithutilo le ke tsa rona tsena tsa tseetsiwang ke komiti tsa rona tsa difa di bapala fela dikgwedi tse ka bang botlhano kore e tla be e bula September ebe October, November, December ebe fedile ebe January se wa di-playoffs ebe bana batho ba tloba ena ba bapala gate ka August kapa September mme bele gona kere ae bana ke ntho tse tlameileng go le ba dikhiphiwa bini ba bapale le gore ba tlose dikerateng kapa dinthong tse senang felelo jale setšhaba ya ba e atlegatha ga re etse tournament e tla boloka bana bana mme immediately fela ga di-playoffs di fetago fela ka April

0: ha e ka ba ya tsela nne e tle re a ita go re o tla go lo fitela le ke bu me a tsela ga ka o tsana ka nnete mo ditlopa di tsa ta tsa ika gola ka di go
1: di ka pala pa
0: o tlo le
1: okay o nonya metsi ngwana mme o nya metsi mo ile o la re ile aba ditlopa di ka gola ka di group o tla bo se o tswela pele o tswa mo
0: ile ile ditlopa tse ka ba 35 tse ke ne tse ke ile di tseng ditlopa tso tse tsa ta majara A le majara B gale e be ka ba le ko le zone ya se sabe gale ya ba ka tsatsa ka ditlopa tse ntwa di la ka tsa ho kena me ya ba ga ba ditlopa tsa tse hlambo tropong mo timposo ka tsa tse dinga pe tse hlambo ha mabote tse di tsa bo tso sa ne kelisi ke engwe ko ka nke nda dilo ma tsubudi enze ke bua le yena dile tsa o tlana jalo ya ba tena tsa tsa pele tse sere again top 16 di feta out top 16 ya ba di tlana jalo o tlo top 16 ya ba di fetela ho top 8 ile quarter final me quarter final mono wana mo mabedi o tlo tsebe hore ke teng he bo ile ba se di tla di tlo tlo ba palla magabeng mona ile ho mo re ntse di ba pallela di zone tsa teng ile hore le batho ba metseng ba ne ba bone di papadi ya ntse di ba palla bana ba hlape ba ya di papadi me ka ne di tsa se di mona top 18 teng ile ba sopa tse ka di sopa tse ka madimo e ko tsang ke nna ya ba Susan Kelly e ko tsang ke wena ya ba Matseng United e ko tsang ke tinjina ya ba Blue Bees ya ba se ka maneng youngsters ya ba
1: Siala Classic
0: so Siala Classic ya ba ba di kwena o tla ka stadi me he ke teng ke mo mokhukule wa tshamolo mo Madimo ile nya kopana le mala
1: eh
0: so sa di kelly eh ebile ke le se gone ke le ka so fa ndi jamela ke ya santeme kwana ka utlwa utlwa sa di kelly se e seng go ile ah tshikira ka funya la coach ya se seng ka re tsa tsena we tsena i ga ke thoba santeme a ga ba ka ba ka ba ke bile royo ke le go bona tsena 3-1 me ya ba se tlo ba jwalo pele re ya semi final mo ri le nga kopana le team ya teng ya mo team boss mane o tlo ke se Siala Classic a ke so bona team ya thata ka lokalo empa ya ga tla ga e ga 3-0 ya ba re a fete re ya final in ke kopana le Saudi ya ka matseng ka mona ya ba e ba dadi mo teng ri le nga qeta ile noto noto ka go le bala ya ba ba hlola ka ntate no tse pedi tsa ho nyame go go empa ne le parliament e golo ga golo mo teng batho ba ne ba le mono ha ka ba akanyetsa fela maobane fela ntse ka ka bala bo ma 5-6000 no tlile lo go bi ho batho ba ne ba tlile tsu di ma matlo go di ma maga go ba batla ho shebella ho bana ho tsosa nna mo ba ema tantang le tlile ga mwa ke le go ile tlile le ka magabeng ka monene le mpi me re ele bo a bo tsaba re tsi ditse di sponsora tsa rona le wena chat le pick up PCFM e sale le re mino ke nka nnete tsa pari ntena ke bo se ka ofela ha ka kopana nna pele mo tsetlang taba ena ke yone e tsang gore di tlopa tsena tsa majara di ka mona ka tsa ka majara e be tsona tse bona la ndi di re tsatso o bane ka mo ka go ka tournament ena bua sona ela ya di A e leng tse tla ona ka majara tournament ena e la nna tswela pele ya ba dikulo ya di-A e ntse tla ona ka majara mme le montse nana ke a tia ke a tlapanya tse nneng tse di kene mono le tsona di tla tla di ula molemo oo wa gore le tsone ntle di re kaka ntano di-A gobane tlile ke tournament e thata gagolo.
1: A ngwana mme o di beile e tlile ke a bona gore ditlhopha tse a ke go a opola gona nna ke itseng bahlankana ba team ya Tshosane Kellys ba ile ba o fa molaetsa ke go ka nna ba re a ko jetse ntate di laphalapa gore o re jele empa a tsebe gore seasoneng ena go lo e tsala tsena ka mona ka zone ya rona
0: Ee ka ne dola a tshoge bashanyana bala ba tshoga a tshe rona re itlopile empa tsa re kele tsitlo nka league le season ng ena go latela gore na ke bapetse jwang tournament ng ena tsa ne taba eno fela e ya gothatsa gobane e re e la bana taba ena ha se mphinyane dihlopha di tloa mona di tloa mona di utlwa le tsona gore a tshe ee kakakakakakata jalo bane ba kopa lefapha tse thata o apara le madimo ebe o koga madimo tsea madimo a se thimi e koge yang
1: empa ge ngwana mme ga se re ketela fela o batla goreng go ba tsietsi go di-sponsora tse ba motlhomong o ka lakatsa gore ka moso le tsona ga ke tshepe gore di kwaletswe ga ke tshepe gore o kare ae ba batlang go thusa setšhaba ga ba emelele mane setšhaba e nepaetse o kareng o bora kgwebo ba teng gobane ne ke le ka mono ke ile ka bona botle bo bokalo finaly eno le diketsala tse neng di etsala ka mono ka bona gae botle bo bokalo ka nnete ke botle fela
0: re fetola soccer to business re tlisa ka go kgwebo wa tseba gore pele ke tsa soccer mo ne ke entse ntho tse ngata empa ga ke fitlha soccer e ithutile gore ga ona moo business e ka yang mathang gagolo go feta papading ya maoto tsela ke gore batho ba tlo shebelela mo go bulegileng jele ba ba bangata ka gona publicity and visibility ya company tsa lona e tlo ba kgolo le tlo tsebagala le rekise ka gona re ne re kopatle gobane ga ebe ka letsatsi fela re ka ba letshwere ka bokelela letshwele le fetang 5000 ke o ne o bolela gore le wena o le ka kgwebo kgwebo ya gago e tla tla e gola kgwebo ya gago e tla tsebagala ga e tsona ntse o tweng ke corporate social responsibility le yona e ntse e nka karolo e golo agolo ka gona ogong re godiseng tournament ena e be golo feta thabana ntleng ya
1: mogotsi wa ka ke tla ketela ka gore fela go ina le mme ya wa mogatlo wano e le gore o re gona re sebetsana le batho ba batšha le bontate re sebetsana le bona ka kele le lengwe ba ingwetswe jale mo ba kopaneng tsena e tlhile bana le dipapadi ka moso ke tle ke bona gona ko kopanya le ena jwang e le gore banne ba fumane platform ba rute dibapadi tsa gona obane ore dibapadi tsa gona di ingwetswe mathata a teng ka malapeng ba bang ke social life ba bang ke taba tsa gore na ditšhelete jwang ba bang e tlile go thata ka lapeng a re jale ba ingwetswe dibapadi tsena ditlejale re tle re fitlhe re dule fatshe le bona re leke re bone gorena re thusanang jwang ga ntse le tshwere-tshwere ka mona ka bolong jale rona re tle re nne re thusaneng ke bua tsena gobale ke a tseba gore tse dingwe tsa dibapadi ingwetswe batshietsi le bona ba ingwetswe re tla bona gorena ngwana mme ke o fa bona jwang nakong e e tlang e le gore le bona ba nne ba tle ba fitlhe ba address-e dibapadi e setana le setšhaba kao fela
0: monana ka ke lebile o menagane bapadi tse ka bang di ingwetswe fela o ntshe tsa madimo tsa madimo di gola gantle di na le psychologist and wa utlwisisa dijapo fena setšhaba kore ga se batho o ka baga ba ingwetswe o gae sheko se sa lekele ka leboa gagolo ka nnete nakong e tlang re fumane batho ba jalo ba batlabolle ba tlabolole batho le letsweng modimo a tlonolofatse lesope le basong
1: ke itebola ngwana mme mabelo a PCFM ke ena bofitlha nekwa ke ena dikaphalapha ke mokwetlisi wa setlhoba sana sa madimo football club ka nnete o fitlhile makgaolagang ba motlegile wa bona ba fela ebile taba e ntle ebile tournament e maatla e le gore e ntse papadi tse maatla tse e le gore ke a tshepa gore e tla re ka moso ga o thue ga re eng o na le ba bangwe ba region one ne ntse ba re hei jwale kete monna ga o so ya ka marabeng jwale ya ba gaosa jwale kare nna ga ke qale ke le mosaka sa bone ke ntse ke nka karolo dipapading tsenong tsa ka mono ka marabeng ke le mosa bone kao fela ke ntse ke ya ka mono ka marabeng e le go a bona gore ga ka nnete e tlhile ga ke qale ka bona gore ntate seala le ena o teng a ga a bona gore na le ena o ikatametsa jwang mamelo ya PCFM ka moka ditaba tsane sa half past six re tlotla re buisana le bane ba re tla kena ka setlhobeng sane sa di-wody football club re kena ka setlhobeng sane sa matlama re kena ka setlhobeng sane sa LCS le ka setlhobeng sane sa dinare football club ke bona gore na ke ba fumana jwang e le go re tlotla re bua ka ditaba tsena tse etsaetseng tsane tsa alliance challenge ntle le mono ke tla boela gape ke bona gore na ke a le tipa-tipa ke ile ka mana ka setlhobeng sane sa bothabothe ka mana ka setlhobeng sane sa di Fofane Football Club ke bona gona ke buisana le bona jwang ka moga gore ba bele papadi e matla yene ya mafelo a beke mone bankane le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs re ke etse tsena ka pele ka botla go fela ke tshware masego ka letso ke tsebe go khutla
2: na o batla sekolo mo mora wa hao a ka hola a atlea le o ikutlo a le hae Queen's College Boys High School e dutse misikong ya dithaba tsa Stormberg toropong e ntle ya Komani Eastern Cape e be ba batswadi bohle o tla tseba ka boiphihlelo ba sekolo sa rona Queen's College High School e se e na le baithuti ba feta 50 ba tswang Lesotho beo e seng e le karolo ya baithuti ba dulang sekolong sekolo se fana ka lehae le mofuthu ho le lehae moo bahlankana ba atlehang dithuto menyetleng e fapaneng ya dipapadi le boiphihlelo bo matlafetseng ba setso Kopana le rona laboraro la 5 August 2026 ka hora ya botshelela mantsiboya ho kahanya in and conference center a kick for life ho ithuta ho lonyane ka menyetla eo mora wa hao a ka e una Queen's College where excellence meets opportunity

0: Confederations. Number one, le number two, ne ba pala a Champions League. Iba jwale tse nkileng top 8 le top 4 di ba pala Confederations. Kana go e ke a tseba hore Majantja ikile ba pala Champions League. Oh, Majantja ikile ba pala Confederations. Fokoti ikile ba pala Champions League. Rovers ikile ba pala Champions League. Kana go tsene ha beng ke a ne pa ile nna go e tshwana. Go bana tsene nne di hlaile tsene ile number 1 number 2 tse ding dingile ka mane ka ka mara ka mane ka top 18 le top top 4. E lo go sena seri ka nepo di vovane ine ya either Champions League king cup hona Confederations. Jole se tsoba ke se sa Kaizer Chiefs se fika se kena ka gona le Soto se tlisitse under 19 ya bona ba fika ba re hora hora ba re hora hora ha ba qeta ba itsamaela ba ikela na tshugene e reng ka level ya football ya gona le bone ka ho lokela ho qalwe kae re ke bona gona ke tsa jwang ke batla ke tshware e motho a bitswang a tidimeta o ba leile ba motlegile le yena hona le taba e le hore e thata e ka nang ya etsalla setlhopha seno sa di football club haholoholo re ke seke ka di World Football Club ke re hona le taba e thata e ka nang ya etsalla motho a bitswang Sello Jafta. Sello Jafta ba mo PCFM motla hopola baking yana e fitileng ho ile wa ba le ditaba tse le hore ba ne ba ile ka mana ka status committee. Jafta a bolela hore a ka nnete nna kontraka ka le sehlopha sena sa divovane e fitlhile pheletsong. Yala ba fitla ka mono ka ditabeng ba re mokana Jafta a ko ntse ya hao kontraka mehlodi ya ka e mpolelela hore yaba ore ai ha ke na yona setlhopha se ya mpha. Mehlodi ya ka ya boela e re yaba bontate madi ya ka mono ba re mokana Jafta tloela o bapala ke a tseba go file kontraka o na le yona ntsha kontraka ya hao o e be mono e le go jwa le re tseba o bua ditaba ya ba gore hana yona ba difofane ba ntsha kontraka ba e beya mo ba tlhaka gore mohlankana o ntse a saletswe ke selemo ka go kontraka gae le setlhopha seno sa difofane e football club. Taba ena ne ntse ke e bua le lona dibapadi le ntate Tlebere tsebo empa e le gore nako ya ka e se utlwutlile a ke sa fumane pekepeke tjena ke tla bona gore nang ke be ka molato. Taba ena ke ile ka e bua le lona dibapadi ka re dibapadi tsa rona tlohelelang ho paroletsa ha o batla ho ya setlhopheng se itseng e be jalo o ntse ore ga ona kontraka le setlhopha se itseng o tseba hantle gore e teng tseba hantle o ipeya bothateng gobane hosane e tlo gore ga re se re bona ba o beeleletse mane e be jale sentse ba bua difofane ba re hei jale difofane e tjena jale difofane e tjena o sa tsebe gore na hantlentle se bakileng taba tseno ke eng re ketse tjena ke batla ke bua le advocate mona gobane tsena tsa alliance yes nkang bua ka tsona empa he taba boholo ke gore ge nna re bua ka dietsala ditaba tse ntseng di etsala tse tjhesang gore na jale sehlopha ke seno motho ke eno o hlaile a re yena ga sana kontraka le sehlopha ga o tho e beye fatshe ga ke na yona ba hlaisa sehlopha se hlaisa kontraka ke yena o ntse a na le selemo ka go kontraka la bona gona le hlaisa dibapadi ditlhopha gampe jwang lona dibapadi bothata wa go fela o bue nnete o ntse o tseba hantle ha o na le kontraka le motho o tseba gantle o ke ba mpolelela ga o tsebe ee ntle le ga o cheata le teng ga o cheata a ke re di tlotla ditlhae ne ke batla ke bona gona ke bua le advocate ya rona ka scenario ena e qetang go e tsala ena ya setlhopha sena sa difofane football club le setlhopha sena sa nka tlhaga le mohlankane ena a bitswang Ejafta ne ke re ke tshwara le pakepeke memory ya PCFM le yena a ke mo fumane hai mogotsi wa ka banna ke ile ka mmona a dutse tlasa Royal Stentimane ka bona go mogotsi wa ka ha thaba hoha mogotsi wa ka ha thaba hoha ka tsho ka ge ke bolo e tla ba tsina tsina bolo ha o sa e tsebe ha o sena pelo ba re bolong o skatla ntle le mono mabelo wa PCFM hosane hape ge tla boela hape ge tle re bue ka ditaba tsane tse amang president ya mehleng ya setlhobasane se sa setlhobasane se bitswang Sandawana Football Club go na le setlhoba se kileng sa bitswa Sandawana Football Club jwale menyeetsi e hlaileng ke gore monga setlhoba seno e ka o sa feleletswe ke bophelo jwale re tlotla re bua le ba gaufi haholo le ena le lapa mono go utlwa gona ga e le mono se e nkile mothing ya go tsena e ka ba gona ba reng go rona ge le setšhaba e re ko fe monyetla 2121-9956+266-59956 o ka kena o le gore jwale o tlo o tsho gona wena maikutlo a gago ke a feng ka tsena tse e tsaetseng mafelo wa beke Alliance Challenge ke mane mo e leng go setlhobasane sa diodi se ile sanka setlhobasane sa sankalane setlhobasane sa dinagi e ba dinagi e mamola diodi ka ntlha e le nngwe go noto radio shapuzen matsidi
1: amonatepula
0: o monate
1: o dimosarela fale le tshogo a lefitlha mantsibeno lorale
0: a nna ke moshimane a bitswang leboantshotsholo ka jeno ke apara number 13
1: Intelligence and experience.
0: A ke tsile bona matsidi o gotsofetse ke tsela ya sehlopha sa gago nna o gotsofetse o nna le montse o lakatsa gore malome a eketse teng kapo fia
1: malome ke bona team ya e nepa e sofetalentse nepa ya ga o shebile ka mogao ka mono o shebile moshimane eno tshepile go betshwana o fetlile a gogwe bona a re bapala final re fitlha malome a surprise batho a tlhe a bapala bona ke tino era di fofane nda de bikatela
0: eh
1: ai machine ke tlense ke hana o ile ba bona ba ga ngutsa ai ke bona ba ra ntse ke ga tsela ga ke tanga ko ke bona antle maobane di fofane ne le yona under 16 ya Kaizer Chiefs ha o tsile o sa tsile o tlo anda fofane
0: o re
1: mo ra di tsai e nile dotsi ka butse ke ya bitswa dotsi ya ba palantisa tsitse go le mo di 16
0: I can't allow
1: supper from
0: a I can have a not
1: Whenever the woman makes a good ticket, you know, you get something like that. ina o jena ba ntha ka ba ba re ke ba siang ha yena ba rara ara ba tsone experience ho fela
0: ke dile matsiri
1: ba rara ka go tshipa ba ba mo bitsa se shop na ja ba ba tsona a nna tsa wa tsala ba tsela
0: lo kile matsiri
1: tsonke
0: tshino mabe ra PC FM ke matsiri ka mane ka ka mane ka matlameng radio PC dumela
1: eh a o tsogela di tsa wa le tlamana le phaegetse ka rata KTA nna o mpona o mpitse sididi godwa
0: o kwena sididi
1: a nna ke sididi le bo yo a bo ga ga nteng ke ba isa ke se ba nya yara a e khona a khona a khona ke bona go matlama ya tsaba e tlamme hotle a ka tama fama bo le ba kwa lang ke bona e tshintshile ke bona e le bolo e sidi ha hono
0: eh
1: e tsatsa botsa bona mo ga ga ya ke se ba nya yara go re ke bona ga khona a khona pastel pastel e tle pase ya motho e le batho ba palla matsa bona tsela e a khona ke batho ba bolo ntate jatsa
0: e le re o bone ka ge se tlhopa se lukile ngwana mme liki le a enka
1: ba tsama le jinda kwa ka ka ba tshe ha ona thine e sa reng ha enki ka nne le go na matsa ba ka nne ga enka le di monga
0: a o hlakile ngwana mme
1: ha ke ka wena le tshe le khosi ya nya re ka ke la ka fa no sa pele ke ke be ke tsalo tsa ba tso ba bona ke ba go tsena tsiena e ka ja di kwene e ka ye ke ke tsiena e nya le ke fa buta tsiena go re ya twa ka twa nna re ke ya check la di a tsena ya di a di tsike challenge go tswa
0: eh
1: ra ga ya tsenga nna mo kha ga tsenga le bo thanda tsiena nya le ya tsita ha holo ke le ba ba di ya go tswa ke la ka fa ka twa ka ja di kwena ke ke ipa ke ba mo tsiena go re go mang ja o tsae ke ba ga ba ga ta di bona ke tido
0: a ke ke bona ngwana mme
1: o ba pare
0: 21219956+2665995 6 o ka lahlela molaetsa e le gore ke tle ko o bale kwano e ke utlwa gona wena maikutlo a gago ke a feng radio eyandate ke bua le mang ya kokoropo
1: Azala from my Kibasu, Hala, if you didn't say that I saw a wag. If you do, look at what I think.
0: Hey,
1: you could go up a long way today. I want to waffle about Pogamora.
0: Hey,
1: you say Monday to read. That's the Kama out to read. If you were going to take a waffle and waffle that day, if you go back thinking out, go back to the old theater as well as I'm. A ba sa mntu go mile seka go go go go tlhola ding a ka papa di le tsa tsantsi mo ya ile ya di ntse ma so ya sa itse go mile di tsama taba jo e go go
0: o jo wa lo ene le kokopo
1: a ke mona a tsela go tsentse ke nna ke mona a tsentse le di
0: a ke ite bala ngwana mme 2121956+2665956 o ka kena jwale rutlo gona wena o bua ka efeng o bua ka ya Kaizer Chiefs o bua ka ya Alliance Cup o kgotsofetse o le kae sehlopha sa o bone e ka senkile shape ya mofuta ofe he ke kgotsofetse ke bone gore dinage le yona e nkile shape e fapane le oja dinaga ga o sheba memory ya PC FM selemong se fetileng sa dipapadi ka Alliance e la nna fana ka performance e ntle empa re tla bona gona e tsama jwang radio shapuzet
1: They lack experience mona le mana ba nne le ntlala empa o bona batho ba go tlile mbolo ka go ba bo di mme se mbe go tsona le bona ba go so ke yona tsela tsenga go betsa nyana tshisi yenu e kwa pane kwa pana oe di popana la gala ya kwa go go dira ka go tlhoka ba tsala ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ai ai ngwana me o bone ka re re lokela ho etsa jwang hore jwale re kwale gap re kwale gap re lokela ho etsa jwang le basotho le barati le bathasi le ba papadi ya bolo ya maoto
1: ndo ba ngwana ka go re ke di bolo ke ba ba sa ke le re tshe re tsela se ba hore a jwa ga tsela ba tshimi tsela tsa go ntse re nna le development but a di quality bolo ka on level ya go re ga ke tshoke re nyanya ha go compete ya batho ba o ke ona ke re nge pa ha no ra re ba re bua ka go bana re ke tsona tshimi tsa premium empa nna ka ka tsana ke re ke go tswa ka tsana ntho mo lengwe go kala nya bo
0: a we ketile ngwana a we ketile ngwana mme 21 1 9 9 5 6 plus 2 double 6 5 9 9 5 6 tsa Champions League. Ndale tshotolo, ndale tshotolo dumela ntate, nna ke Sori, ke khotsofetse ke team ya ka ya diodi nempa re hloka lucky fela ka alliance. Hi hi all right. Hi hole di diodi hi hole. Re ke bona gona e mong ke mang? Ke Tumelo all right. Yaane o re ke nna Tumelo ha hlalosa hore na o kae o kae. Re setse fela ka metsotso e medi 21 21 9 9 5 6 plus 2 double 6 5 9 5 6 re bona gona taba tsa gona di tsa majwang. A e tle o keta ng hopotsa. Ho no tsa ma di tlhopa tse pedi e sentse nne. Tse pedi e sentse nne. Ke a tseba Fokoti ine ba pala ine ba pala le Rovers le yona ine ba pala. Kana ko e lengwe ne ba hlaile number 1 le number 2. Kana ko eno ke a tseba le go Thori Polytechnic ne le qeta ho nyulwela ka go liki ya Vodacom Premier League kana ko e. Ke sa tsebe gona. Hana ene bitswa. Ene bitswa Vodacom Premier League. Ka ho pula gona ene bitswa. Empa he ke ka mogwele hore ditaba ditama ka teng. Belke ke ena a tshoga ntate tshotsholo dumela ntate nna ke Sori ke khotsofetse ke team ya ka re mpa re hlokile lucky fela ka alliance radio
1: radio ba bona ka bana ikhotlwentho nya di ke
0: eh
1: a ba khon bona ka team ya ne sotho e sa le ha ora team ya se jira ja team ya South Africa e le tinyo e o di
0: e te
1: tevi
0: matama energy super sport
1: e bona he ntate jo le bu whatsapp
0: Oh, no matter what you want.
1: Ah, but go by your book, I can't take a vow to give us to one. It's not, I'm sure that Tim does about Rita Matama, who will mention about my father, Matama, I have not. Now, Matama, you have a son of a boom.
0: Morao tsena ha ke ntse ke lateletela fela ke hopola go fela matlama ke ja super sport champions league le ho ja ba ile ba hlolwa ka away goals ka pa goal difference empa le morao nyana nentse di nalo ba pala ke sa tsebe gona nentse di ba pala jwang morao nyana pele ke ba ha holo holo ka dipapading empa e ngwana mme ka itebela
1: that's why ga go tsani
0: 21 21 9 9 5 6 plus 2 double 6 5 double 9 5 6 o ka kena jole re bona gona ke tlanga a le monfela re tsebo qetela radio
1: no ke sa uno le teng ka le bale ha di gopo e tontontsa mamelo di sandals ana ka soto ka mana ai le ketele ye ime no re khutse kana ni ne ba pa le pa ba pa di e tshe matso
0: e o le bale watse ba na ke matsidi
1: eh ke matsidi
0: watse ba na nkare
1: eh o ka
0: house of the team e tshwana le di gopo
1: ai
0: house of the team e tshwana le di gopo
1: bono mo funa re una ke a ntshwa se ba padi ni se nyeo
0: eh
1: ke me la lo era ntate o ga a tsena re so fisi ke go go ke go bua ka wa sena re a ke bona sena nna ndo ye bona ke a ntate di sho komola
0: lo kile matsidi
1: ba ka o batho ke le yo
0: lo kile matsidi
1: so buru a ka
0: ntate le ho le ho qala dipapadi hlase tlase mane ke ntate Chaplin a re ke ho qala dipapadi tlase hore di nepahale kete na o hlokometse na motho ya bitswang Rangkhasa ona ba pala center back fela o ne a feta motho ya bitswang Sididi alright matama e ba pala ntho e bitswang speed plus pace plus time alright ba bona di akena di akene wa di bona di akene jwale ha ke lokela ho tsamaya ka ne di tle ke a tsamaya mabedi ke a bona ho tle ho tla re ho khubedi ka ntena le ka mana ka 6200 9956 ka nete ho tle ho khubedi fela ke pinati ka toti pinati all right ke na re nkete na ho hlokometse na motho a bitswang Rangkhasa o na bapala center back fela una fita motho a bitswang Sididi na ke ikela high school di mabela PCFM nna ka re bitswa ke motlatsi Ketra Peter ke motho ya bitswang di Lebohantshotsholo ka manta tsena ha re kopane ho sane mane machine afternoon drive ko fe di khotsa di tabatsa di papadi ho renya na botshelela ke tla be ke le teng hape ke o fa lenana la di papadi ye re ke etse tsena e phiri e putsa ke mo bitsa e phiri e putsa ke le kanya ee ke phiri e putsa ha o rata fela ka metse le kanyana ya o ska na yo ka ya metse phiri e putsa ke batla ke tswe mona ke ntse tsena e le go ke tsebo tsama ke kela high school teng ye ka tla ke bona bona ke tla tshwara advocate ho sane ke ba batlile ke bona gona taba tsa gona di tsama ka mogofing empa ke ba fumana empa ke tshepa ho sane ke tla be ke na le bona ke tlo tla ke bua ka ditaba tsena ke itse ha ona le bakala gore ona le kontraka le sehlopa ibe ha o tlo a fela o ntsoge na ke na kontraka le sehlopa empa o tseba hantle gore ona le kontraka le bona taba tseno di tlotla di etsa gore jwale ho be le rotho ka wena ke a tsama ke kela high school teen ke motho a bitswang Lebohantshotsholo number 3 13 we lead and they all follow

jolo ka kamehla re lokela ho thagola kana lane re hetla mo ga o le kole ho rena ke difentse ile ntse a itsahala ha letsatsi lena ka paka khwidina ya phato e hlola matsatsi ya magago mehera mathare kena jalo mane nahing ya Niger mo ri fumana ng ho rene le kalona letsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong le mashome a tsheletseng hana ha yo ya Niger ile a fumana jalo boipuso ho bo feletseng jwale ho hlaha ho France e leng tse ileng sa tswa jalo pheletso ya puso ya bokolone le qaleho ya ho ipusa nahing eno Hamani Diori ile ba mo president wa pele wa naha eo mme a etella pele setšhaba seo he se sa tswa ipusa dilemong tsa sona tsa pele o feta mono he re kena jelo Afrika Borwa mo re fumanang hore e ne le kalona la tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong mashome ya go bedi le metso e medi 1982 mo e leng gore moitseki wa ntwa kgatlhanong le kgethololo ya morabe Afrika Borwa Chris Hani o ile a phologa ka lesobana la nale tikong ya go mo bolaya kwano mona Maseru Lesotho jale bahlasedi ba gae ba ne ba kentse jalo bomo ka koloing ya hae empa ya phatloga jalo pele Hani a fihla ho yona ho wa ileng a pholo ha sa tswa le ha e se le kotsi kapa a sena le ha e le phatsa fela mme ke engwe di ketsahalo tse e leng gore di a hopolwa ha e o tla hopola Lesotho jwalo ka nakong ena e leng gore jwale Basotho ba jamelane le gore ba tle ba lele komane Afrika Borwa hangata tse ding tsa ditaba tse hlaelwang ke gore na Afrika Borwa e santsane hopola gore na Lesotho le ile bapala karolo efeng ho e sireletsa ho ema mmoho le yona nakong yane ya kgethollo kapana ke nyane apartheid me he ha ke se ba tshubika mbo Chris Hani ke ba thobela ngore he ba ile ba hla batla kwa no mona botshabedi na henya le sotho me mo ile ngore he di teko tsa ho ba bolaya di le natsa tsona pele ka lwa letsatsi le na mo ile ngore he ile a pholo ho jolo ngore a tle a fello jolo ke bophelo ha ke re di feteletseno re kena jolo na henya Liberia mo re fumana ngore ne le ka lona letsatsi le na selemo ke sekete magolo a robong mashume a robong le metso supiling hantwa ya pele ya le high Liberia ile ya fela ka mga kapa ile ya fela ka molao jwale ka mogadi kgetho tsa bo presidente tse ding tsa Kenya Charles Taylor Puso. Ntwa yo e ne e kadile jolo ka selemo sa sekete magolo a robong mashome ya go bedi na le metse robong mme ile ya bolaya jalo batho ba ka bang dikete tse magolo a babedi 200,000 ha ba bangata ba ile ba qobelela jalo gore batle ba balehe naheng eno. A re fete re kene jalo mane DRC mo re fumanang gore e ne le karolo la tsatsi lena selemo ke sekete magolo a robong le mashome a robedi hantwa ya bobedi ya Congo ile ya qhoma Democratic Republic of Congo mme ya fetoga e nngwe ya dintwa tse bolayang ka o fetisisa go tloga jalo ntweng ya bobedi ya lefatshe ile ya tsejwa hangata e le ntwa e kgolo ya Afrika mme ile ya kenyeletsa jalo mabotho a sesole a dinaga tse mmalwa tsa Afrika ga mmogo le ditlhopha tse ngata tse e tlhometseng ke tsona tseno he mameditse e leng gore he re ne re tlhophetse tsona go mona go nalane ka jeno di re beyagantlo metsetso e gobedi re foaletse gore ena ya bosupa re tle re gatela pele mamedi ka ditaba tse dintse re o tshwaretseng tsona mme wa tseba jalo ka mehla re kena jalo go tsa matšhaba ke lekola gore na jwale ke difeng tsentseng di ipetsa pele go tsena tsa matšhaba mme he re kena gona mona Afrika Borwa mo re fumanang gore komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e re ke bonyane batho ba milione felwane supa 1.7 million ba ingodisitseng kapa ba neng ba ntšhafatsa boingodiso ba bona mafelong a na a beke fela a fetileng mme jwale e ne le letsatsi la go qetela jwale la go ingodisetsa dikgetho ditsheng tsa ngodiso tsa IEC Afrika Borwa o tla gopola e tla kena kelo dikgethong tsa magotla a metse ga moraonyana selemong sena e re re tle re di fete le tsona tseno re kena kelo ditabeng tse dingwe mo re fumanang gore paramente ya Ghana e fetisitse setshwantsho sa molao o tlo etsa gore dihwai tsa kgokgwa di ahlole jalo go tlhola tšhankane dilemo tse masimo a mabedi ga e ba di ka fetola tshebediso ya masimo a tsona ntle le tumelelo ya mmuso moporesidente John Mahama ga e suka a tekenela setshwantsho sena sa molao empa hetebelelo ke go tla tle ya se tekenele jalo molao ona o tla fa jalo masimo otlhe a kgokgwa tshireletso e kgetheileng e leng se etsang gore e betlolo ya molao go a sebedisa kapa go a sebedisetsa dintho tse dingwe ntle le tumelelo kgokgwa e tlaleoga jalo e le gore ke engwe ya ditlhagiswa tse maatla ka go fetisitsa mono nageng ya Ghana mme jwale ba leka go sireletsa tlhagiso ya kgokgwa mona mo jwale dihwai tse dingwe go bonagalang jwale di na le gore di fetoge kapa di fetogele mekgweng e meng kapa ditlhagisweng tse dingwe mme jwale ka molao ona kapa ka tshwantsho sena
ba tla hle ba lokela gore ba tle ba tsebise mmuso pele ba ka fetola jwalo go ke jwa le ba tla hle ba ba kene temong ya mofuta o mongwe itseng ke tsona tseno ge tla tswaga ntse re di beile leihlo ditaba tseno ke metsotso dilang hantle go e le shome re fa letse jelo gore ena ya bosupa ditaba tseding he ke tse supang ha ile gore mmuso wa Ghana o rera jwalo go iketsa nako ya puso ya mo president le ya ditho tsa parliament go tloga jwalo go dilemo tse nne go ya go dilemo tse hlano na hinye na ya Ghana bophelo ba parliament e ne le dilemo tse nne fela le go kamaga dilemo tse dingwe tse dintse nne go ne go bua dikgethong jwale mmuso he o na le ona morego o na gore jwale o tle o iketse nako eno ya boporesidente go tloga jelo go tsona dilemo tseno tse nne go ya go dilemo tse tlhano jwale diphetogo tse sisintsweng go feta mona gape di theola jelo dilemo tse tlhokagalang gore motho a ka emela boporesidente go tloga jelo go dilemo tse 40 go ya go dilemo tse 35 e le gore jwale go nontse sekepele sa dilemo tse e leng gore jwale motho a ka emela dikgetho tsa boporesidente ke tseno mo e leng gore jale ne di le 40 jale he ka setshwantsho sena sa molao se e leng gore go tle go ntse o sebetsana le jalo le sona di tla theolelwa jalo go dula mane go 35 mme o feta mona gape ditemana tse dingwe di supa ga e le gore go tla dumelelwa jalo baagi ba dinaga tse dingwe go kena ka paramenteng mono Aforika Borwa kapa mono Ghana go ba ditho tsa paramente mme jale ke tsona tseno ire re tle re fete pele re siwa jalo ke nako ga re tle re kene jalo mo nanageng ya Mali mo re fumanang gore tonagolo ya metlheng ya Mali Moasa Mara o kopile jalo gore go be le bonngwe poelano le kutlwelo botlhoko magareng a setšhaba ka mora gore a tle a qete jalo nako ya selemo a le tšhankaneng Mara o ile a kgothaletsa jalo baagi ba Mali go tshwarelana tonagolo yo ya metlheng e leng Moasa Mara o ile a lokololwa jalo ka moqebelo e leng ka lapele phato ka mora go qeta jalo nako ya selemo a le mono tšhankaneng ka lebaka fela la go bontsha tshetso go ditho tsa dipolotiki tsa baganyetsi tse e neng di tshwerwe mme taba ena he o ne a etsa jalo marangrang e le gore o tenne a tshwara jalo ka lebaka la go bontsha jalo tshetso ya gae marangrang a dikgokagano go ditho tseo tsa baganyetsi tse e leng gore jalo di ne di tlile ditshwerwe ya bafe o tsamelwa ke gona gore jale a tswantse a le mane ntlwanatshwana mme o ditse mono bakeng sa nako ya selemo kao fela mme ka ke mona mo e leng gore o lokolotswe mafelong ana a beke mme o supa gore baagi ba lokela gore batle ba tshwarelane mme ba be jelo le bongwe peelano e ka setana le kutlwelo botlhoko ke metso tsona jelo e dula gantle go e ka bang e lesome le metso e megago pele re fitlha mane goreng ya ka pa le shebele mse me ga go faletse gore na ya bosupa ke sentse ke sebeletsa jalo gore ke tle ke fetele jalo go Miss Falla disanyane o tla re fa jalo ditaba tse phethelang letsatsi ka mora ho mono go tla hatela pele di teng ditaba tse re tshwaretseng tsona wena itse bo nete ba gore house to pina se ala moya sa hao ke mo le ho go rela wa tseba gore tla o fa monyeta le wena go tlokene jalo go tsona tseno tseo re tlabeng go tshwaretse tsona jalo ka getso mafelong a beke tsena di be di etsa hetse mme re ke ke ra etsa phoso go tlaetsa bonnete ba gore re o fa tsona di le jwalo jalo ka ga di letsa etsa hala re ke ene re lekola gore na ke difeng ditaba tse e leng gore jwale di molemong wa gago momedi go go jalo ka tla wa di utlwa ke sentse ke sebeletse jalo gore ke tle ke fetela jalo go Miss Falla disanyane a tla re fe jalo ditaba tse e leng gore di phethela letsatsi mo ranteng ke gore nyane ya borobong e bang setswa ke na he mo metsi PCFM na lo lena ke sehlohlolong re hasa ka go tlwa ge le kwano mona Masego Avani Lesotho ka le kubile le holo la gaso la 95.6 mpa e bang le ka bo mogotlong o re fumana ho 101.1 tabase ka ke 102.9 ha maputswe o fihlela bo botshabothe ile 92.8 ka tshase nake ke 104.1 ha mafiteng ho fihlela bo quti mane ile 104.3 lo magangang ka fumana ya ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls mono he o ka tswa ho re mamela o le kae ka pakai neng ka paneng ke mogwa o bebe he o no wa magangang le re sa fitling teng e ka ba mohlomong ka ntle ho na ka pa hona le sethu mona fela ho se bakeng se tsopodinyana a go re qhwaele mono ho marangang o ka kena fela mono ho ho groom me wa kenya jalo taba yo yo ke yo bolela nyona metso tsona jalo e sentse tla ba ile shume le metso mehlano re fola letse jalo ho rena ya bosupa itse ke sa re ke a bua he ya dula hantle ho ile shume le metso mehlano re fola letse ho rena ya bosupa re fetele jalo ho Miss Falla disanyane a re ba le jalo ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ke ka puo ya sesotho.

Ke a lebole ka nyane momamedi dumela. Lekgotla le phahameng le fumane sajene le goa moepi le private Tiaho Tikiso ba le molato wa polao ya Lekgole Noko kgothatswa Makibinyane le Modise Pakela ka o ba diela ka letamong la mohale ka 2017. Bobedi mona bo tla ikopela mogaukela 28 kgweding ena. Moahlodi Moroke Mokgesi o fumane bobedi bona bo le molato go ipapisitswe le bopaki tabeng ena bo kenyeletsang go ipolela gwa moepi gore go bile le seabo go kotilweng go neng go bakwe ke ketsalo ya go thunyana borogong ba Maseru. Moepi o boetse o fumane a le molato wa polao le tshwaro e seng molaong. Tikiso yena o ile a supa sebaka seo ditopo di ileng tsa latlhelwa go sona, mme o fumane a le molato wa polao ya batho ba bararo. Qalong banna bana ba babedi ba ne ba qoswa le masole a mang a robedi a ileng a lokololwa selemong se fetileng ka lebaka la bopaki bo fokolang kgatlhanong le bona. Mokgatlo wa Basotho ba phelang le o sebetsa Aforika Borwa o ipiletsa go Aforika Borwa go sireletsa bagwebi ba melata naheng eo go latela merusu le bosodu dikgwebong tsa bona Gauteng le KwaZulu-Natal. Mookamedi wa mokgatlo wa Lerato Nkgetse o netefaditse gore bagwebi ba Basotho ba banyenyane e kapa ba seterateng kapa ba mabenkele a di-spaza ba fetang 20 ba utsweditswe le o senyetswa thepa. Nkgetse o re go sengwa ga dikgwebo tsena go ama le go pega phallo ya tšhelete e romelwang kwano gaetsie tseng gagolo nakong ena ya go qala ga temo ya letlhabula. O bile a kgothaletsa Basotho ba phelang le o sebetsa Aforika Borwa go qoba dibaka tse angweng ke merusu le go kopa lefapha la tshireletso la naga eo go sireletsa melata le go tlhagisa ba molato ka pela magotla. Lefapha la boiketlo ba batshwaruwa lekaleng la toka le molao le kene matsholong a go ruta barutwana ka botlhokwa ba thibelo ya ditlolo tsa molao le dikamano tsa batshwaruwa ba mehleng le setšhaba nakong eo ba gotlelang metseng. Motlhanka e mogolo wa lefapha Tshepo Matlosa o re mogato ona o sebedisa katamelo ya setswalle go tlhokomedisa barutwana ka diketso tse ka lebisang ditlolong tse nyane tsa molao tse kang bosodu, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le mekgwa e fapaneng ya tlhekefetso ka motabo. Matsholo ana a se a ile a tshwara dikolong tsa mathomo tsa Nyakosoba le Moshweshwe 2, mme a tla tswela pele dikolong tsa St James se phahameng sa Lesotho le iketsetseng ga dikolo di bulwa. Go sa le jalo, motlhanka e mogolo wa tlhabollo ditsing tsa tlhabollo Lesotho le fedisa setloboko o bontshitse botlhokwa ba toka ka tlhabollo go ena le go tshwara kapa o boloka bana tšhankaneng. A re le melao ya matšhaba e kgothaleletsa tlhabollo go ena le go tshwara ga ka letlhakoreng le leng seo se fokotsa tshubitlhelelano ditsing tsa tlhabollo ya batshwaruwa. Go tsa matšhaba, tlhaselo ya di-drone ya sesole sa Sudan e bolaile bonyane batho ba 35 ba neng ba tlile pitsong toropong ya Darfur le Boya. Setlhopha sa ditokelo tsa botho sa diagente se re tlhaselo ena ya maobane mantsibuya e otlile setšhaba se neng se tlile pitsong motseng wa Gara al-Zawiya o taolong ya dilwane tsa RSF. Ba boneng ka matlho ba re ke marena a mane le balaodi ba babedi ba RSF ba bolailweng tlhaselong ena. Tlhaselo ena ke ya tse dingwe tsa moraorao tse dipakeng tsa mabotho a mmuso wa Sudan le dilwane tsa RSF mo ntwa ya lehae e seng e kene selemong sa boraro. Diketekete tsa baagi di se di baleile magae ga ba setseng ba tsametswe ke mathata a ka ntlala le tlhokagalo ya dipetlele. Ga o letlhakore le seng le tswile puo ka tlhaselo ena. Ga re phetela, moporesidente wa America Donald Trump o re dipuisano tse ntšha le Iran di lebeletswe go qala ka jeno ka morago gore a etse qeto ya go emisa ditlhaselo tsa sesole kgatlhanong le naga eo. Trump o netefaditse gore dipuisano di tla tsepamisa maikutlo godima motšha wa Hormuz le go fedisa lenaneo la Iran la tlhagiso ya nuclear. Phatlhalatso ena e latela dikgwedikgwedi tsa ntwa dipakeng tsa Washington le Tehran e qadileng mafelong a Tlhakola. Ditheko tsa oli di tlalogwa di ile tsa theoa ka mora phatlhalatso ena go ya fitlha go didolara tsa Amerika tse 80 barele ka nngwe. Go sa le jalo, ba bogolong Iran ba re bakena dipakeng ba tshwere ka thata go tsosolosa moralo wa tshebetso o ileng wa etswa ka Phupjane ga ka letlhakoreng le leng Tehran e se e le gaufi le go fihlelela tumelelano le naga ya Oman mabapi le go tsamaiso ga thepa metsing a laolwang ke yona Oman. Ditaba di felela mona, mamelang tse ding gape ka Sesotho go sane go seng metsotsong e 30 ka mogagoga ya botshelo.

0: ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ofumana ba ena le diaparo tsa gale bona bo haisale ba bile ba ena le dintlatso hle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumo la kala 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
1: Amidi mi tsutsu ke mashema mabedi le metso etsheletseng ga fogaletse yolo go kaena ya botsupa ke santsana ke le hona ho hona botse o tsa magotla ke mo ile hore ho sane tebello ke hore jwale nyewe e dipakeng tsa monamodi ombatsman e ga tsana le tuna kholo mo jwale o tla hopola go ile a mathela jelo le gotle mono mo jwale a neng a hlile a batla go le gotla letlele letlele tshware jwalo ba batlang jwalo ho motlosa setulong seo sa bonamodi matsoho ho fihlela jwale nyewe ena ha e hlile e fihla jelo pheletsong mme ke mo ile go jelo nyewe ena e tla hle itswele pele ho sane tebello ke go tle itswele pele ho sane mme yona e ka pele ho ma ahludi e moholo sakwane me ke taba yeng ile hore re tla bona hore na e hlile tla fetse me ka sala mfuta ofeng re tla tswa re be ile le hlo sana ho bona hore na hlile e fella ka tsela ya mfuta ofeng o tla hopola mona ke mo ile hore jwale kontraka hae ya tshebetso mona modi ine fitile pelesong empa jwale mo ile hore jwale o ne a le kwa jwale hore tla tlose mo ke mo ile nga bontsha jwale hore ho latela jwale se hlomatiso sa samola wa motheo 10th amendment jwale he haisale hausa le matleng mohlomo jwale a tona golo ho se ho le matleng a parliament jwale ho bona hore na jwale ho tsamaisa jolo khiro ya monamodi ke mo jwala neng a hlile a kintle ha mo ile ngwana teng hore jwale ho fihlela jwale taba yo e hlile e se bitswa ka tsela e jwale ho sitse seo se le teng jwale se tla se sebetsana jwale le taba ya hore ho tle ho khiro ha itle e sebetswe itle e ntshetswe pele ke bona jwale o tla lokela go tla nna tswe a le ka officing e tla tswa antse a acta ka mono ka officing o fihlela jwalo ditaba tseo tsa hae di hlile di se diphethetswe o fihlela jwalo le nyewe ena ya hae e ka gotla jwale e hlile e se iphethetswe ke ditaba tse di ntse leng gore re ntse re tlhile re di beile jwalo leitlho le ntshotsho nyewe e nngwe he ke ya mokaleka lekgetheng e leng gore jwale mona kahlolo ya nyewe ena e re bone jwale ha e tšhetšhisetswa morao ho fitlhela ka la 24 le metso e mene kgweding yona ena ya phato e leng ka di 24 tsa yona August ke moo jwale re tla utlwa jwalo judgment ya nyewe eo ya PC mokalekale kgetheng ke tse ding tsa ditaba he tseo ke neng ke tle ke shise peipe ke fete go tsona metsotso 20 le metso e robong re fogaletse yelo gore ena ya bosupa mametse setlotlolong kwano tshebeletsong ya PCFM re he re tle re bona gore na re gatela pele ka tsela ya mofuta ofeng tle re buisana jalo le moeti wa rona wa pele go thagola le jalo lena la kajeno re ke tle ke itse tsena e le gore jwale re tle re tswele pele le moeti wa rona noko ya re dumelela jwale ha e le mona.

0: 2:09 re fa le selo go rena ya ka pa mashwa 2:09 pele re fitla mane horeng ya borobedi re re tlo hatela pele ka ditabatse o go tshwaretseng tsona mo he re tlo kena jelo ditabeng supang ha mogatlo wa basotho ba sibitsang le ho phela mane Africa bo ka kantle ona ha ke tlhekebe jalo kantle hona ha eleng migrant workers association of Lesotho o ntse jelo phatlanatso e ipiletsang ho mmuso wa Africa bo wa gore o sireletse jelo puso ya molao le ho sireletsa jelo ba hwebi ba melata le matswala a dina hatseding nakong ena e masola bo ipelaetso le boshudu dintse di etsahala ka pa dintse di tswela pele dibakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa haholoholo mane diprofenseng tsa Gauteng le KwaZulu-Natal. Jelo phatlalatsong ena mokgatlo ona o bolela gore masolo a boipelaetso a kgatlhanong jelo le melata a sa nkile mothing ya o sele ka ga jalo o se o tlhaselwa jelo melata ka disuwa mme o se bile gape go sengwa le dishopo tsa melata e jalo go ikgapela jelo thepa ya bona e leng taba yane ya looting. Ba re bjale taba yone go bonagala e se enka mothing ya o sele moo jalo ba se bile ba ipotsa gore na baitse ba diketso tsena re shebile jelo megatlo e tshwana le bo mash and mash ba eteletseng pele matsholwana na ba tlile sepheo sa bona e santsane etlile e le taba ela ya go ntsha melata e e senang ditokomane mono Aforika Borwa kapa jwale ba se ba tlile ba kene jalo diketso ba batla go igapela thepa ya melata na jale o feta mona mogato ona o kgothaletsa jalo ba bogolong Aforika Borwa go sireletsa bophelo le thepa ya batho botlhe ga ba ntse ba phethatsa jalo molao ka toka o boetse gape o tlhalosa kapa o gopotise jalo basotho le maAforika Borwa ka ditlamorago tse botlhoko tsa merosu e kgatlhanong jalo le melata ka 1998 jale ya tla re thusa go tlwisisa taba ena ka botebo ke monghadi Legatong Kgetse yena o tlhaga jalo mogatlong ona wa Migrant Workers Association of Lesotho o tla ke ya tlo tema jalo ka yona ntlha ena gore na ke ditlalao difeng tseo ba seng ba di amogetse motlhomong o tlhaga jalo go ditho tsa bona tse mane Aforika Borwa ditabeng tsena mo jwale ba reng di sedin kile mothing ya o sele wa mo jwale matsholo ana a boipelaetso a seng a tlhile a etswa ka disuwa go se o sengwa jalo dishopo tsa melata go se o igapelwa jalo le thepa jalo jalo ke maAforika Borwa kapa ke ba ipiletse mme jalo o tla tlhare a re thuse le gore na jale basotho ba ameha jwang tabeng ena kapa ba tlhile ba iphumana ba ke ne ka gago go taba ena ka tsela mofuta ofeng ke tlotla ke buisana jalo le ena ga ditaba tsa gona jalo ditlhe di dumela gona jalo tsena e re ke tle ke boela gape ke fete ka nqena ke a tshepela go dumela gore ga re gutla ditaba tsa gona jalo di tlabese di lokile.
1: A na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha na ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: America metso tso e mashima mabedi jwa le metso e medi mashwa bedi le metso me ga go pele re fihla mane horeng ya borubedi re re tle hatele pele go buisana jolo le ntate le gatong geitsi o tla jolo mo gatong wa migrant workers association of Lesotho re sentse re na le na mahaleng kwano e ntle le senyana go ntate geitsi ga go dumedise re o amela PCFM ntate
1: wana mad for mashaba se bo
0: re ele le tsigelo phatlalatso ile ntsitseng le le migrant workers association of Lesotho mo jwa le lehleng le ipiletsang ho mmuso wa Africa Borwa ho nka jolo dikhato kapa ho hlile ho latela jolo kapa ho tsenya sebetsong puso ya molao mohlo mo ha re ke tlhagile qale mona le ne le susumeditswe ke eng ho ngola jolo phatlalatso eo
1: ka ntle le bila ho sa wa met ho mo ta so tu ho se ka ntle ka rona ke ha tsong ke tlo ba ntse se ke ma ha tsong ha ba se ba tla ho tsinta di ba ke ntse se ma ho bona re tsentse ka kotlo ke tla yo re bonang match and match le ba ho se tsan le bona ke bona ba tshege ditaba ka teng ka mana ka Afrika Borwa mo ba ne mage ba tsitsilela tabo ba neng ba ebitsa rule of law ba tsitsilela taba ho restore taba ya molao ka ha rona ha bo bona mo ba neng ba re melata e bona hala ke se tutse ha bo bona le se tsa pa na e se melao tsale re tsenyile ho bona hore batho bana ba na ba neng ba itse ba bona na ha bo bona le le sa tsompe le melao yo ba etsela ba le ba bua ba bontsha sa shontse tsela re re a tshibotsa ba hore ba bona le ba kena di bakeng ka ho fapana ba utsetsa melata ba nka tsipa tsa bona ba ba intimidate jale e dile ka kotlolo le se ba ke ntse di sile ba polesa a bona a kena le bona mo bona tsela ho tswa re ntho ka nne ke tshwere re tsentse na ho re a ka nne Afrika Borwa se tsene le mo dina ha se ndi ka nanga taba ya molao wa ngwana wa motheo o hantle le taba ya tokelo tsa mantlha tsa botho le ha re bone hore na ena taba e se le bisa kae mo re bonang boitshwaro bona bo lokelang hore bo tshola ka mathe mme ke rata vele nye tsore ke bue ka mathe ya lo statement seno
0: ho fihlela ha jwale na hona le ditlalo tsa Basotho tseo le seleng di amoetse ba hlalosa gore ba angwe jwalo ke diketso tsena tsa ditlhaselo ho hla jwalo ho ba ipelaetse ba mohlomong ka ba jwale ba nkukela jwalo thepa kapa ba ho ba le ba hlokofatswa ka tsela tse ding tsitse
1: re na le ka hodimo mafina a mabedi a Basotho ba ile ba bua le rona ba re lemosa ga tsana le batho modimo re bona re le ka motho ka difatelang re nketse dithepa haholo bana ba sebetsang strateng ba di-street vendor-a le ba o tla fola ba shirile di-mouse tse itse gona ka hare ho makeišene ka o tseba fela go thusa batho ba melata tsele ba ba kenela e be ba fihla bang dithepa tseno tsa bona
0: mme Maafrika Borwa a mang a re melata e na le dikgwebo tse ka tsela tse e seng molaong mono Afrika Borwa ebile ba amoga jalo baagi kapa bona matswalelo a mono menyetla ya mesebetsi tabeng eo ka reng
1: nnete sale molao wa Afrika Borwa o hlakile gore motho wa investor-a o lokela gore atle a tlaetsa kgweba mofuta feng nka re lokela gape re ba gopotse re ba lemosa gore polomiti le Basotho ba e tshwereng le madimba gore e bitsang Lesotho exemption.

0: ba dumela dintlheng tse mmalwa. Ya pele ke ya go kena ka mono e le motho e ka ba o bula kgwebo a itshebetsa. Ya bobedi ke yona eno ya gore motho a ka hirwa a sebetsa ka Aforika Borwa. Ya boraro ke taba ya gore motho a ka phela ya ba o kena sekolo ka mono ka Aforika Borwa. E le gore ga ba bona motho yo he ba reng ke molata o butse semausi seno, ba lokela ba utlwisisa gore go na le melao eo e leng ya ketelela go ba le di-exemption e ba batho ba ketelela ba kene ditshebetsong tsa bofuta ono. E le gore ga se le gore jale ba tseba molao ya bona go tsetse bane batho ba bangwe mono e ntse e le di-spasa jalo ba tshwere ditokomane tse ba fiweng ke di-mmasepala gore beng tsa goe ba jalo. Empa bona ka ditlhong ba batla fela gore ga ba batle go bona melata e tshwere dikgwebo tse nnyane, ba lokela gore batle e le di-investor. Ke go a kena taba eo jale ba lokela gore ba utlwisisa gore na dintho tse dingwe di e be di etsala ka mabaka a feng.
1: O tlhakileng date boemong bo na o dumela gore megatlo e kang SADC mmogo le African Union go na le seabo se o lokelang gore setlhe se bapalwa kelo ke megatlo e jalo ditabeng tse ga golo mona mo o tlhalosang gore jale go bonagala tabena e seng ke le mothing ya o sele.
0: Kannete SADC le bana ba bangwe ba lokela gore ba gopotse Aforika Borwa ka boitlamo ba yona tabeng ya go protecta taba ya dipeti ya botho, taba ya protection ya human rights tsa batho botlhe across, o sa tsote le ona ke maAforika Borwa kapa ke molato. Le gore ntho eno ga ka ba e sebetsa gantle e tloetsa gore Aforika Borwa e nkele batho bana ba ntseng ba etsa diketso tsena tse tswileng taolong dikgato tsa molao, e le sesupo sa gore le ga ba ka rata go bona batho ba tlhompha kapa ba tlhompisa molao ga kalo, ga gona motho a ka odimong molao. Le gore bo SADC e thuse ka gotlhe-gotlhe bona gore Aforika Borwa e beya matsholo ana yona taolong. Ga e be ba kopa di-permiti ba reke peaceful march, ga e be jalo di seka tsa katela di ya mona moo se bonang di tlhokofatsa batho ba bangwe.
1: Ga re phetela ntate Nkgaitse, ka lesakoreng la mmuso wa Lesotho na go na le dikgato tseo le lebeletseng e le gore mmuso wa Lesotho o ka dinka go sireletsa Basotho ba phelang le go sebetsa Aforika Borwa?
0: Tshwanete sale mmuso wa Lesotho o na le responsibility golo go bona gore o create-a mesebetsi Lesotho mono. O bona gore taba welfare ya Basotho has been taken care of, e seke ra e jarisa Aforika Borwa bane ga e na obligation ya letho. Le ga o le jalo ba ntse ba lokela gore ba bue le Aforika Borwa gore ba thoma dilo ntse ne ntseng e etsagala e etsa gore e le tlontlolole. Bonana Europe e sele shebile ka leitlho le lebega ka yone jale, bonang America, mme ntho tseno ka ofela di etsa gore le tlae hampe itlhatlhobeng dintho tse ka ntse la baetapele bana ba bo matšhe-matšhe le ba bangwe ba tlise taolong. E le gore ntho tse ka ntse a se ka nne tsa etsagala gobane nnete sale ba lokela gore ba bue le bona. Empa le bona haemon go bona le maano e ba itseng ba tla etsa a tlhagisa mesebetsi gore Basotho bona bano ba ketseketseng la Aforika Borwa ba gotlhe go bonagale e le ntho tse e tsalang e seka dipuo fela kapo mego ya di-politician party.
1: Tate Nkgaitse, ka lebaka la nako re lokela gore re tle re emise monagile boile golo ntate ka sebo sa go ka jeno bosibo monate. Thank you. Re kena jalo nakong e tsheditsweng gona jalo tjena ke ba Metropolitan Lesotho jalo kaka mehla ba tseba ke mantahae santse a le teng ka kwano ka di-popsing tsa gaso me mastabi tsa majelo le baiti ba hae.

0: ke dumedise ba sotho ho hle mo baleng hona teng ba mamedi ba PCFM dumelang ke re khotso yeo e be le lona hle ge ntse re leboa le monyetlo le re fa ngona hore le re ka dumedise ba tsa lona tsa tsin lena ke na le baeti ba o ke kopang hore ka bogutshwane fela ba ithlalose na ba tswa kae jole tlegetse ba o kena ditabeng tsa rona.
1: Kalbitso ke malhlwa thokwa ke tswa ka lefapheng la marketing ke a ledumedisa ba mamedi ba PCFM ba so thudumelang ke a lebong
2: ke a lebo mme nna lebitso ke mokgetlinyane fane ke nona ke tswa metropolitan lesotho lefapheng la corporate mo teng ka nnete ke ntseng ke seetswe tema ya gore ke be business development consultant ke a lebo
0: ke a leboa mme le ntate ke na le dipotso mona tseo ke tla kopa gore ke tla ke le botsa tsona le di arabele tle di tsebe go araba gona hantle na ka mona ka se ya le moyeng ka mona na le bewa keng hulukile ka ba le tshile ske ka le botsa ke kopa fela le ke le hlalosetse ba sotho gona hantle employee benefits na keng
2: ke a le bona. The phrase employee benefits e batla e phakaletsa haholo ke ntse dintho tse ngata ka go yona empa ha re sheba from the angle ya life insurance re ka hlalosa ka hore employee benefits ke melemo eo mohiri a e rekelang basebetsi ba hae e le go ba sireletsa kgatlhanong le tahlelo ya meputso. Secondary to that e boetse ke melemo eo mohiri a e rekelang basebetsi ba hae go bontsha qenehelo le tsotello e gapatsegang maphelong a bona ka kakaretso beyond just the contractual obligation ya basic salary. Ke ka tsela eo re bonang employee benefits ka yona ga le metropolitan Lesotho.
0: Go na le tlatsetso mo mme malehlwa kapang nka agele nngwe potso le wena ntate o ka
1: botsa
0: jwale ke nka re na ha ke botsa gape na gobaneng beng ba dikgwebo kapa baokamedi ba lokela gore ba bone gore basebetsi ba bona ba na le benefite
2: ke a le bone employee benefits di botlhokwa gagoo lebaka ke leng ga le basebetsi kao fela go sa tsotele gore na o sebeletsa kgwebo e feng kapa o renka godimo ga kae tshebetsong ya gago ha fela o fumana mphuso wa kgwedi fela we are all exposed to one common risk mme risk ena ke the potential loss of income ga ka iphumana re latlhegetswe ke meputso yeo ya rona mme tahlelo ena he e ka tlisiwa ke dintho tse tharo tse re ka di lokodisang tjena ya pele ke longevity e leng go phela nako e telele ga tseba mme Mathabiso gore kontrakeng tsa rona tsa kgiro go na le dilemo tseo mohiri a di beileng e le tsa go ya phomolong taba eo e bolela gore moputso o tlo emisa ga nako eo e fitlha empa ditlhoko tsa letsatsi le tsatsi tsona tsane tse di le teng
0: ka baka o tlwa ke letsalo ko ena ga o e bua ebile ke bona o ntsheba
2: potso e be gore na gana jele mosebetsi ya jalo o tla lo phela jwang beyond lemo tse tsa gae tsa tshebetso ke a pele ya bobedi ke lefu mme e leng death nna le wena ga ka tsebe gona e be mmopi o tla ga gopolaneng empa bogolo ba rona ga na le malapa mme malapa ao a phediswa ke lekeno le re le etsang ka malapeng jele gana ga mosebetsi a ka tlhokagala ba ba setse morago ba phedisiwa ba gae bona ba tla phela jwang ke ya bobedi taba eno ya botlhokwa gago ya boraro e be ya ill health wa tseba go ba bodutu gagolo ebile go ba ditlhong ga mosebetsi a iteleletse mohiri dilemo a fana ka ditsebo tsa gae e re ga a kula kapo a lemala e be ka nnete mohiri o sa molatlha fela gerego go ba bela a sa sa kgone ba productive taba eno mme ke e nngwe ya dintho tse rereng ka nnete ka ha etla e leader to taba go bela motho na la hlo ya mo putso ha. It is one of the considerations tsa ka tla mang re di etse.
0: Okay.
2: Yeah.
0: How bua mona ditaba tsa ha ontse ke utlwa. Ke a utlwa hona le taba e ka go ka ba le di hlahiswa le ding hape. Jwale ke kopa ho botsa ntate hore o hlo tibetibe e ka ba di hlahiswa tse ka fumane yang ho arabela ditaba tsena tso ntse o bua ka tsona ke dife.
2: Ke a le bona. Ke a gola pele ke kena ho di hlahiswa.
0: Eh.
2: Ke kopa ke tle ke thadiseletse ntlenyane ya pele ka bopotsonyane ya ho ya pele.
0: Okay.
2: Ke ne ke ile ka hlalosa hore dintho tse neng tse tharo tse ke bontshitseng di ka tlisa taba ya hore e be jwale mosebetsi o lahlelwa ke moputso wa hae. Mpa leo ke lebaka le leng. Ho na le lebaka le leng la bobedi. Lebaka lena ke hore batho ba nang le ditsebo le boiphihlelo bo kgetheileng ba fokola ka hara naha. Jwale employee benefits di thusa mohiri mohiri hore a be competitive in the employment market. A atlehe ho hohela talente ena, a be a atlehe hore a ikhipe ha e se le teng mosebetsing wa hae. Jwale dintho tsena ha kaofela he ke tsona tse reng ke mabaka a tlisang bohlokwa ba ho ba le employee benefits ka mosebetsi wa hao. Jwale ha ke fetela dihlahisweng tsena tse re nang le tsona ka le Metropolitan.
0: Hey, and that.
2: Hlahiswa sa pele se ke tla batla go bua ka sona ke sehlahiswa se bitswang pension plans. E leng sehlahiswa se sireletsang basebetsi kgahlanong le ho phela ha lelele.
0: Hey, and that.
2: Okay. E leng sehlahiswa se mohiri a se sebedisang he ho sireletsa meputsana ba sebetse kgahlanong le ho phela ha lelele. Re na le matsete a dipenšele kwano Metropolitan eo mohiri a ka a rekang e le letsete kapo matsete a pension kapo provident fund. Ke kopa mohiri ha ya atle sekebe a ferekana ha ke re pension kapo provident fund. Matsete ana ha mabedi tjena a batla a tshwana haholo. Pele ho dilemo tsang tsa retirement a tshwana hantle a laolwa ke melao e tshwanang ka ga naha a na le tax treatment e tshwanang a bile a tsetelwa ka tsela e tshwanang a ntle a batla ho tshwana hantle a mpa a iphapanela fela ha a fihla dilemong tsang tsa retirement. Ka pension fund ha o fihle dilemong tsang tsa retirement jwale melao le melawana e se e re o le moji o so na le fela le access ya 1/3 ya pokeletso e entseng e le cash. Balance e salang e tlameha e le go rekela annuity e leng salary yane ya kgwedi le kgwedi. Ha ka provident funding teng ka nnete re re at any time o ka ba le access ya tšhelete e jalo e le 100% cash. Jwale a sebetsa jena kgwedi le kgwedi mohiri o tla ba ntse etsa contributions into the fund a certain percentage ya basic salary. Ebe le mosebetsi le yana ka tsela e tshwana o tla ba ntse etsa contributions into the fund a certain percentage of basic salary. Bile pokeletso eno he ha e dule mal Metropolitan go ba re itse matsete na ke ana go etelela ke. Bile ha ka dula mal Metropolitan a tla jwa ke inflation.
0: Okay.
2: Therefore matsete ana a children ha ke tla pokeletsa mo di a tsetela. Bile ka mang Metropolitan rena le matsete a subileng ka ofela e mo hira ka gathang hona gona a tsetela ditshelete tsena. Letsetseng lefe a tsheletseng a matsete yana ke matsete reng a market linked.
0: Okay.
2: Ka mantswe a mang value ya kapo boleng ba pokeletso bo bokanyolwa ha eba ditheko mane mmarakeng di le ntle kapa bo ka theoha ha eba ditheko mane mmarakeng di le tlase. Ke a market linked investment ha le jwa. Bele ga boetse rena le letsetse le leng le fi khabang ka lona ka le Metropolitan le bitswang a guaranteed fund.
0: Okay.
2: Lona lentse le ya mmarakeng empa bele gere ge tlotla go fa tshireletso gahlanong le tahlelo e ka batlang e ka tliswang ke tshebetso di mmarakeng.
0: Okay.
2: AM entse ile gona go phedisa tshebetso ya nagona e re file mba sotho ya gore ha re a hefela e bile re sireletsa ditoko tsa bona. Ke a leboga.
0: Wa tseba o tshabe nako gobane ke na le potso tse tharo tsene ke ipotsana be o ka di bua ka pele tla re tseba o fa mme malehlwa le na ka re ka ke bona ka gana le metsotso e megago ka pa mmedi e megago potso ye mo ka pele pele fela o mpo molemo o mo hiri o fumanang le hore na go baneng o ka gothaletsa basothori ba tlise ba sebetse le metropolitan a kere ha o qetella taba tsa hao o ka re ke kopang pele ya go lena ka pele ke batla sekebelatswa ka mona le sadi ya ga batse tsona le di arabe.
1: Here gore a pele di employee benefits go bane ha na le di employee benefits o gona go gohela le go boloka ba sebetse ba nang le ditsebo re ka tseba ba sotho ka ofela le ba here gore motho e mong le mong jo ka se re bontshitse o rata go sebetsa mo a tsebang gore o bolokehile e bile wa tsotellwa me ha o le mo here o na le di employee benefits tsene o bontsha gore o tsotella batho ba gago mme motho e mong le mong o tla kgatlhwa go sebeletsa company e jalo mme ka gona mohiri a nang le di-employee benefits o kgona gore a duletse talenta ya la e fumana e nang le botsebi a ba kgone le gore a ka e boloka nako e telele e nngwe gape eo e leng molemo gagolo go basebetsi ba kapa di-employee benefits ga di di teng basebetsi ba kgona go sebetsa ka boitelo gobane wa tseba gore o tsoteleye o bolokegile mme le wena o kgona go tlisetsa go mosebetsi ka boitelo botlhe bo o nang le bone mme ka gokhutshwanyane ka bontsha fela gore ga o na le di-employee benefits le productivity batla e ba e phama gagolo mme Mathabiso ona se a bontshitse gore e nngwe gape yana batla gore re arabe ke gore na gobaneng re ka kgothaletsa gore ge nke metropolitan Metropolitan Lesotho e na le boiphitlhelo ba nako e telele le botsebi bo ba nako e telele selemong sena sa 2026 Metropolitan na le lemo tse 59 e le teng tshebetsong mme o ka tla wa ikutlwela Mosotho wa heso gore na botsebi bo e seng bo le teng ga go bona ke bofeng mme sa le re ipabola ge bile re ntse re kgetsotela basotho ka go ba fa matsete ana a kapa go ba thusa ka di-employee benefits e nngwe e ntate nena nona a e ameng ganyane ke ya gore re na le ditlhaiswa tse dintse kang guaranteed fund ke metropolitan fela e ntseng e na le ditlhaiswa tse jalo mona ga o bolokile pension ya rona ke se ke tsa motlhala pension ya gao le rona wa tseba gore it's guaranteed kapa goti o na le tiisetso ya gore e tla gotla ebile e na le tswalanyana Metropolitan ke bontshitse gore ke company e seng e le teng nako e telele gagolo mme ebile re se re bontshitse gore ke mampodi wa di-insurance le pina rona e atsho so le di-platform fela tse re di sebedisang di batla e se le tsa boleng bo phameng gagolo ha o tsetetse kapa o nkile e nngwe ya di-benefits tsena tsa bahiri tsa basebetsi ho Metropolitan o tla fumana gore ka baka la boiphitlhelo bo seng re na le bona bo diripoto tse re o ka di fumanang kapa ponaletso e bang teng ke godimo gagolo o latela gore na re sebedisa dintho tsa boiphitlhelo ga kae di-claim re di patala ka nako e kgutshwanyane ho bolelang hore ha eba mohlomong ho na le kopo eo e etsang wa tseba gore o bolokehile nako e nyane fela o tla bo o arabetswe mme go kwala ge ka bontsha fela gore ho molemo gagolo Mosotho wa heso kapa mohiri gore o boloke kapa o bone gore basebetsi ba gago ba na le melemo ena e rereng ke ya basebetsi gobane ha hona mosebetsi eo e leng gore ga a tsoa o seng e be o ya mosebetsing le o sebetsa ka boitelo e be le ena ga a na tiisetso ya gore o bolokegile mme ga o le mosebetsi e ba motlhomong kapa o le mohiri e be o partnerile le Metropolitan o fa basebetsi ba gago ditlhaiswa tsena go tla ba le botsitso khampaning ya gago le batho ba tla go sebeletsa ka boitelo mme ka gona re le Metropolitan ge le go eletsa basotho gore tlogong re tlotla re phanagang le lona re sebedisane mmogo go fa basebetsi ba lona melemo ena o ka bua le rona dinomorong tsa di-2 tse 5 300 o ka boetse gape wa re followa go marangrang go o tsebe ha go lwanyane ka melemo ena ya basebetse ke a lebo
0: mele ntate ke a lebo fela ntwe ke utlwang go gore kape ke bona go re getse ya lona etletse ke utlwe ka re tsatsi lena hle ha ke a lefa toka bakeng ha ke a fa ba sotho toka bakeng sa ditaba tsa letsatsi la ka jeno mme ke ntse ke tshoke re ba sotho ba eso jolo ka ha re tseba re teng ka ha rona ha ya le sotho le ha ka ha o fihlile di ofising tseno wa re ke utlwe master jola ntletse le ba bang ba buang ka employee benefits ha ntlo ntso thubetsa ka nnete ke mampudi ke lewile
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekileng lenaneo
4: PCFM your pulse our beat.
5: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Mamedi re sentse re na le na Dr. Phamotse. Dr. Phamotse ha go dumela sero wa maelo PC FM mme.
1: Ke dumela ba mamedi ntate ba PC ho he mo ba mametseng ba le hona teng. Mme ke dumela re ntse re phetse hantle ka ofela empa ka o kgethulwa hle o ntumela go ke dumetse ma UAT madua.
0: Le buile a go lokana go ya ga o le gona tse PC FM kwano ke gola re tle tlhige kene ntleng ditabeng tsa gona Dr. Phamotse mo jwa le ge boneng o ngwe le se wa mphato wa gago Afrika Borwa Dr. Bantu Mahlatsi mo jwa le o ipiletsang go yena gore a tle a susumetse jwa le bo wa mphato wa gae gore jwa le go tle go be le dipuisano tse e leng gore jwa le di tlatlhe di lebise tharollong ya mathata a Basotho ba phelang le o sebetsa mane Afrika Borwa ke gola ga qala ditaba tsa gona Dr. Phamotse motlhomore ke re utlwa gore mabaka a susumeditseng gore o ngwe le wa mphato wa gago Afrika Borwa Dr. Mahlatsi ke afe
1: ke a leboa ntate mabaka a entseng gore re le UAT kapa ke le moetapele wa yona ke ngwalele moetapele wa UAT wa naga yane ya Afrika Borwa ya ka gara paramente ke ya kwalelang gona mohuong wa rona wa gore re tlhoka Basotho ba be le motsamao o lokolwileng pakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa baske ba batlwa di study permit baske ba batlwa di work permit mme ho be bonolo ho mosotho ho phela Afrika Borwa a sebetsa teng ka ntle le dipehelo tse ngatangata tsena tseo ma Afrika Borwa a re etsang tsona mme taba yona eo e entse hore ebe re na le UAT dinaheng tsohle hobane tumelo ya ka le tumelo ya mohua wa UAT ke hore melao e ka hara paramente e ka susumetsang hore jwale melao ya ho tshela madibohong e loke e etsa ke maparamente jwale ha re sena diparamente tse sebedisanang tse sebetsang mmoho ha ho bonolo hore o ka fetola melao e ka hara Afrika Borwa kapa maAfrika Borwa a fetola melao e ka hara Lesotho nakong eo ba batlang hore dintho kapa ba hlokang dintho tse itseng di tle di etsahale di le tlasa molao jwale ka yona ena ya immigration laws. Immigration laws ntate kapa melao ena ya ho tshela le ho tshelolla ya motsamao wa thepa le batho e etswa ke paramente mme ntho tse etsahalang ka Afrika Borwa ka Basotho hona jwale ha o re wa bua Basotho ba re ba bua baetapele ba re ba bua ho ntse thwe ae ke melao re kekeng ra re Afrika Borwa yona e fetole melao ya yona kapa ntate Ramaphosa hore ditaba tsena ke tsa molao mme melao ya naga ena e retsena mme melao nna tsebong yaka e etswa ke maparamente jwale ke mokgona ke ngweletseng moparamente wa haeso a ka mono my partner ya ka mono e le ntate Wanda gore ntate Wanda ke gona bana re sotlwa ke Afrika Borwa le Basotho ka mono ka Afrika Borwa Basotho ba sotlaile haholo empa tsela eo Basotho ba leng ka yona e a fapana le eo dinaga tse ding di leng ka yona lekebela re kopelela ya ba leetsa melao ya mofuta ona eo rona le tsebang hantle re phio ka gare go naga ya Afrika Borwa mme melao ena e lentseng le ebea ga se melao e phele yang ya gore ebe re batla di-work permit le re batla ntho tsena re sekebe ra ja matsatsi ga e phelei ntho eng gobane re ka gare go lona jalo ka leifo ga le le ka gare go ntlo mme ntho eo ke e kopang go yena kapa ke e ratang gore a etse ko re ka paramenteng ka mono a ka a eme jale a bontshe boemo ba Lesotho ka gara Afrika Borwa e le yena a le ka gara paramente ka mono gore ee Basotho bana ga ba le tena ge ba setisa le go ya dinageng tse ding rona ga ba fiketse rona mona e ba jale re se re banka ka phuthametse ge ba senyetsa dipasa ge ba jile matsatsi mme batho bana ba mofuta ona ga gona go pheleya ka tsela ene o le reng ba phele ka yona gobane jwale ba dika dikeditswe ke rona dinaga tse dingwe di betere gobane di na le mo di ka tswelang teng dinageng tse dingwe ga rona re baleleka ka mone empa bana bona gona mo ba tswelang teng ba tswela go rona mona nako ena kao fela mme ga re ba sotla taba e jalo mme o ne a qala go ikwa ga ke e tlhalosa gona taba ena e jwang a le teng mona ntate ke mo file lengwelo leno ka letsogo lengwelo lena le re a ko etse go paramente ya Afrika Borwa e ke e be le dipuisano le paramente ya Lesotho re ke re theole boemong ba baetapele ba dinaga jwale re ke re kene tabeng ya diparamente di ke di buisane taba ena e le diparamente ka dikomiti tsa paramente tse lokele ya e le gore re ke re bone gore na naga ya Lesotho ke keng ya fetola melao le ya Afrika Borwa e fetola melao yone na immigration ka kopanelo e le gore melao ena e tsebe go feta ka gara diparamente tsena tse pedi jale e tsebe go sebeletsa Basotho nthena ya gore re nne be sale re re tonagolo ga e be ena presidente ga e be ena rona re le maparamente ga re ke re ipueng ge ke re fetoleng melao e thusang setšhaba sena sa rona ka dinageng tsena tse pedi mme melao eo e se ka baka gore ke Aforika Borwa fela e tla dumela Lesotho gore Basotho ba dule ka mane ba sena ditokomane le gona ka mona ke bulehehe gore re tlo ba bulela ba dule ba sena ditokomane mesebetsi yotlhe le bona ba tla kena go yona jalo ka ga re batla go kena mesebetsing yotlhe ka mane taba ena e bue ke diparamente go lokiswe melao ka gare go diparamente tsena tse pedi jale re tle re laele baetapele e leng botonagolo le boporesidente gore rona re se re fetotse melao le maparamente dulang fatshe he le fedisane gobane ga re ntse re bua melao e ntse le jalo ke mane mo o le rona ka mona re ntse re lwana re re mmuso ga o seke wa tlola molao le ka mane maaforika bo go alana a re mmuso ga o seke wa tlola molao fela re ntse re buelela setšhaba re le maparamente re tla etsa neng melao eo so ke ne ke bua le ntate wanda ntate lengwalo leno le tsho jalo ke bontshitse dipuisano tse re bileng le tsona le ditumelelano re le dinaga tsa sadake le ditokomane tseo re ditekenetseng tsa motsamao o lokolileng wa batho le wa dithepa mme ditaba tsena re di gopoleng le gore jale naga ya Lesotho e na le tumelelano le Aforika Borwa gore go nne go tshwarwe dipuisano matona dikhabinete tsena tse pedi mebuso ene mmedi go a tšhakelanwa go nkwe nako mona matona Aforika Borwa a tlile a le mangata ka mona go tho go tlo buisanwa molomo le molomo le ba rona ba ya ka mane go lo buisanwa molomo le molomo jale empa ga o bonagale o na le phetoo ya letho dintho tsena di peta go etsala Basotho ba ntse ba shapua ka mane ba lelekisiwa kelo ka e ka ga o a e tsala letho mme ditaba tsena ga di ke di fetele ka gare go diparamente he ke yona taba ya ka hentate ya lengolo le enono
0: mona moo Dr Phamotse o tlhalosang gore taba ena ga e phelee motlhomong ya gore jwale re tlhile re ntse re na le madiboho dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi ao leng gore tlhile jale go tlhokagala ditokomane se kang dipasa jale gore motho a tla fete mmogo le ditaba tse dingwe na motlhomong ka re taba ye na ga e phelee kapa e bontsha go tlholega gwa mebuso go tlaisa kapa go batalatsa mabala bakeng sa tlhagiso ya ditokomane tseo tse tlhokagalang re shebile jelo di-work permit ba tlaisang di-work permit na ga e bontshe go tlholega ga bona ka letlhakoreng le mmuso wa Lesotho go tlaisa ditokomane tse e leng gore jale tla dumelela Basotho phela ka bolokoloi taba eo ga e bontshe go tlholega
1: bone di-work permit tse ga o ka sheba molao wa Aforika Borwa le wa Lesotho ere go na le mesebetsi e e tseditsweng Basotho fela Lesotho mo ga ke rentae Aforika Borwa mane le teng go e na le mesebetsi e e tseditsweng maAforika Borwa fela le ga o ka ba ba le passport-o melao ya teng e re o seke wa sebetsa ka mane o sena work permit wa utlwa ga o wa e batla work permit ya go sebetsa mono go thwe ke ba e fumana ga o batla go sebetsa lapeng gobane mosebetsi wa lapeng tšhelete ya teng moputso o fumanang ga se mosebetsi o tshwanetseng o fuwe molata ga o buda sepasa shopo mono go thwe ga o a lokela gore o tla ka mona ga o le investor kapo o na le o le motho wa reskill ke le ka go ke yona melao eno ntate le ga o ka ba ba le passport-o melao eno e ka mono ga e tlhojwalo e tlhojwalo ke mo kgona batho bana ba amagambe bana ba tebelang batho difemeng ba tebelang batho kae ga se gobane batho bano ba sena di-work permit gobane ba sena di-passport-o le ga baka ba ba le di-work permit tsa go sebetsa mesebetsi ya mofuta ono ba keye ba di fuwa gobane mesebetsi eno e abetse maAforika Borwa jalo ka Lesotho mona go na le mesebetsi fela e abelwang maAforika Borwa e abelwang Basotho ke molao le ga maAforika Borwa a ka ba le di-passport-o mesebetsi eno e mona ga ba tshwanela ba e sebetse ke kebe ga dumela go ba fa di-work permit ka mona ke re motho work permit o e fuwa ke naga ya ile o sebetsa go yona ntate e leng gore re na le bothata ba di-passport-o fela gape le melao ya dinaga tsena tse pedi go na le mesebetsi e sa sebetsweng ke Basotho ka mane go na le mesebetsi e sa sebetsweng ke Aforika Borwa ka mona ke maAforika Borwa ka mona ke yona mane mo kereng le ga re ka ba ga ba le di-passport-o ntse re tshwanetse gore re thusane gore melao ya rona e tle re dumelle wa utlwang tate ke nnete bothata ba di-passport bona re na le bona e le ntho e mpe ka go fetisisa ya nagae fela moo ke neng ke ditse teng ga ke mofa lengolo leno ke taba eno ya gore go na le mesebetsi e o thong basotho ba seka ba e sebetsa ka mane go na le mesebetsi eo thoma aforika bo ba seka ba e sebetsa ka mone ga ba fumane di-work permit mme mesebetsi eno e mengata gagolo ka kwana ebile basotho ba ka e sebetsa jale ke yona taba ya kantate enono ga ke re le gore mebuso ena yona ga e tlholeng e ntse e tlholeya gobane ga e ba bantse ba ba le diphutheo se sa tsweleng basotho molemo tseo ba sebedisang tšhelete ya basotho go buka dihotele go ntse o dutse mona gotho go bulelwa basotho menyetla go a buisana fela go sena ntho e fetiwang e tlile ba tlholeyang tate mebuso ya tlholeya
0: mona mo o tlhalosang gore o batla wa mphato gago a susumetse jelo paramente ya Aforika Borwa gore batle ba kenye jelo tshitshinyo ena kapa batle ba gobedi dipuisano tsena dipakeng tsa le ena lesotho jwale na ka letlhakoreng le ela lesotho teng go na le dikgato tse keileng wa dinka e ntse e le gona gore jwale go tlo nne go fitlhe go be le dipuisano dipakeng tsa diparamente tsena tse pedi
1: go jalo ntate go jalo ka gara paramente ya lesotho go na le motion e ka moo ne o rileng ga o etsa re na le ntate Gakuane o neng o bua ka ditaba tsona tsena gore na go kekeng ga ba le mokgwa gore go thewe ntho e kang commissioneng yana kapa go thewe ka maparamente ka moo ne go kobe le komitana e tlo sebetsana le ditaba tsena e teng o teng motion ono mme re bile re bontshitse gore basotho bothata ke di-work permit bothata ke di-permanent residence kapa bothata ke di-passport-o dintho tseno tse ngata tseno ntate mme ya ba le ntate magao le yena o kenya o batlang o ntse isa gona mono motion fa o fela ga diso ka ba ditlaga mono ntate wa ke gona ya lemong sa bobedi go na le ntho eno ntate ke le gore re ntse re di etsa bana ba mona ba ikgomosa ka gore ba na le dipalo ebe ba gana go kenywa speaker ga moya mono gore le yena a kwalele di-motion tse di mono wa utlwang tate
0: ga re sheba jalo di makgama kapa ditsi tse e leng gore di sentse di le teng tse e tlamaganyang dinaga tsena tse pedi kapa se e kopanya dinaga tsena tse pedi tse kang bo by national commission tsona na o kare gona go ka ba le seabo seo di se bapalang ditabeng tsa go rarolola mathata a dinaga tsena tse pedi na kapa nakare na ntse sebediswa Doctor, can you hear? How can she have a sense in a the commission? See, Gambo, it's an answer by national commission. Mohole, the talented in Ceylon, really, so to Africa, Boa, the Bonaha, the Bam Moho, Catson. You're looking here now. Now, the talented can see who Fichella Hajuale has it on at Ceylon, who look at home Quemunieta, Catson, a happy, and tell him, Meta Dim in Yellow Relicare, Lincele Hotel, you all shall see.
1: Go jalo ntate gobane ena president Wanda o mpoleletse gore ba ya tlhatlhobong mono jale ba tla be se ba ntse ba bua taba tseno ke mane mo ba ile ditlhatlhoba gona aforika borwa e sebetsa jwang le naga tse dingwe dinaga tse dingwe tsona di sebetsa jwang le yona mme taba yona ena he ulo e teka mono no ula bua beiti e gaufinyaneng yana tsena na mme ke mone mane mo ba tla be ba ya le dinaga ntate ba ile itlhatlhoba jale ke taba e ntle ena e tlabe se kena mono ntate waka se na le tsona diforamo tsena tsa boitlhatlhobo tseo dintho tsena di etsagalang go tsona fela go ya bona batho bana ba mmuso bona bana ba ntseng ba re Aforika Borwa ke mosadi bona ke mosadi ya Aforika Borwa batona jale wa utlwa mosadi ga ya go monna gae o tla ra o etsang go monna gae bane mosadi yo mandela monna fela ya ka Sesotho e le go bana ba re phoka mmuso ona wa phoka ntate o seka ba ba bua ka bona diforamong tseno tse go lokelang ya mmuso ke bona bothata gobane ba fitlha ba dia ditlhogo mono ba ja diphedi ene ba kgutla basotho ba ntse ba sotleya bana ba teng jwa le bona ntate o tele ka taba ya puso le taba ya dipuisano a se ntho tse ba di fedileng o ba tele bana ba teng ba ke bothata fela ke diphedi ene fela le go ja fela le dithendara bana ba tloele ntate ba
0: ha re ke re shebe jole taba ina ya tsitsinyo ina e ka pa di hotaletse tsena tsikeng letsang jole hore ho sebedise jole di ID ma di bohong jole jwalo le hore taba tsena tsa body study permit di hlakolo ka pa di tle ditlose ho boebe ha kae doctor ho fithela ditaba tse motho mong a ka utlwa ka re ke mosebetsi o ile hore o hile o ke ba fithela ha bonolo
1: ntate ha se mosebetsi o bonolo fela ke mosebetsi o etse ha lefatsheng mona ntho engwe le engwe le engwe e entsweng ke motho ntate nna ke le mahadiphamotse tumelo ya ka ke gore e ka e tsololwa ke ena motho ha se tlholego ntho tsena tse teng mona tse re di bonang ke ntho tse entsweng ke batho e le dikgotsetsane tse etsetswang melemo e itseng bathong ba itseng mme ke ntho tse ka fetiwang ntate nna ga ke dumele go na le ntho ke keng ya fetiwa lefatsheng mona e fela e entsweng ke motho ga ise jana re fetola tse re sa tsebe nna ditlotswe ke mang jwale ntate tsena ditlhotswe ke batho melao e etswa ke batho mme e ka fetolwa ke bone gantle gona bele mona ke bua ka molao ka gare go paramente mme Aforika morwa bane ga se UAT fela e buang ka unity ya maAforika movement wa maAforika ka gare Aforika one currency ya Aforika one passport ya Aforika ga se UAT fela e buang taba e diphathi dingata ka gare paramente ya Aforika Borwa tse buang taba e e leng gore ga e ba e fela ba e bua ka nnete go a utlwagala ba tshwanetse go fetola melao e lebisang ngwana moo ge qale ka pakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa pele gobane yona ebile ke phio ka gare Aforika Borwa fela re tseba go fetela mane ke se lokise Aforika o sa lokise mogaisane wa gago pele yena wa moAforika fela ebe go ka kopanya maAforika o sitwa go bona Aforika Borwa le Lesotho tseo e nngwe e leng phio ka gare e nngwe di kopana fela ebe go ka kopana naga tsantse dintse ka ntle ga iyo ntho eno ntate e leng go ntho e ke ikgolotsang ko gore lona maAforika Borwa ka gapagamente le re le batla unity ya maAforika fela le gateletse Basotho ka tsela e ne le ba gateletseng ka yone nna ntho o e teng ya phela jele ke batla wanda o botsa dipotso tseno ntate e leng gore ke ntho e ka e tsagalang fela e tla qala kae kae
0: fela ga o sheba Aforika Borwa Dr Phamotse nako ena kapare shebile jelo diketsagalo tse motlho mong tsa nako e fetileng na o bona e kare ke naga e ikemiseditseng o shebile baethapele ba yona go rarolola bothata bo bo amang jalo Basotho na o bone kare go na le e wile ya gore ba ke ba sebetsana le tabatsi
1: ga eyo ke mo kgona kereng ke kgolo tsa bana ba ntseng ba re African unity ba bua pan-Africanism ke kholotsa bano ba tshwanjalo ka gara paramente gobane lengwalo leo le ke lengwe letseng wanda le bua unity le bua pan-Africanism mme ka mono ka gare go Aforika Borwa ka gara paramente ka o fela boholo ba bona ba bua ntheng jale fela ga o bona ke go bua ga o bone maikemisetsofatshe gayo e leng gore ntho ena ya go bua ntho e o ntse e bua fela fatshe o sa etse fela o bua gagolo ka ganong ke ntho e batho bano ba e etsang ka moo jale ke a ikgolotsa gore a ke re le bua yona ntheng a kore leqaleng re e bone le etse e le gore maAforika a tseba ba bona gore ga ona pan-Africanism e ba buang ka yone ga e ba ga ba fetole melao ya bona ka go paramente gore e fele e latele ideology eno ya bone e le gore date ga bana yona o ile bona jale ga ke bua le wena ke go bua gagolo fela wili yona ha iso diteng ka nnete ha eba e teng ga re boneng ka go fetola melao gore melao e tsebe o buang tho ne ntse re e bua goba re na le maatla godima go fetola melao re le maparamente gompo go gane mmuso fela maparamente ya mmuso re a bone ga gane bana ba buang pan-Africanism unity of Africans ba buang passport e lengwe ga ba ke ba etse re bone ba fetole melao e tsebe to allow for this ideology
0: practically ya implementation ya di. Mohlomong wa botsang potso kapa wa tlatsetsa ditabeng tsena tsa Dr. Phamotse ke ya 2121-9956 mohole plus 266-59956 2121-9956 mohole plus 266-59956 kamana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 62009956 ke tsona tse leng hore he o ka ba ka golo ya puisano ena ka mona ka magangang ntate ntate Paseka ore ke mametse mohlomphei mme putso ya ka ko rena na ebe Dr. Phamotse o ke o shebe Traore wa Burkina Faso le General LCC ile president ya Egypt ha ba iketse nonyana ka hlamela molai bothata bo boholo ke Western style of democracy. We are too free and we can't develop a country with freedom and democracy. Basotho ha re batle ho lahla mindset wa ho ba labor reserve ya naha tse ding. Re fana ka naha ya rona hobane fela re batla ho hirwa, re disitse makgowa, re disitse makgowa, re be mekitsikitsi. Okay, ka hona ke ka hona re le naha e nyatse hantjena. Ke maikutlo a ntate Paseka. Ere ke tle ke nkele ana ntate Letshwaga ka kwadi ngore ke mametse Dr. Phamotse putso ya ka gore na ebe ya kareng ka monahano o reng ha se ma Afrika Borwa ohle a keneng matsholong ae wanyame matsholong ae a boipelaetso ke lekulwana la merabe e thehilweng le ho hodiswa ka kgethollo eo eo ba e jeleng lefa ho boradikoloni empa ka hodimo e le ho se natse boitelo le sehlabelo se entsweng ke Afrika letong la dilemo boitsekong ba tokoloho ke kgola ho kena jwalo tabeng ya ntate re buile ntateng kgese pele mona wa migrant Workers Association of Lesotho ke a boke utlwa polone putso ena ya haihlile e tobile ena ka ho utlwa me mahadi ke mo mametse o hloka a ka fuye monyetla a ka re thuse. Okay, ke ntate Sitwell ke maikutlo hae 2121-9956 mohole plus 266-59956 doctor a ko kena ho tsena tse re seng re di thotse ka mona ka WhatsApp.
1: Hele, o tla go utswa ha so doc ha go tsena ho tsena. Le fela hore hona le mo itsena motho a tle ho itsena e be ha re no yena tsa ka tsamela mmilai a bua le ka siji le ntho le go kina fase.
0: Eh o re na ebe o ke shebe na o ko shebe Traore wa Burkina Faso le General LCC president ya Egypt na ha ba iketse nonyana ka hlamela molao ke le hore bothata bo boholo ke Western style of democracy. Hore we are not free and we can't develop a country with freedom and democracy. Hore Basotho ha re batle ho lahla mindset wa ho ba labor reserve ya naha tse ding. Re fana ka naha ya rona hobane fela re batla ho hirwa, re disetse makgowa, re be mekitsikitsi. Hore ka hona re le naha ke ka hona re le naha e nyatse hantjena.
1: Le khale sona ya rona ya re hanelana ke
0: e tlile ha utlwahale
1: e hana tu ha ke tsena can you change your position tsela ya tsela ke ba itseng tsabelo ba ka studio ka pa we panic. I don't know what you are going to do tsela e tsile e etsa mphimo tsela e hanang ho o bua ho hang
0: e re ke fetule mohala ke gola ke mohala o nne ke ntse go sebedisa na jwa.
1: Ee
0: ga re ja utlwa hanyana ke tsena bo ye me ka pele tsala. Ke tsena. Ke tsena mo halona ke le sukudisa.
1: Ya go fetu.
0: Hona bile tshe utlwa.
1: Ya ja utlwa ne
0: tshe. Ke potso ena ine re ke mametse Dr. Mahadi yena o bua ka hore na Burkina Faso le Egypt ba itapele ba teng ka di president tsa teng o re ha ba iketse no nyana ka hlamela molai yo le hore Basotho ha re batle ho lahla mindset wa ho ba labor reserve ya naha tse ding. O re fana ka naha ya rona ho bane fela re batla ho hirwa. Re disetse magoa, re be mekitsikitsi. O re ke ka hona re le naha e nyatse hantsina. Re ke tle be se ke kopanya le tsena tse ding. Ke theholetsa Dr. Phamotse ka bo hato bona bo abonkileng ke chaplain
1: e go tsosa go ha pe ha o ka jetelo mona gore

0: bua nnete ntate mono ha ba o tshoba le hobane nnete e salang e tle re le naha ka tsanetse gore re leke ho leba ho itjareng ho feta ho hiwa ke yona ke kgolang thentseng ke e bolela ka nnete gore rona ba UAT ke yona taba e re e feletseng pedi eno ebile re sentse re e kadite gobane ha ba re sentse re ruta batho manyolo gore ba iketsetse manyolo a na a didumeletsane mme re se re gatetse pele gagolo go qetelela re ka ba le yona fene ya ona manyolo ano kapa warehouse ya manyolo ano ntate wa ka gore basotho batle ba tsele go iphedisa le mokedikedi ntho engwe le ngwe e lengwe re ya gona mono ga se ka ntho tseno fela re nthong tse ngata gagolo mme di-partnership e re bang le yona re na le partnership rona ba UAT e seng partnership ya ka lo sebedisano mmogo le ba gwedi ba ikemetseng ba Russia gobane Russia e le naga re e ratela yona go kgaonwa gore e ke ke ba nna ya o fepa e tla o thusa go ithuta gore na wena o ka iphepa ja nako e telele ga se le batho ba rata go dia ka ganaga tsa batho ba bangwe ba tlile ba rata go thusana fela gore dinaga kao fela tseo ba sebetsang le tsone e be tsa batho ba boiphediso mme bona batho bano ba ba bolelang e tlile ba na le tshebedisano mmogo le naga eno ya Russia mme nna ke a ba rata e tlile ke batho bao nka sebetsang le bona gagolo mme ga ke na bothata bo jalo jalo ka ga ke sentse ke na le tshebedisano mmogo le ba gwedi ba ikemetseng ba Russia ga ke na bothata ba go sebetsa le bontate ba
1: mamedi metsotso e mashome a mabedi pele re fitlha mane goreng ya borobong 21219956 mmogo le +26659956 ke nomore o tlatlhe o e sebedisa go tlo kena jalo ditabeng tsena tsa rona ka mane ka WhatsApp ke 6200 9956 re neng ke mamedi o teng mogaleng kwane

0: sa gamogela. A ka tseba gore a gaole makama a e Afrika Borwa e nkile metsi a gona. Go dula fatshe go ko bue ka thata ka gore. Go nnete bua sala ga ga rate go phela Aforika Borwa le go fedišwa ke yone. Re na le mobu, re na le digagang tsotlhe, ditemane tsa gone ke di ka re phedisa. Ga gologolo metsi. Re kopa go o gata gore o kwa bone o beele batho bana fatsa.
1: O tlhakile mme ke lebile ke mme ma bonang 21212 1 9 5 6 mogole plus 266 599 56 ke nomoro ya mohala mme ma bonang gore na ha ba ka ba o kgetha o re na o ka tseba go gaola maqhama a Afrika Borwa Lesotho gagololo ntlheng ena ya metsi mo Afrika Borwa gore Afrika Borwa e nka metsi a Basotho.
2: Ke a leboga ntate. Ka nnete ke se ke ya kareleditse ga ke re melao e ntsweng ke batho le ditumelelano tse ntsweng ke batho ga gona motlha o leng thata gore di ka tlhatlhojwa tsa etswa ka mokgwa o mongwe. Ga gona motlha o leng thata gore go ka ba jalo. Ditumelelano tse ntsweng ke Afrika Borwa le Lesotho ga gona bothata ba gore ditumelelano tseno di ka shejwa botlha. Ga ke bo utlwe bothata bo jalo ntle le gore ke gore na batho ba lekang go etsa taba eno e be ba latela metlha e feng le gore na ba tiisa ga ka kang ka ganong ga ba bua gore ditaba tsena di fela di etsagale mme le diketso tsa bona na ke di feng e le gore ke ntho e nngwe le e nngwe e ntsweng ke motho ditumelelano tseo batho ba keneng go tsona di a tlhatlhojwa.
1: Daddy. Okay.
2: Mme ke a tepisa gore Basotho ga ba ka ba mpha menwana ya bona ka nako eno ya 2028 ga e ba ke tsebile go ya Russia ntate moo batho ba tshabang go ya teng ya ba ke ta ke na le tshebedisano mmogo e ntseng e etsagala ka mona gore na mmuso wa rata kapa ga o rate tshebedisano mmogo eno e teng gobane e molaong ga ona moo ke tlotseng molao teng mme ga e ba ke ntse ke tseba go fa Basotho manyolo a dinolobetsane gona jale gore ba tsebe go iketsetsa ka gare go metse le metsana ya bona ba itemele ba tloele ba tlhomphei le manyalo a bona a na o ba ba sokodisang.

0: ka ona ba khane ka masimo a bona ba tsebe go iphidisa taba ye ke ntse ke yetsa ha ba ke tseba go supporta dipapadi ke di sponsora le sutho lohle se direke se seng le se seng di divise mme dipapadi tse di ha golo ha kana kana e le nalaneng ya le sutho ntse se itsagale ha isale ha hona ntho ke ke ga itse ha ba ke tseba go ngwalla wanda masatsi ke ha re go parliament ya Afrika Borwa
1: Dr. Pamotsi
0: ema ka maotuka mono o bona na re ke ke nga etsa go mela o setuwe ditaba tsena ke di sebeletsa mo lemong wa basotho ke se puso e le gore ha le mphile matla le basotho ha ke bone gore na jwa le ile ke tlabe ke nyebella go bane ke ithepetlisa go bane ditaba tsohle tseo basotho ba buang ka tsona ge ta dula fatshe re di sebedisane jwale ke matheka sekaja gore di etsa hale boemong bo nna ke tla beng ke le go bona e leng gore tate ke ya ba tshepisa basotho ga ke bapa le ka bona ba bona sentse ke feletsa ditaba tseno gona jwale
1: ga le bona tate mamedi dumela
2: ndalelanyana
1: tindo ga le bona tate o tshwere nako e telele
2: ke a fepa mme madi o utlwa antle banna ebe o jalo mme madi wa utlwa
0: ee gona jena jale ke a utlwa o gona jale ge ke a utlwa
2: ke a le bo nne se ina lo sudisa nda telekanya ne jwale iwe di kutso ba bona di ke hantle mo nga tso ke le wa di le wa taba tena sa hao di ntatiti di tabitse de betaka ne me ma di ne ke batla go botsa fela gore na o ka rata go di tsetsa mo go re paramente ya le somere mo tumong ha ya tsa ba mo di mo le ba sotho ya le ha ya di khethu ke le ke tshintse hobane mathata ohle a basotho e ba lang ka ona ga ke se utlwe mathata ano a bua pakamente mono le yona ene ya o lelekisa basotho south africa mane ga e bue kapo go obane bogolo re na le mapakamente a tshwereng di-I D tsa south africa jale ba ganana le go tlatsana le taba eo ya gore south africa e tlwele o lelekisa basotho haolo ga bile ba lebala le gore ke ntse ke na le naga eno ya free state e leng ya basotho na yona taba e ya naga e ga le maparamente le ke lebe kgokanyana phile le buisane le maparamente gore e ka setlhong le botse mmuso wa south africa nao e ya o a gopola gore naga ya basotho e ntse le matsong a bona ke tloela ditumelano tsena tse bakang ditswile setšheneng ke tsa gale ke bua nnete fela mme mme ka nnete taba tsa gona dinkgothaditse gagolo mme magadi ne ke go ne o tswele pele motlhomong ke tlakakaya ketololong ke tla gopola o tlo go na molela bothateng bona be ke nang le bone ka kgutha gape nkutlwile mme se ka ka galeledi
1: ke lebile tinto Dr. Pamotsi o ka kena go yona ena
0: ke a leboa ntate ka nnete tlhile paramente ena e re nang le yona gona jale ke paramente e nang le mathata go feta diparamente tse ke keng ka di bona e leng paramente eo basotho ba neng ba e tshepile go fetisisa ntate mo ke reng e na le mathata teng di dintho tse molemo go basotho ba ne ba ile ba tshepisa gagolo gore bona ga bana go etsa ga re vouteng re ba diye kapa ga re vouteng re ba tlole ba tla sheba dintho tse molemong wa basotho e be gore na di bue ke mang ba tla di fetisa le tse molemong wa basotho ga di bue ke bona ba tla di fetisa fela ba fetuile gagolo tshepisong ya bona mme jale ba tlile ba tswile tseleng gagolo gobane jwale bona ebile ke bahwedi jale bogweding bono ba bona ba sireletsa ntho engwe le nngwe e ba tlisetsang porofete e le batho mme ntho eno e entse bomadimadi bo o tshabegang gobane ba etsa melao ga fela e ba tswela molemontlheng ya gore ba fumane mokgwa wa go ja tšhelete ya setšhaba kapa ba ikukele mme ntho eno e entse gore ba tlhokele basotho toka le gore ba ba phethele ka moo baneng ba ba tshepisitse ka teng jale ba voutela dintho tse seng molemong wa basotho bogolo ba nako se molemong wa basotho ga ba di tsotelele e leng gore ke yona ntho e re leng ka gara yona gona jale ya paramente ena ya lesome le motse o mong mme le di-reforma ba di fetisa jalo banka moo ba batlang teng fela e banke nngwe mona ba nyasana e le gore ke mofuta o ikgadileng ka tsela e ke qalang go e bona jale ena ya gore na ga ba re tlhokomele gobane motlhomong ba na le ditokomane tsa aforika borwa kapa ba tlile ba le magabunyane ka mono kapo jwang ntho eo ke ratang basotho ba e tsebe eo nna ke le motho nna ke motho a itsielang nnete fela nna ke le motho taba ya hore ibe batho basuthu ka kakariso ba ka ba le tsa go peditsa dina ha di fika pa di se ha ke lwantse taba yee ha ke na e hile ke taba yeo nna ke bona nge ka tsetsa basuthu monyetla hohle mme ho ntse ho na le batho ba ba ba ka ba le tsa go pediana ha ya go e le ba dina ha tsebeng ha se ntho nna ke lwantsa nge le motho ha ka lokalo empa ke ntho yeo ke reng ha e thuse batho ho sebeletsa hore dinaha tsena tsa Afrika di be le kopano e se ka ba hore motho ha e tshwere e be ke kwantsanyane ya hae eo a tsitsang basotho ba bang ka yona re tshwanetse hore re be le menyetla dinaheng tse ding hantle ke ntse ke lwanela hore basotho ba be le menyetla dinaheng tse ding batho ba dinaha tse ding tsa Afrika ba be le menyetla lesotho ke lwanela motsamao o lokolohileng ke lwanela passport e le nngwe ya Afrika ke lwanela tjhelete e le nngwe ya Afrika eo re tla e sebedisa ebe re tshela fela ka di-ID mme taba eno e re ga ke lwantshe batho ba nang le jako pedi fela ke lwantsha mekgwa eo ba itshwereng ka yona eo ga e ba jako pedi e etsa gore jale ba ikutlwe ba tshwanetse go sotla batho ba bangwe kapa ba utlwe e ka bona le ga lesotho le sa loka jele ba ka ikela dinageng tseno ga o a tshwanela go ba jalo e tshwanetse be menyetla go basotho botlhe taba eno e leng gore ntate ke dumela gore batho ba sebedisang jako pedi gore e be ba lwantsha le go sotla basotho ba bangwe e be ga ba sebeletse basotho ba bangwe gobane ba re bona ba na le jako pedi ke bomadimabe bo tshabegang ga basotho ba o file maatla ga e ba jalo o ne o tshwanetse go bona gore mosotho e mongwe le e mongwe e a be le jako pedi ga e ba wena e o tswela molemo o bone gore taba eno e tswela mosotho e mongwe le e mongwe molemo e leng gore ke tsona ditaba tsa ka ntate tsena tseo nka ka o agabang ka tsone fela go madimabe ga e ba gobane ba jalo jale ba utlwa eka ba tshwanetse go sebedisa taba eno go sotla basotho gobane bona ba na le mo ba kayang gape e madimabe taba eno
1: ha re ke re phethele ka ena
0: ke di aga bile ke tsena o nona le putso engwe ntate ene se
1: ke utlwe ka go di aga bile o tla gutla mongateng ha ba utlwa e ka ga wa di aga bile hantle ha re ke re phethele ka ena ya ndati paseka mona ke tloka gona ge basotho re hana hore ka pa ha re batle ho lahla mindset wa ho ba labor reserve ya dinaha tse ding o re bona hala jwe le re ka re ba labor reserve ya dinaha tse ding jalo re ka ho bana jwe re sa batle ho lahla mohopolo ono re fana kana ha ya rona ho bana fela re batla jwe ho hirwa re di setse magoa re be mekitsikitsi
0: ondati no ha re fane ka naha ya rona ha re fane ka mo nahano wa hore basotho ba tshwanetse ba tswe ba o sireletsa dinaheng tse ding kapa re tshwanetse re be sale re ntse re hirwa go na le gore e be re a iketsetsa ke monagano o teng fela monagano ono o tlameya go tloswa ke gore e be batho ba etswa empower ke mmuso gore monagano ono tlo tseba go tloa gobane ga mmuso ona ka bo ona o tima batho mesebetsi o sa ba thegele mesebetsi o le teng mono e ba mmuso ona o harola sotlhe tse o kopanang le sone batho ba tlilo ba leya ba bona gore ba phasa-phasa ba ilo phela go kae ntho eno e tla automatically gore moo o sotleyang o batle nke ngwe mo o ka phelang teng ke taba eno empa ga o ka mamela mmuso gona jale ga e rentse re thusa batho gore ba kene dikolo jalo ka ga ke tswa gashe ya tena ba be nne ba sebetse ko utlwile puo ya motlhompetonagolo ya reng ga ba batle batho ga ba ntse ba tswa ka gagana ga ena ba itloseletsa dinageng tse dingwe ka dipalo tse godimo ba tshwanetse ba dule ka gagana ga ena e le gore naga ena le yone e tlebe le batho ba e phedisang ba e godisang moruong gobane ga re ntsha batho go bolela gore re tla siana ga ena e sena batho empa jale ga o sheba ga gona ntho eo motlhompetonagolo a e etsang gore taba eno ga basotho ba sa tsamaye ka mona ka gare e le ba thegetswe mesebetsi o bua fela o thiba taba ena fela e le gore taba ya gore re thibele batho kapa na re rata batho ba dio sebetsa ka ntle e laolwa ke gore na menyetla e re thegelang batho ka gara na ke e seng mme dikelelelo tsa batho di tla fothegela go ba leya ba lo sebetsa kae kae kapa ho fuputsa mesebetsi kae kae kapa ebe le ba etapile ba ntse ba tlela batho metsuntsunyane ka ntle ba ba isa ka teng hobane rona re le setjhaba ho tloha ka mmuso wa jaka motho wa ho qetela ha re rate ho iketsetsa ho bona hore re etsa hore re etse empower our people hore ba tsebe ho dula ka hara naha ena ba sebetse ka teng tshotlo eo basotho ba e sotlehang ka hara naha ena ke yona e etsang hore monahano wa bona o be jwalo hobane mebuso eo ba e kgethang ke mebuso eo e nang le boikgadi empa ona o ka pele e leng hore ke yona ntate taba eno ha se mentality wa basotho wa ho tloha kgale ono wa hore ba ka tswa ka basotho ke batho ba ratang naha ya bo bona ba ratang ho iketsetsa fela tsela eo taba ena e tlileng morao mane e ntse fokotse ya butle butle ho fihlela hona jwale ha basotho le bokobana diatlana ba seng ba kgaketswa le poleiti motho a hubella poleiti ya papa motho a hubella 50 ranta motho a hubella ke tla reng 12.5 tshimo ya hae nkuwe o thoufuwa makopokopo a mararo a o qeta ho kotula mosotho wa hubela hana monono o utlwa e le ditaba tsona tseo e leng hore ntho ena e tlileng tse tsamaya jwalo e ba mpe e ba mpe ho fihla yona jwale ha ho fihla bana ba meharo haholo batho pusong jwale ho bobe haholo e leng hore ntate mentality ono ntate hore o tswe e tlile re tla tlameha hore kaofela setjhaba re elellwe taba ena ya hore re tshwanetse ho iketsetsa mme rona ba UAT re qaleletse mme setjhaba a se ka sa re utlwa se tla tseba ho iketsetsa ho feta ho leba dinaheng tse dingwe ke yona taba ntate
1: re lebuile haholo me molaetsa kona me mahadi ke mo mamela hangata o hloka jwalo hore a ke afue monyetla ere ke bone re hlile se re phethela jwale o mong hore ke theoletsa Dr. Mahadi ka bohato bona bo a bonkileng ke chaplain potse ngwe kena jwalo ka naha tsa Europe se qadileng pele ka ho aha moruo pele ho pele ho ba le free movement ka hara European Union Africa e lokela ho qala pele ka gaho ya moruo naha ka nngwe mme o re ho seng jwalo ha ho mohla Egypt, Algeria, Tunisia le Morocco di tla dumelana le hore ma-Nigeria naheng tsa bo di tla dumelana le hore ma-Nigeria naheng tsa bona okay never ore never ke ndate magile potse yongwe ke ene re khotsong ba gatuwa ke ne ke qala jwa le ho bona mafura haholo paraffin e sa theohile sotho empa a re se itheohile ka 5 maloti a nang le disente ka thoko che re abusa okay ke se kake ke maikutlo a hae mono doctor re tlegi di akagetse fela re ke tlegi ke mo medical clinic pisi dumela
2: ere ke nyane ke le wile ra be mahadi ane pe o le ke go nka ga bibi yali e ke ne ke batla go tsama mahadi na go sentse ile ya qetela na me mahadi le le mapagamente le ga re na mulela ka ma kontraka a tsi naha a se a pila e sentse le ne a sono a e tsa mabika bo hali a ke tsinye tsa mphepa ene re nang le yona ya sono na me le ka etsa melao e thata ka pagamente ka maokolo ya ka ga ka tabolwa ke sekoti se tsikgweng ke mokontraka ke be go be bobebe go mo tsosa e be wa nkutlwa mme ee ya mme obane ka nnete mekontraka e futuetse naga ena e dikoti na metsela tsa sotho mona di dikoti jale ga o thekenolojisa ke mekontraka e feaka legare lena la bona le bogale dikoloi tsa bona di tsamaya ka gara mabita tsela e ka o fela o potolowa ga yona ga e di lokise dilemo leng ka nako e telele jale ke a senyelwa ga ona mo re llang teng nna tage tsaka tse pedi nkile tsa taboa ke ntho e dimpe mona tse ntšha ga ona mo ke llang teng ele ke motho fela sa sebetseng ya sa etseng leto a ketse tshwanetse ke nne o mang a patale thaketseng tsaka mme ke a leboa
1: ka leboa tinto e le ga o se o tswa le ko teng tsena fela go tla e amang tate
2: kopakwakano ntate
1: thank you doctor ga re ke re di akaretse re phethele mme
0: yana ka go mphopotse ya peleng yana e tlo ntla go mphopotse ya peleng
1: ke a gola tsena tseding ha se ha se ha se dipotso ba neng pa ba ntsha maikutlo gore jalo ka naha tsa Europa tse qadileng pele ka o aha moruo pele ho ba le free movement ka hara European Union ore Africa Africa e lokela jalo e qale pele ka gago ya moruo naha ka nngwe
0: ntate ke gola wa bulela fela yona qalo yenu ya ke mogona ke ngoletseng ntate wanda gobane rona re le lesotho ha re na bua ka taba yenu ha fela Africa borwa e re kwaletse jalo ka e kage ka gara sekele ka mogona kore na rona wa rona moruo re tlotla ngolla jwang ha re sitwa go etsa letho batho ba re kwaletse jale ba re hatella gona ka mono ba nkile le naga ya rona e leng gore ntheo ntate a e buang ke yone fela ga ena gore setisa go qalelela go etsa mosebetsi o jalo ke ee re qala gona mone gore ela Africa borwa re bulele re bulele gobane ntate le gore thepa fela e tsamaye gona jale wa bona gore ke bothata wa bona gore ke bothata mme rona ba lesotho gothe moruo re tla onyolola jwang ga e ba re se emancipated ka tsela eo Africa borwa re sena freedom ga re na yona rona re le ka gara naga ena ya gore re ka etsa dintho tseno ra sebedisa moruo wa rona gore go gole rona moruo wa rona o godisa Africa borwa di-resource tsa rona di sebediswa ke Africa borwa ka tsela eo ba e ratang ka teng gobane ba re kwaletse mme taba eno ntate wa ka e re e sile ga re etsa tsena rona re a qalelela re re ae re buleleng ma Africa borwa o keke ba ya wa boso o le gore moroko e o bulele kwana fela wena mona o sa sebetsa taba eno ya gao le Africa borwa e le gore ntate re aya gona mono e tlabe dumele moroko fela re aya gona mono gore re qala gona mona bele re tsebe go tsamaya re tataye gantle re kebe ra re ga re tlaba re tloa fela ga le se re re Africa ga e kopane ka o fela ga yone the first step seo ke seng ka ngwana bele ke gore Africa borwa re bulele ke kwakwata ka gara paramente gore maparamente e tsamelao e re bulelang se ka nna ra buang fela ya ba re hweleditse dibukeng mona e tsamelao re bone e re bulelang gore e sile le batla ma Africa a ke a kopane le kebe la tloela go kopanya rona le lona re le ka gare go lona ya ba le ya ema le re bile go kopanya ma Africa a mang ga e tlo e tsala taba e e leng gore re a qala ga re itsa ke mantate re tlabe go kena gona moroko mono fela ga re na gore a re tloa mona re lese re ya moroko ga ena e tsagala taba e
1: Dr. Phamotse
0: ke tsona ditaba tsa ka ntate jale ena ya gore na re tla etsa ntate butlwang tsa re ya busa ga ke ya utlwa gantle jale na ena gore nna le gore na etlhile o tabeng tsena tse re se buang o na re ntate elwa a reng oa busa ntate re a busa petrole e thumile kapa o tlholo jalo
1: ee ena ee o na tshwere jalo ke utlwe ka rona o re kgotso moratuwa ke ne ke qala go bona mafura gaholo parafini e sa theohe Lesotho empa Africa borwa e theohile ka 5 malodi a na le ditsente ka thoko o re tshe re a buswa tshe ke
0: tsona ke a mika na o ipi ka tsela e feng a nda ke puso nyena ena puso nna o tla ntshwarela ntate hle motho a buang ke nna se ya mo sa o haswe nna wena o ithulele o nna ke bua le wena ke bua le setshaba wena ha o o ni ditaba tsaka nna ke re puso ena ntate ena yona ke the worst government ever hobane nnete e salang e phela le beng ba yona ba tlholwalo ba re bobodu bo kwaetseng batho bana ga se bobodu bo kileng ba ba teng ka gara naga ena Lesotho jaaka ka utlwa ntate speakera a tlile a e bua a tlokisa mme taba ena e se ka ba ya utlwisa batho botlhoko ba e ba motlhomo ba utlweka ba ke ba kgetha puso ena ba tle ba gopole gore naga diphamotse ke a kgethile puso ena ka odimodimo le batho ba bangata ba ileng ba kena ka gara puso ena ba kgetha yona ko gobane ba bangwe ba bona e ne le batho ba utlwang mme magadi a tlhojwalo eno ga ke na ditlhong he gore mmuso ona ko o kgethile fela ka nnete bobodu ba ona bo a tshabeya e leng gore go jalo ntate le mafura a ile a nyolowa lekgetho la pele a ya godimo gagolo go feta Aforika Borwa re ntse re e feta le gona jale ka tšhelete ya mafura e leng gore ke ntho e qalang go etsala ka ganene motlakase ke tsala o reka motlakase ka botung bo bokana ga e sane ka gara naga ena Lesotho mme ke ntho tse ngata tseo jale di re fetoetseng ga e sale go dula batho bana ba megago e le gore ntate ge re bobeng re dutse selomong empa he e tla fitlha nako ya hore re etse mo ono ka 2028 hape ka nnana ya rona ha re rata ho etsa jwalo UAT e tla re ntsha ditaeng tsena ntate wa ka
1: Dr. Phamotse re le buile ho lokana go re fileng yona ka le PCFM le ka moso mohlompeng
0: ke ya leboha hle ntate ntumedisetse basotho bohlehle ka wena ke ba dumedise ba roba le hantle ma UAT a phahame a etse mosebetsi ntate ke ya ba kopa bosebeletsi ba setjhaba ha ho netswe maduwa sebetsang ka thata mo mabatsweng bomme le bontate ba difati tse ding ke nna enwa ke ya le kopa re kopa monyetla ntate ha ho netswe molemong wa setjhaba sohle ke ya
1: leboha ke Dr. Mahadi Phamotse ke moetapele wa UAT mabedi ke ka mo go fitlhang pheletsong ena lona gona ka jeno le bitswang setlhotlhong ke leboile haholo ka bomedi ba ga utlwa mane goreng ya bosupa o tla fitlha kwano mona mo re shebileng jwale re le ka nqena gore a boropong ke thapelo le kanyane ke sebeditsang mmogo le Teboho Sotho mmogo le Miss Falla Disenyane a boela gape re kopana kwano mona hosane goreng ya bosupa lai lai mabathipo maponi o sa ntse a le teng ka lenaneo la Back to Your Roots.

inside joke. Wa go thaletsa nthwe mo mamedi. E sebetsa jwang setswa le sena mo mamedi. Wena ka mogho o tsebang ka ding. Na re ka re mohlo mo motho wa hao taba mofuta o ha sana le yona mosebetsi. E ka tsa o ikutlo sa phuthulo ha. O ikutlo e ka hore hai. Tena o yela molekano wa ka ona le motho mo mosebetsi mmane ha etse ke ikutlo ke phuthulo ha. E le hore na mohlo mong ditaba tseo di qoqang le work husband ya hao kapo work wife ya hao na di ka kenyeletsa ditaba tsa motho wa hao hao kuba ya nwa sa manete ya neo paketseng scrafting kapa e sebetsa jang ke re bue ka yona taba ena mo bobeding ke re qoqe o kwisise.

jole mo mamedi he nna ke mona ke mo biggest concern ya ka eleng gona teng ke tsebisa batho ba rona ba lekane ba rona kapa batho ba go leng dikamanong tsa legato le bona mo mamedi ka di work husband pitse tsa rona le di work wife tse tsa gore ga ba tsebisa ga ba qoqela ka bona jole ka ha o setswalle sohle mo mamedi ke batsa setswalle nka qoqela motho wa ka keke Lele ne hile kae kae le na haitsa tsena haitsa tsena ka tsena ho lolo mana dilo se mana di general tshe. Na e be ke batho ba go ka phuthulo hang ho qoqa ka bona le ba lekane ba gona mo mamedi. Batho ba gona na ba tseba ka bona hore ba exist. Ke yona mo taba ka nna e leng hona teng mo mamedi. 6200 9956 ngwaletsa voice note 2121 9956 le plus 2665 9956. Maletsa hore hello lai nam ha ke na bothata le yona taba ke hore batho ba bang ha bana di boundary o tla fumana jwale ha o qala ho ba le bo monatenyana office party nyana motho o bona a sa tswa taolong ke hona mo ke sia moedi hona teng ei ebe le motho o sa makatse ebe o sa makatsa o bona jwale o so sa tsebe go etsa jwang ba leng e o tsaeng ka ka yena ge le o iqala e bona sa o tlala ka tele tseng tsha tso sa tsebeng wa arch wa hata ka le sile jwale hata ka o tle sile jwale ke le ba mama me di busiba monate re bua everything le ka wa partners a ke ke tlosa stress o tseba ka the other gender I also know better ka ladies ha ore ha re ka practice re ka fana ka services tse o tsetse tse ha ding re se na mood tse mona okay oh ke o tsakile tsenga e e ke le boha well chef's kiss it's a chef's kiss ke hona ntwe ke batla ho hlalosa handle itse ke le mo mamedi ke yona nna mo mamedi he biggest concern ya ka he hona mo e hoi hey na vele batho ba gona ha ba tsebisa ka batho ba mo mamedi e ga ba tsebisa ka bona hona le ngongo mo motho tlo sa ga he go ke be ke tlo hopola hore ha ke le ha e kwa e a ke ke jwale batho ba gona ba fapane e ba fapana le mo motho a ha wa tla o botsa o fihletseng kana kwena o tla tla o tsebe accountability ke re ke lape mo me di kana le melao e tse le mana mosebetseng ka phela ka melao ya hunter time ga ke yone ke laola ho mana di mo me di bula ho mana teng tsa stress hona stress e ka mano nyena ya hona ka nqane stress ina ko ngo stress sna lo ba teng ngola te dikhulutso mo me le ha o kwa ha le mo boholo ka nke boholo bana go thabile ha o fihla kwa o batla o hlonama we bona jwa o tlhona le batho bang ha ke ke go thuba ntate bo ntate ha holo mo wa medi ya ke tseba bo mmeli bona na taba ena ba ietsa na e huti ha bona motho ha tswa mosebetsing ha fihla ka ntle a ke tao paka koloi go gonka bo 30 minutes nya lantsa le ka koloi ka mo antsa le mong wa ka go dule pele o kena ka tlung o go imamele e ba tswa mo tloko tjao nda a fihlile ka mono go fihlile a bona ka nete sa le teng tate thabo e ha sa fihle re le beletse go ga tla bona ke na ka tlo a ba sa ke ne ka tlo ke e bo bitse ka koloing ka mono e na ko ngonze tsa penya bo fono ka po e bo go khwale e ntsa bua mahale mono wa bua mo mabedi ke se ke le ka ho fapa ho fana ka tshwantsho ke nana ko e nngwe ho fapana ka e momedi ha ona hano ya hae a ke go ka ntlo thoma na le work husband ya hao kapa work wife ya hao ka nqana o fihla hae mane o tla batla go tseba o fihlile late ntho
ntho itseng ha wa etsa ono itse o tla etsang bana tjena o ngata fela o ngata fela santsa o betsa gore ga tlameha o patela kota ga kolo di botsi bana bana ga kukwa santsa ba ga botsi wa tlo tebelwa eng mo mosebetsing go monate le stress ya ke di-boss tsa lona fela le mosebetsi wa lona le dikholiki tse dingwe lona pakeng tsa lona ga go monate man go monate wa e kgothaletsa kapa ga o e kgothaletse molaetsa gore lailai nna ke a ditshaba dintho tsa mofuta oo hantle hantle relationships slash friendships with the opposite sex ditshaba gona go gobane ka letsatsi le leng fela motho a ka tloa a tsoa a fetoga a fetoga sa qala metele metšha o sa e tlwela ke taba ke yo momedi ke taba keo ke lebo ke culture e nngwe teng momedi mesebetsing e mengwe ke a o bolelela o e bona jang o ikwisisa jang taba wa e kgothaletsa na momedi ga e tlhomphelele balekane ba rona ga e etse go balekane ba rona ba ikutlwe ka somehow ba ikutlwe somehow Beyonce and e bitswa hello

article ba me tsinge meraro ho lebile hore ya le show me Beyonce bitswa Halo. Re bua ka di work wife mena le di work husband. Wena bo mamedi household tse ba fumana hore motho wa hao o na le work wife na le work husband. Motho wa le flow simo wa medi. Ba qoqa ka nthwana ba qoqa ka nthwane. Ba tsi ba bile ba tsebelana mo mamedi di thotse itseng sa bophelo. Ba e mong ho e mong. Ke ntho e ka etsang o ikutlwa o sa phutholoha mo wa medi tabeng tsa mofuta oo kapa wa utlwisisa ore a ka nnete wa etsahala.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.

0: greatest love of all ke Whitney Houston pele ho mana re nkile Steve Perry e bitswa Foolish ho PCFM tike ba metsing ele shumele metse tseleteng ka mara ho hara ena ya le shume. Hey, ke ona taba bo mmete. Ke ona taba he. Ke engwe ya dintho tse tsa halang. Ke kwala ka boletse o qetela bona ho thweng. Laela di ntho tse ding re di etsa ka bomo tse compromisang manyalo a rona kapa our relationships. O kike wa ba le motswalle wa motho wa ntate mosebetsing yo o ka mpatela motho wa hao ka nnete. Setswalle between two people of opposite sex ha se sebetse. Steve Masudi 95.6 MHz kelebo o hey o re tsa in compromising positions situations e mo mo go jole ka di batiko be a lenyalo la ho tikong jale ha o sowetsa jalo ke ke step kele ba hle mo bomedi ke tsenetsa dintho he tseo re lokelang ga tsiba rona e be ha ntse ke di etsa mohlomo batho ba rona ba ikutlwa jang ka tsone eh o bane nna la batho mo medi ba tlobetsa ga ha ke na molekani ya tla ba le metswalle ya batho ba bontate eh monga tshwa ga batho ba bomme ke ya metswalle ya ha ho hang nna la batho ba shonjwa lo mo medi e o rena o mang o na na jwang ka pa yetswa ba malapeng a mang ha na makena mo o tshwa lo ke nna molekani wa ka kiki aba ya ba motswalle le ba bang eh bona mo medi ba sa tshwanelena ka bong o tshwaralo o sa zwetelena ho thwi metswalle ha yone ya yetsa ka pa mangwetsa jang ha se ntho yo a amohelang ka ha go bophelo ba ha wena mo bomedi me the kong of manajelo ha o tsebe go motho a o hle nthweno go ke ntho ha tsa ya amohelang ho hang sona le motswalle mo sebetsi mmane ka pa kae wena mo bomedi a le yena le se mo sebetsi ona lena ai ka pa kae bo sa fumana rona le motswalle yo wena le yena le close jalo ba thola mo momedi ntwa mfute ono ba ka re ei ha ke sa ukwa ba le na ho thuhetsa hala jwa mo dingata hampe di nthotsa mo momedi ba thola ba sa di dumelleng ka pa ba sa di amoeleng ka go ho dikamano tsa bona ka pa ka go manyalo a bona mme na ko go tla fumana o ka ha ga buisana ka tsona ra communicate ha o tsebe motho a ha ga tintweng o so tla bana fela mohlaseng di chile hore haibo yo ha ga tu ha ke nana mo le metswalle ba thaba ntate a ne ke sa tsebe o a sentho e thabela fela ke na le ene jo motswalle wa ka ke moetse ba ba yena ke na le ene tseleng tsa dintho mo mo medi he ne re buisa neng he na go ngwa ga fihla ka mona ka manyalong e be ka nka bo jolo ka mme a future ise ka hanu ele ke tsole bona bo medi ga kwale
1: ke ba bua kwala jang ja seng lo sa mahala go le se fikile ka ga matsi kwa se fikile se a hlaba sanna ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kiketseng yo le la gala gala fela ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa lo bomo re ho na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma jang jang mane ho nya mo haleng thoke ke tsa hla ke tshole pela e se ka fumana mo hatla e se ke se ha ile papa tswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke dumela ke iphuntse mpaula le mahlalela o mona bate ere ke dobeta a na o la ka tsa o la tswa se o ma jang jang sutwa mamela PCFM ha di ba
2: PCFM your pulse our life ke tla ba botsa le ba ke tla ga le mpona ke le je je tswang tswa sa mo je tswang
0: ka nete mo momedi ka ga nka ga ba gatiwa ba ka gotso a re tla ka bona ka dikamano mo momedi ba tota tending a thata yo dingata ditata e ba shene ya mabedi ka morao hore ina ya le shume mo momedi re ngela shume le motsole mong ha le manta ha tsena hashtag artist spotlight hi tuta ka sibini hi tuta ka mantsa tsin le ga tla utlo re ngela shume le motsole mong pele mo no he ka tlo bana gona ka tsena ga kete kae ho hloka medisa ka eng go twa ka eng tsa silele ke leng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe mo momedi ditshodi ya qabanya o ke ngotse o hlafela o tsheli mo Yeah, when I give brain D, it's a piano man.

0: ema shume ma beda mitsero bonka mara hora ya leshume Anita Baker Sweet Love re qadile ka Brandy Mr Piano Man monate mo mo medika ba mitsetsenge ma shume beda mitsero bonka mara hora ena ya leshume mo mo medisitse lena ko jale ya go tloša ba bona ka jena ga ke tika eng hlokomedisa ka eng go tswa ka eng tsa tsilela ga leng holwana ke lebeletseng ka thoko ke machaba go bua ka ditaba tsa mofuta o film maletsa o le nna ke a tsheha TK atswang e ditso tiaqabanya momomedi kanete ga ke tsaka nga hloka belisa ka uta ka eng tsa silele le ngolo la kilebelo tseng ka tsoka ke matshwao ba ka ditwa tsa mafuta o feel ka jene go di ena ya patwela le matsetse mararo selemo ke tsedikete tse pedi le mashume a mabedi ana le metso e tsheletseng ke letsa se bitswang clean your flaws day ya pele ha ke ukutsise go na ho baneng o bile ho lokela o bebe letsatsi le re hopotsang ka twina o ba ke dumela o ke ntho eo ge e tsantsa silele le nye mang le mang mo media sa hlokeng go hopotsa ho re re hlokise fatshe mo ka matlu ina ga hloka ho putsa a ke dumele mo mamedi a ke dumele ke la ha re shebe ditaba tsa letsatsi lena ka ho putsa mo mamedi re mona ke mo re tsamayang letsatsi le letsatsi makongwe ha re hlokomele hore na mohlomo boemo e ka ba ke bofeng hona mona mo re tsamayang fatshe ka tlung jwale ga hopotsa go rafiela ge ya kopa na go ngomo me lugila ga gila ba emonga manga vacuum happy so come on a le carpet mo ha ke wa vacuum wena mo momedi maemong a mang hore fatse mono hulle ho hlwekile bohlokwa haholo ntlung e nngwe le nngwe mo momedi jalo ka ha ntse re phumula diraka re phumula ditafole dinkgo re hlatswa dijana jalo jalo ka o tshwane he ho bohlokwa wa lefatshe go nne go hlweke jale re boloke matlo a hlwekile mo momedi fatshe mona e tlo go thusa gore dikokwanatlhoko di seke tsa spreada seke tsa tsamaya mo momedi go tloa sebake se itseng go ya se seng le hoata jalo jalo intsha le di pests wena momamedi meaning house clean hantle wa tseba o tla bona bo se bona le dibodikokonyana maemong a mang ho ba le bo maphele jalo jalo taba tsa ba di allergy le tsona di a qobeha he ha re hlokisa ka tsela yone ena momamedi hobane ho na le batho ba allergic ho dust bana dust jale go fa o ntso thimula fela ka tlung ka mona le check out tsubuwe ke ntani sniffi ka ba both health kwe fela ile tia atinyani hawa tlinwa tsona motho yo mongwe le go lelena le mohlolang ibile o tle stress di patlisiso go di research di bontsha gore tabe e thola le stress mo mamedi ha re tlina fatshe mona ke mongwe batho go se re tloela ntho tse telele tsa bokoropa o polecha o ntsha polecha o bona fatshe ha o lometsa ha ke thabe ha o ka ntshaba batho ba ntse ba batla go bitsa momedi ke ka thata o ka mphumana ntse ko tsieta ke jo ke di etsa favor tsieta a ke kgetho na ke hlabula ka pa ke Maria go etsalang ha ke kgethe ke ha ke tsebe ke ka thata ke a ke le hole a ke le hai jale ke rata haholo he fatshe mo ha ho sa lumetse lo fiela hafetsa fielo hafetsa ka nnete bana beso ka nnete bana beso ha se ntho e re hloka be re hopotse e tse ditswana ka nnete ya ha re hlofa empa fela e le ditaba tse buang ke matšhaba ka nnete ga re tsebe na gentse ding fela lesotho mona ke a dumela mo momedi tsatsi le le leng ntle le phoso ke a dumela ka nnete mo momedi gore le ga eba o tlotse go motlhomo o ka mathisa mmopo fela lefielo lona ka nnete le a mata ke o tshepela baba ka thata hampe wena mo momedi ka wena ke tshwetse ke na le wena ga ka thula hole le ha o finyane ka benya ho tshepa ya ke ke fela ke na le batho ba ka bo ke ba tshepang ke tsona ditaba sa ka jeno he wena mo wa medi ke tsone mona ga dikwale mashwa wa dimtse tsela tsa ngale bile ho renya le shumela mo tsole mong ya ho di majwa ba ho le le majwa
1: Tana mase uko tana na muni tabana anta dai kuno bonze hwini we
2: kuma
3: ya ho
2: se
3: a
2: di se
3: a
2: a ho le di majwa ba yo na di majwa
4: PCFM your pulse our beat
0: e jala mo mama di ki PCFM your pulse our beat e le nana nang ka kota ka kang e ke ke tsama ka motu e be una mo mama di ka na ka di ka seng ka di ka so plan ke le ka o qoqela bothata ba ka le di ka us na ke bo feng e wa hopola ke le ha qoqa ka taba di ka us hai lo hana tsena o tlo kwe ka nka di nka ka di bia kwa lo kwa ka dipetsana dingkwala moya ona jale a next week o si next seta ha o tweak ka nnete tsatsing leno mohlala bo maria jo wa tsa ho abata mmamedi ga qoba nthetseng ata sekele bagolo mathung bo sagame boeng se ga hatsela ka mphumana ntse ke wetsetsana tsetse kena ha bo bebe pushini yana a o tsebe ke nna yo mmamedi please, no shoes for me. Elore, le firo tlame le mathe mopo mathe. Ya, niki ufa mohlala o monyane fela wa go thetsa mfuto wa go tlhokomela go di hopotse. Ka sangwe ka selemo e bontso thwe. Le hopole batho nne go kope. Ka ke tsebe machabeng kwane. Fela kwane ha ile so thuke ya tsebo ga practice o hlweki ka mehla. Celine Dion, think twice.

monate mo mamedi ena e bitswang e ka nnete Cold World ke Teddy Pendergrass ka neng kile Nelly Kelly Rowland Dilemma mino monate PCFM ka mihla hantle o di mahlo hore ke le shumele motsole mo mamedi ke na ka jela o re kena mogahlelong o latela ngwana ne ho la rona e leng hashtag artist spotlight bekeng o lengwa hele mantamo wa mamedi ke tshutsa ka sibini bekeng e re thuta ka mang re tlotla re sheba taba mofute o hemo wa mamedi ke go kobona ena ke mang o sebeditse jwang ka bo ntse a tsala pelo sebetsa jwang nako nya ha minong ga sebetsa jwang mo mamedi kwa pala pina ya sibini seng pina ya sibini seng sa tlo bua ka tsana tsinena metsetsana fele e le show 10 seconds e kwa pala yona wa imamela yona o ikutlela yona ke ba mpolela wona ha o so mametse tshina o tla ka re bua ka mammo e sibini se ke mang e o mpolela le bitso la pina be ka mara o mono mo mamedi ge bua tse ga ga shwa tsene tsa dintla mo mamedi ka sibini sena o gana yena ke mang qalile ka ya tswela pele jwang o mhlomolo go nona jalo ho kae le dikatlo jo re jalo ha ke re e ya be ka mara o mono jalo go bapela pina ne feletse o kusaya yes 6200 9956 wangwala with a voice note bono ka pa letse go 21219956 le plus 2665 9956 ge ya qala o ready okay kin kanete mo mamedi kataga yeno wa itsiba kataga yeno wa itsiba kataga yeno mo mamedi ke o tshepa 2121956 plus 2665956 ngwala tsa voice note 6200956 go bona ona re sebetsa jwang ke phete ka pelenyana mo mamedi e ska go bua yo ha mo media I can it harugle o dukala ke mang motho ya bina mo mo media le bitsela pina lona 6200 9956 6200 9956 e bile go tshepile ha holo hetsa seneng go tshepile ha holo tsa seneng na o ka nnete a nnete ina yona o khinepa kila katso ke tshulo ka ga e bo bebe ne bonolo mo mamedi e le bonolo re ke bone re ke bone re ke bone okay go file motsotswana mo mamedi go file motsotswana mo mamedi le wena ntse nga ine hana o etse qato fast he ke tloba la meletsene ke bana ka pele go nna bana 6200 9956 ngwala tsa voice note 2121956 le plus 2665956 #yourpulseourbeats go ba le tsa like with the follow marang rang Facebook Instagram PCFM Lesotho X PCFM LS le ho TikTok re teng ke PCFM 95.6_LS right he ka ho lojwa le hemo mo medi ke bona ngana ke tsa ka tsela mo futa ofe ke nana mele tsa ge qalella ho e bala e re sent from heaven Keisha Cole ke mole tsa pele o be du go heaven sent Keisha Cole o wa ho re Keisha Cole sent from heaven ke mele tsa ke nana le ka mona mo medi ba tlang e tswana ka nnete ka ba bona ona le maikutlo ba tlang a papane ka pao antse nga tswana tla go tswa ho ena 6200 9956 ngwala tsa voice note 2121 9956 le plus 2665956 dumelana na maikutlo a seng a le teng ka bo hana le lona a ka nete motsotsana mo mamedi o fedile jwale o se o fedile re re fe batho ntwa bona ka nete mo mamedi ka fe batho ntwa bona ba ne I can't. Ba fihle ba wa tla hantle. Ba ha kan ba hloho. Ha ha ba pota pota ba ya ya bomi. Annex mix. Yeah. Ho ba ka Keisha Cole e mo
e monate eno mo me di hle bitswa Heaven Sent. Yeah, ke yona pina e re hlwaile mo me di ho bua ka yena mo tlotla bekeng ena jolo ka ha e le yena he sibini seo re se tlotlang hashtag artist spotlight. Keisha Cole ke sibini mo mamedi sa mmino wa R&B wa ngwana le ho ngola le television mona ona le ho hlaha. Wena mmamedi ke mong wa batho ba tumeng haholo mminong. Ntse la ha e le batlang le ikgethile mo mamedi ke lona le leng la etsa hore batho ba mo tsebe, ba mo utlwisise, ba be ba mo rate. O hlahetse Oakland, California ka di 15 tsa October selemong sa 1981. Qadile mo mamedi ho tuma mahareng wa mid 2000s wa bana mo ya wena mo mamedi kwa na maileng a qalela ho tuma he batho ba mo tsiba ba mo hlokomela ba re oh hona le motho o thweng Keisha mo ha mo bona ra mo bona o hlaile mabitso a he mo mamedi ke ha felletse ke Keisha Misha Johnson o hlaetse o client jolo ka ga hlaile o sitse wena mo mamedi mpa he ha le le mo dipedi mo mamedi o ile adoptwa ke di family friend abo la pala na le family friend a di family friend tsa di ama adopter bana ba bitswa bana ke Leon Levon Cole kona mo Cole hlangwana teng he wena mo mamedi ba o qalella mleto la ha minong ha ntse ile le teenager mo mamedi a sebetsa ka pa a hatisa le MC Hammer ya he hona molo ke hona mo wa qadileng ho kopana le batho ba baholo haholo ka go mmino ba ka bo Tupac ba ka bo Tupac wena mo mamedi a le dimo di le shumele metse mmedi fela ya bo santsa sebetsa kopana le batho ba ka bo Tupac ya ba he mo mamedi wa falla o fallela Los Angeles a fallela Los Angeles ha sa le moholwanyane mo heta bena mmino jola na lo enka sagas jola sa focus tsa sentse focus sentse focus ke hana mo he a ileng a sebetsa le A&M records go na mana sa hatisa bona ding wena mo mamedi antsa album ya ha ya pele e bitswang The Way It Is ka 2005 mo he hona le dipina tse kang bo love bo I should have cheated e ba ka morao mono mo mamedi go tswa album mo mamedi e ileng ya re isa haholo fela ke platinum selling a ntsha bobedi a ntsha le boraro go bua ka ya 2007 e leng Just Like You le ya 2008 e leng A Different Me ke a bobedi le a ke a pele mo mamedi se re buile ka yena gore ke The Way It Is a bontsha ya bobedi e leng Just Like You a ntsha ya boraro e leng A Different Me ka nnete o sebeditse hantle mo mamedi ke mongwe wa batho mo mamedi ba goreng ga ga bua ka bona mmino mona ga tshwara ya talenta morago tsena mo mamedi mmino mona ha o ka wa sheba e hlile ntho e batlang e leka e haelela haholo ke taba ya talenta wa bona wa batho ba tume mmino teng fela wa mamela wa utlwa gore hei kgotlareng haholo kwane mose ga ke tsebe bo hae mona mo wame fela wa bona bo mose kwa dinageng tsa letse kwa go na le morago tsena mmino moo kitseng wa mamela le wena o utlwa gore o bo ka hola se ke tsofetse hola se ke le mogolo ka lwana o ga o tshimuna fela he bo Keisha ka nnete na go nya bona ba ile ba ipabola mo mamedi e ge ke ha e felletse bitso Heaven Sent ke Keisha Cole ke na yo.

PCFM, your pulse.

0: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.